Sa katapusan sa balitang showbiz, gikatakdang mubalik sa paghimo o mga pelikula ang aktres nga si Sunshine Cruz. Mipahuway siya sulod sa kapin tulo ka tuig, kumikan na sa away sa Myasthenia gravis. Usa ka batang sasakit tali sa mga kaunuran o mga kaugatan. Sa iyang social media account, mingon siya nga daghan na siyag gireject sa mayaging tulo ka tuig. Dungan-dugang pa niya nga tulo na ka tuig ang iyang pagtutok sa iyang panglawas.

0: Sa balidang nasayod ka ba? Usa ka 41 anyos nga babae ang gipusasan sa autoridad sa Manila human gipasangin lang ng ngilad pinaagi sa wala pagbayad sa iyang hair revamp services niadtong Sabado, Riban Pamor. Base sa taho sa Manila Police District, naitabo ang insidente sulod sa Osaka Saloon sa Osaka Mall sa Dagupan Street, Tondo, Manila. Human mahuman ang serbisyo sa iyang buhok, nasuta sa mga kawani sa maong parlor o beauty parlor kung saloon o wala diay ikabayad ang maong suspect nga nagpariban. Oy! Gumikan sa maong panghitabo, gidala kini sa security office sa mall o giton over sa kapulisan. Kasamtangang giproseso na sa otoridad ang tukmang kaso ngadto kaniya. Bahalag mapriso basta nakariban ako. Tiya! Ala, nagpriso ko basta na ako sulus prihana. Ganda ng hair. Bahalag mapriso ko nakariban ako. Tila na.
1: Ligo na day, ligo na
0: day. Ah, di ka pwede maligo basta kiriban ka. Kurag isa ko, tulong masunod ng kadlaw, di ka pwede ligoon. Bahala na lagi ko. Bahala na si madam o si manang o mapriso. Basta buhok sigurado. Bahalag mapriso. Basta buhok sigurado. Nga nakariban.
1: Nangalis bu.
0: Ay, Lord, forgive me.
1: Bahong panos, bahong panos.
0: Magkatod ang butago mga balita, ngagatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa Video Max Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang haplas, Fuego Blend Jelly Paste, pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon, ang lisyudad sa Valencia, Samong President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Sa kugadugbang sa computer, Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong news writer, may the gorgeous Belga, ini sa Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon. Nagkasalamat ug may buntag inyong tanan.
2: Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
3: Mga igsoon,

0: numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
7: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no?
13: Accessible og affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Unsa may ato igan?
17: Ako po, testimony ang aroma.
16: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
17: Oo, oh, nag-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
16: Wala?
17: Oo, ang katulang gi-aplas na mo ang aroma.
16: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
17: Sa Ginoo, Pastor Dan.
16: So igan, salamat kayo. Kinsa kanin pangalan ani?
17: Noel Estina.
16: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
18: Happy anniversary.
19: I love you.
18: Akong gift nimo.
19: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
18: Ganahan ka?
19: Salamat, Han.
18: Di pa.
19: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
18: Ang unsan?
19: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
18: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
20: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
4: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka gigimak. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
3: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
4: Oo pastor, naghinay-hinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
3: Okay, salamat ka Igan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola! Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay mga t-shirt, oh!
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ane pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop. Gisa ni Palayog?
13: Gan ni May Urungan, taga-patag, pastor.
3: Asa, alanib?
13: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay nag-nukrabitaw, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke. Akong gisanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
3: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
13: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin Vigimax.
3: A Vigimax, okay.
13: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
3: Okay.
13: May akong gipapagkaya. Ang uban akong ipainom sa iya. Dahil ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
3: Wala ng katol?
13: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
3: Salamat sa Ginoo.
13: Wala na, pastor.
3: Salamat okay. Kisa di paliyo gani. Kisa to si?
13: Igan Imay Urungan.
3: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Oh, oh, oh. 98.5

Grabe ka paspas gyud sa oras, ay. Hallelujah. Pila na lang ka minuto na bilin. Alas 8:50 na. Good morning day sa mga pithiler, pang-text ako. Maing buntag ka ninyo. Padayon lang mo sa inyong pagserbisyo po sa katawahan. Because doon man kamatang sa sakit. Ang sakit nga natural nga sakit, nga mo na ginaingon, doon ay medical nga sakit, o doon na po'y para sa ikini mga mananambal. Doon man klase. Binisaya o in English. O di ka madag in English, di ato kas Binisaya. Good morning, diay. Kang Boards Fit Healer diha sa Purok 5, Tubigon. Tubigon, Maramag. Jan, paint and sticker mo tin sa iyong masakinan. Gamit ang nano-ceramic o 3M sticker sa truck, multi-cab o tanang klaseng sakinan. Samtang ang Jan Deloring, putahi sa tanang klase sa school and office uniforms o baga athletic uniform. Ananimutang sa Purok 17 Hagkol, tapad na yun na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-7072. Pangita lang si Jan Jan Natinga. M's Biryani House, the most authentic Indian biryani house. Alam niyo kiniyang biryani rice. Sa M's Biryani House, diha sa Lumbo. Tapad na yun na sa kiniang Rusi ng motor. Kilid yun na. Na diha ang M's Biryani House nga dunay bintorang yellow o dunay lettering nga itom. Ana kanila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, eggs, spicy egg with pita bread and chicken curry. For booking sa reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangita lang si Gigi Urungan. M's Biryani House. Lami bitaw. Promise, tinog na lami ang M's Biryani House. Kung wapag ka sulay, sulay pag ninyo. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Yuko Grill and Food House. Turban, lami po kayo nila nilutoon diha. Lutong pambahay. Lutong pambahay, presyong pambahay. Mudawat o bunyag, birthday, kasal o ban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food race order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangita lang si Emily, excuse me, Emily Sabado Ugoy, ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diya sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ipanag-iya ginumala ni Lito and Isid Bernal. Balik bitan sa atong gisgutan kaganina. Ang kwan manggod, ang question po is, ang katong armas, katong 9mm, ang tag-iya di ay sa maong armas, iya sa iyang iyaan nga pulis. Katupong isa nga 38, ang 38, ang lisensya sa maong armas, ang tag-iya sa maong armas, usa ka security agency sa Tacloban. Muna'y pangutan na karon, paano napunta, na nganong nakaadto sa kamot sa mga bata? Unang-una, arita sa pulis. Takog yung kayong responsibilidad o tulubagon ang maong iyaan nga pulis. Why? Kaya nabi atay gun handling, safety gun handling. Paano niya nailagay na nakuha ng bata? Diba? Muna'y mga pangutan na lagi diha nga sila rin yung mga tuwag. What went wrong, nganong nakaabot sa duha ka mga minor de edad ang maong mga armas na gigamit sa pagpamusil kagahapong adlaw? Diba, bakit? Paano nila nakuha? Muna ipangutahan na lagi diha.
ni dapat sa ato mga tulungaan, no, sa ato mga taga mga magtutudlo, mga principal, monitoran ninyo na kanang mga bully sa maong inyong eskwelahan. Ma-identify man ninyo eh kisa ni mga bully diri nga kusog kayo magkuan. Kay usahay mo na maka-trigger. So dapat istoryahon ninyo ang ginikanan kung ilang mga anak bully. Dapat magbutang mo og ganing grievance committee diha sa matag tulungaan. Para mo ay mo asikaso matuman inyong ipamembro kanang mga membro sa CSWD, MSWD, ang MS is Municipal Social Welfare and Development. CSWD is City Social Welfare and Development. So muna ay dapat yung ipamembro para dunay psychosocial intervention bago lumala ang isang ang usa ka butang. Ikaduha ginako sa tinuod lang akong giawag nga ato mga magbabalaod sakto man si Senador Robin Padilla. Ibaba ang edad sa age of discernment ngadto sa 10 anyos. Kanauyon ako ani ana. But 15 ay pastilan. Naana na sa age of discernment. 11, 12 up to 18 years old. Alam na nila ano, kabalo na sila ilang ginabuhat sayop o dili. Monitor an ninyo mayo sa ato mga mabalaod. Sa pagbisi mga impeachment. Ay nako. Puro na lang ta impeachment ani. Kunya gamiton dayon kasi hindi papayag ang taong bayan. Sinong hindi papayag? Ang taong bayan, 200 na mo kapinipirma ay. So wala'y labot ang taong bayan. Kaya mo may mirma, ano ang taong bayan na mirma? Sure mo ay. Iba? Dali ba yung taong bayan ni pirma? Isas ninyo. Ay nako, moraga, doon na bugoy meeting, karon to doon. Nanghit sa kudahan sa itong among gibitingan. Moragwa na magiging oras, maghinay-hinay nako og panamilit.

0: dunga ni mong awit, maghinay-hinay na sa bago og panamilit. Sagalan sa labaw makagagahom, ngamoy naghatag kanato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan, moy naghatag kanato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaayong salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalay gon gyud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw sa among programang Baruganan, ang among pagyukbog, ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Danggalio. General Manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Danggalio. Technical Consultant, Gerald Ray Danggalio. Station Manager, Stephanie Yote. Finance Officer, Bernadette Songkiawon Kilongkilong. Sa Technical and Transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang Season. Sa atong News Writer, May the Good Juice Belga. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritis, Riantor Libria, and Chari May Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron moy makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana moy makahatag og kalig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

G6 Clamador. Mga binatin tigpaminaw, sorry kayo ha, kay medyo apikin na ta sa oras, mga igsoon. By the way, ako lagi paabot kinsay mga nagsaulog karon sa ilang adlaw na tawhan o karong adlaw, happy happy birthday na lang, no? Kaninyong tanan, mga birthday celebrants o sa paraugma o sa sunod pa nga mga adlaw, advance happy birthday. Okay, mga igsoon, murag ato ni aging adlaw pa ni. Grabe kabibo kayo, no? Ang gimong selebrasyon kasalugan sa araw ng Quezon, no? Sa pagpanguna ni Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo. Dunay ilaha diyang pista ng nayon, naanda na gina halos kada tuig, mga igsoon. Na ako, so wa ko makatambong may gala sa ilahang istukada sa dila, mga igsoon. Pirti gyud, grabe ang kaudya. Basta magpista ng nayon, ha? Halos kada barangay do nagilang kaugalingon mga igala diha nga mga kwado. Agianda mga pagkaon kasi klase pagkaon mong sa mga produkto sa ilahang mga barangay. Mga igsoon, tapok na sila diha sa hawadan, no? Sa particular mga igala sa ground ining atong munisipyo diha sa Quezon. So congratulations sa tanan nga meet participar, labi na salamat kayo sa pagpanguna ni Mayor Pablo Lorenzo diha sa Quezon. Nga ang Quezon bukid nun, mga igala, usapon sa nagmalambuon, grabe ka progresibo nga lungsod. Mga igsoon, sa pagpanguna sa liderato ni Mayor Lorenzo. Mga igsoon. Okay, salamat kayo mga igala sa ngalan na lang sa katawhan diri sa siyudad sa Valencia. Of course, atong mayor, ang ginansin.

0: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, chili paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganaayo.
10: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Arthritis.
14: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog kaadlaw.
13: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
13: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

98.5 Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa kumuad o, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: May muntag igan, may buntag.
8: Ba complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala nako sa akong kinabuhi. Walay na kayo nako kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay kana ra gyud gidi maklinat sa gahom sa Dios.
7: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabaw-an nga nag-antos ka nang maong hubag sa atay?
8: Dugay na.
7: Nakaagi ka hospital kay adto tungod sa imong sakit?
8: Kuan, katong nag-abot na ako dinhi sa Mindanao kay nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay gikan sa bigimak pinagi sa gahom sa ko. Usa pa na ako ipabalir sa kong mga anak nga inana di ay wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit tambal.
7: Salamat kay Igan o kinsa ka nini palihog?
8: Norma, alisya mo rin kin.
7: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mo balik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay

0: ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mo balik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: O si Ato Igan, Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroon mo ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
8: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor,
8: kay nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
9: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
9: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: May buntag ni mo diyan, kaibigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba mapaila ila, Igan?
1: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hotado.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
1: 26,
0: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
1: Alam ko siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahuran ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang hibutan ato, Pastor, katurang di G-Max, pito kabuok.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginaming pintos nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong samad o na-kuha na siya? Naulian na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong kihaplas sa samad.
0: Glory to God.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: sa mahinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laligtak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo, or good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higana at mga kaigana sa kahanginan. Usik ka, mabugnaw, gahapon po, kanatong tanan. Anda ko ng may ganda ng Martes, sabit sa 23 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. And once again, makaigan you are with me, og lainapod nga adlaw sa atog, parag uban-uban sa kanginan, aron sa paghiskot-hiskot, og mga sugilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan, para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on, ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higana para kaninyo sa unsa paning gihulay, ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi, dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magala ko magkaulog ang magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi inyong DJ na po ang bahala ni Anang Daran. Ang inyong namang buhatan sa text kada sa tuang hotline number 0965-60-11688. Once again, magala para mabasa ni Lady Diana inyong mga sulat sa inyong mga kaagirihan, mga hugot-hugot or mga pangutana, mga text message, pagpanibaya, pag-greet, pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air gusto ninyong timbayaan or ipa-shoutout sa atong programa karong kapunan. Inilam ka na magkala i-text at yung hotline number once again is 0965-60-11688. Same goes sa magusto mo tambag mga gala sa itong letter sender karong adlawa. Sa magusto mo advice through text or through call. Once again, hanggang ito ang number karang nagapin nga comments at itong Facebook Live. Once again, 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Usa ka mabugnaw, mahangin nga kahapunon, kaninyong tanan ni habang suking tigpamiraw. Mga pananggang nakatune in, kanato karon sa nagalain-lain ng radio sense, nagamamidaw kanato karon o nagtanaw through Facebook Live. Magandang hapon and good afternoon po sa inyong tanan ni ha, mga kaigan. Kamusta man ang inyuhan sa iyong kautuhan ni ha? Ang hinaot si Lady Diana nga, okay na mo ni ha? Kalmado inyong panghuna-huna. Busog na mo o relax lang mo. Samtang naminaw sa atang programa karong kapunan. Walang sa kamulong haray-haray ni ha? Sa kamulong duyan-duyan. Sa kamulong inom-inom o kape. Sa kamulong gabalukot sa ilang habon. Sa kamulong gaduka-duka. Sa kamulong gapahulay gikan sa trabaho or gikan sa umay. Or sa kamulong baghang kapatid kay Sikay sa ilang panimalay. Agawban diha kamulong kapanguso sa mga labhunon. Agawban kamulong ng panghalay sa mga linabhan. Agawban kamulong na sa ilang trabaho. Agawban kamulong ka-drive sa ilang mga sakyanan. Kamulong ka-biyahe. Bisan unsa man imong ginabuhat karon kaigan, parayon lamang kasi imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapunon. Because today is Tuesday mga higala no adlaw karon nga Martes. And which means may babasahin tayo ang lainapod nga sulat ng baganan sa atong programa karong kapunon. So sa mga excited nga maminaw diha, excited nga butambag sa atuang letter sender karong adlaw. Station lang kayo dyan ay magbalihin mga higala ha. Kasi magpamiyak ay gasugod pa indawin. Stay tuned lang kayo dyan nga karon taon-taon magbasa po ng mga ganas sa atuan. Sulat ng baganan karon. But before that, mag-check sa tabi. Mag-check of attendance sa siguro tayo. Pero check na mga ganas kung okay na ba ang itong monitor diha sa inyuhang mga inyong mga radyo karon. Kung ang putol-putol ba ta or kung loud and clear ba si Lady Diana sa inyong mga radyo karon kapunuan. Mga putol-putol gihapon may deris gawas mga yana. I hope na daliling di sa among monitor. Pero kung galing man, wala-wala gihapon to sa kanginan karong mga gale, pasensya, hay nilang tahan. Mas maayo mo dadamo sa Facebook Live mga gale. Kaya kina itong Facebook, bisag mag-lag ta kadali mga gale. O bali ka namang gihapon na. Wala po'y mamiss sa atong mga paghisgutan karong adlaw dari sa atong programa. So when you feel like home,
Magandang hapon na sa mga nagtatanto ka na ito karan sa Facebook Live. Makadali lang po at arabasahon karan ini mga comments mga kaigan. But before that, magandang hapon ay pumuna sa Maragatsun and nagpaminaw sa atang programa karong kapunod. At yung dapit ang mga ganit sa may Surala South Cotabato sa mga naminaw. Nagatsun and pinaagya sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Kaulog po ito ang teknesya ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po. At sa atong mga balangga ni ha, ang mga suking tigpamira, nanahin mo na sa ilang daily routine mga gana no, ang pag-abre sa ilang mga radyo matag alauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Maraming salamat and happy, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, mga kaigan. Pagdapon na beat na mga gana sa may lagindingan masamis oriental. Sa mga naminaw, pinaagya sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan, Lagindingan Mesames Oriental. Kauban po ang ito ang guwapag DJ niya, DJ Miss B. Or ang ito ang technician baka may nag-hook up sa ito agarong kapunod. Magandang hapon po at maraming salamat. And of course, magandang hapon sa ating mga guwapo-guwapan ang mga suking tigpaminaw. Lagi nag-antabay, naghulat sa programa ni Lady Rihanna Matagalauna mga gala. Sa inyong lahat dyan, magandang hapon and shoutout po sa inyong tanan. Tutob sa mot sa ilang sibyahan mga gala. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, sa mga namina, pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibok probinsya sa Bukidnon, nagkutob sa mabot sa atong sibyahan, nagkarang kapunan, nagkutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka mga sulok ng mundo naroroon. Aka mga dapita karoon na rokay, naminaw sa atong programa. Ayong habang kanima kaigan, once again, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with Lady Diana. Thank God it's Tuesday mga gala no. Ang uban ay magpasalamat ko on Friday. Thank God it's Friday. Huwag naman ganyan. Dapat araw-araw tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi the fact that you are alive, you are breathing, buhay ka pa, and you are given a chance to see the beauty of life once again. Dapat magpasalamat sa Ginoo mga gala. So kung buhay ka karon, pasalamat kang Lord. My God, it's Tuesday, mga gala, no? Ang dapat nga sugilano, nagatuan, napakahisgutan, nagkaroon ka po nun. So, standby lang kayo dyan. At tuwa sa inyong tagaag pagtagad, mga gala, agatuang mga comments sa Facebook Live. Kayo masig mang loon yan, yung uban, mga gala. Hindi na ito mapasahan, hindi ang mga comments, no? Aha, magsugot as pina kayo ba? May hapong kanimo di, Ma'am Stephanie Perez, Mami Pania, pasarad po from, I mean, pasarad po, Ma'am, kay Daniel Jeff Vera. Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Para may guntugan ni Maria Zordino Jeff Vara nanukad sa may Tibuli South Cotabato. Kauban sa iyahang gwapang palalabs diha ng Stephanie Perez nga naglando kinakatakaran sa Facebook Live. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And from Angelica Ali Susukunog, hi guwapa, maayog hapon. Kamusta magkadaragasay guwapa? Guwapa lang hapon. Ay, okay lang si Lady Rihanna, no? Magandang hapon po sa iyo dyan. From Angelica Ali Susukunog, Mara Pania, ay shout out ko. Nako, ito si DJ Aya, ang DJ tira sa radyo, kaibigan mata, gabi, guwapa. Ay, magandang hapon. Actually, nakikinig si DJ Aya. Nasi DJ Aya karon sa gawas, mga gana, no? DJ Aya, maghapon ako na karimo ni ha. From Angelica Ali Susukunog. Ito ang suki nga nagpaminaw all the way from Purok Nobito Gaya, Valencia City, Bukidnon. Hi, guwapa, pa-requesting song, Paubaya, from Daniel Jeff Vara. Sige, ito na i-play karon taod na on imong request nga awit, ha? Sir Daniel Jeff Vara, salamat once again and happy, happy listening po sa iyo dyan. Nakagina na sa Goa, guwapa, sa radyo, kaibigan. Ay, nitingog na saan ang among guwapa nga DJ o buutan nga makalingaw sa ere. Aha, makalingaw sa ere, makakuha tag mga pagtulunan sa imong programa, guwapa. Ay, glory to God. Salamat kayo, no? Malipay mo dyan tayo. Murag mahilis mo sa itong kasing-kasing. Magabasa na sa inyo mga comments para sa ito, ano? Salamat, nag-standby lang kayo dyan, ha? Kaya nanabuting laing sugilanon kapag hisgutan ka ng taon-taon, mga ikan.
Request kong song, DJ. Request kong song. Asan eh? Lang, ha? Kapag kasama ka by Game 5 o tunay na kaibigan by Pop Fernandez, sige ato anang i-play karon taon-taon mga gala, ha? And by the way, sa mga request ng song, palihog lang kung pwede mga gala, kaning mga sitawa ganay, kaning makabago na kuno ng mga love song ang ito ang paminawan na rin sa atong programa mga gala, ha? Sa mga Moira de la Torre, ano? Pasakay mga bago na kung ang love songs ang ito ang paminawan na rin sa atong programa, mga higala. Salamat na maghapag. Kini video once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunog from Puraklaw. Ito kaya ang Valencia City, Bukidnon. Pwede pa request kong song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Sige, ito anang pangitaon karoon taot-taot. Standby ka lang dyan. Ma'am Stephanie Perez and from John Lloyd Galvadores. Maghapon, DJ Diana Pasadot lang ko sa triplets na super makulit kang John Joshua, John Edward, and John Lloyd sa Sinibuagan, Valencia City. God bless you po. Maraming salamat. And God bless you too, Ma'am Angelic. Ay, Angelic ka na ba yun? Ma'am Lynn sa may Sinibuagan, Lynn Galvadores. Naraglandaw ka nato karon. Nagsara sa iyong mga palangga ang anakins diha. Sayaga, triplets ka makukulit. Ang may hapon na sa inyong tanandihan. From Sinabuagan, Valencia City, Bukidnon. Request kong song, I mean, pasarad ko kang Stephanie Perez from Angelica Alisuso Kunog. Hello, may hapon, Lady Diana. How are you? Okay lang po. Guwapa lang hapon. Balag ka, lisod-lisod. Balag na ka nagproblema. Ang importante, guwapa ta, mga galas. Pagkira mo kayo maklaro ng problemado ta kung guwapa ta. Ay, jarot lang, ha? Kasi nanon di ba sir ani di may feeling on mga nas lady niya na pili na mamita okay ra ko dari nga sign balag bakit unsa basta kaginhawa pa okay ra ko Azana DJ from Blas Arbalarate. May hapon po sa iyo, John, and shout out Sir Blas Arbalarate or Sir Blas and Judy from Pagarian City. And may hapon po sa iyo, John, Sir Martin Lakinon, ha? Ang arong suking itig pamira all the way from North Cotabato. Alright, time check. Makaigan is already 1:26 in the afternoon. Og panahon na po para itong basahon sa kahinan ang lain na po ang sulat na atong paghimay-himayon, atong sabton, og atong tagaag-pagtagaad karong kapunan. Atong tagaag, ginagpay ng mga advice ang itong letter sender, mga higana, no? So sa pagkagusto mo tamba, gusto mo minaw, samag lang kayo dyan kay ato na niyang basahon, mga higana, no? I'm what you are. All right, Mounted Bunny, letter sender, mga kaigan. Aha, Mounted Bunny, letter sender. Dear Lady Diana.

Dear Lady Diana, ako si Ira DJ, not my real name. 29 years old og no boyfriend since birth. Dala sa kamingaw sa kinabuhi, Lady Diana, nag-try kog appeal og mga grupo sa Facebook sa mga single nga mga tao. Daghan kog apilane pero mas active ko sa usa ka grupo, Lady Diana, nga gitawag namog Samahan ng Mga Sawi sa Pag-ibig. Og dito nga grupo DJ, nailhan ako ang lalaki nga tawagon nato sa pangalan nga Jake. Tulo ka oras ang iyang gipuy-an, tulo ka oras ang kalayon sa iyang gipuy-an sa among lugar, Lady Diana. Napansin ako siya sa iyang kajukiron og pari-parihamig mga vibes duha. Nag-chat siya una nako. Nag-reply ko. Og dito nagsugod ang among pagkasuod duha. Sunod sa 2 kabulan, nga nag-chat-chat mi Lady Diana. Butan siya og vibes kaayo ang amuang pag-chat-chat duha, DJ. Wala ko'y masulti nga nautane sa iya ha, kay lagi sa online pa man may nagkasturyahan ay duha, DJ. Pero, nabago ang ako ang panglantaw niya. Human sa amuang first meet-up duha, Lady Diana. Na-discourage ko og medyo nagduwa-duwa na kung ipadayon pa ba nako ang amuang nasugdan nga relasyon duha. Human sa meet-up namo, Lady Diana, nga gitawag pa niyag date daw kuno namo. Wala man lang siya nag-offer nga ihatod ko sa terminal pauli sa amo a DJ. Dool ragid kay mabaklay naman unta o kabalo ko nga gamay ra kain ng abutang. Pero para nako, dako na kay nag-meaning, Lady Diana. Labi na nga first date daw kuno namo o ga wala po pudsa ng libre og wala pudsa ng libre og paniod to, DJ. Gadahom rab ako nga siya'y musagot sa among date duha, kaya lagi siya man ang nanghanggat, Lady Diana. Willing man ko mugasto pero isip babae, ma-appreciate pud nako kung inganaon ko sa laki pagtagad, Lady Diana. Ug sa tinuod lang, mura pa siyag wala nagkapangandam sa among date duha. And sorry to say this, Lady Diana, pero naapagani muta sa iyang mata atong time. Gubot iyang buhok, nga mura baga bag-o ra ni bakod sa igdaanan o wala man lang naligo, Lady Diana. Sorry pero disappointed yun ko, DJ. Kaimportante kaayo ang hygiene sa akoa pag-abot sa lalaki. Kaya ko, nangandampod bay ako, Lady Diana. Naapasay pa akbay-akbay sa kuha. Mugunit pa sa akong hawak usahay. Touchy kaayo nga lalaki. Ambot, basin ing ato ra gito siya, pero medyo dili ko komportable, Lady Diana. Kanatanan ng obserbasyon, naghatag na ako grason ng muraga. Gaduha-duhan akong makikita sa iya hapagbalik, Lady Diana. Gusto na ako nga magpakatotoo sa iha, DJ, o isulti ang akong nangaobserbahan sa respectful nga pamaagi nga dili pud siya malain. Ang pangutana, unsaon man ang ako pagsulti sa iha, Lady Diana? Manghinaot ko nga magatambag sa akuan, magpaabot ko. Salamat sa imong pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radio Kaibigan.

0: 98.5.
1: Hello, Pastor. May Buntag.
2: May Buntag. Kapalo yung Pailaila?
1: Ako si Biuli Andaya, taga Porokdo, si Ater Ulit Mungkayo.
2: Taga Mungkayo. O si atong testimony, Igan?
1: Juan, Pastor, kanang ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
2: Okay.
1: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Nga, atong pagyod yung adlaw nga nag-vaccine me, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang ilang ang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kay, ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay, na, nausap man lang, una-una, dili na lang yun daw siya mga anak sa hospital. Pag sige, nagsakit yung tiyan, ako siyang ipainom ng BG Max.
2: Okay, so sa itabo?
1: Karoon, Pastor, kay, aksin man ko kabalaka, kay, ang mag-una unta sa iya, one man ka lang, inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talong iskino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa. Nga, magkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay, ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos, usay gawas. Ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, talong iskino ako, di pa nalanginan yun ang BG Max. Gawas po ang iyang inunlan. Nga, ikadahan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga diubagan sa liog ba? Akong diaplasa ng BG Max, imbuto po siya.
2: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay.
6: Nangauga.
2: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: Oh, 5 ka buok, Pastor, akong ipalit oi.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: 5 ka buok.
2: Okay.
6: 5 ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawo
3: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
11: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

All right, 47 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 47 na po sa Kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Aha, welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain radio sets. And of course, sa managatambay paghihapon sa atuang Facebook Live karong kapunod. Alright, welcome back sa inyong lahat. At maraming salamat po for staying with us. So my God, ito na nagbasa ka kanina sa kasulat. Gamoy ato ang taga ang pagtagaan. Ito ang himay-himayon. At ito ang isgutan karong kapoy noon. Kung unsay problema ni Larsander nga, ato ang butyang patambagan sa ato ang tanan karong kapoy noon. Pag nanatay nagbasa mga ganang nga mga violent reaction. mga comments sa Facebook Live o mga text message may tungod sa amot lang nalingaw mo gusto kong ibasa mga ganang. Pwede mo proceed sa inyong mga tambag, mga gala, ha? Ayaw magkalimot yung atong programa tut grato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino, ang atunay na pambati sa ilang kalawasan na susama sa ubo, sipon, katul-katul sa pani, trioma, arthritis, pamaaw sa lawas, panuot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha? Nga dugay na nimong ginatagot-taguan, di ha? Gamitin na nasa arong kinagusgayan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Gagawas kibiktibo kaayo kani, dili po kaayo mabalaga, tungod gihot kinig dili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan, dili magamansa sa atong mga sanina, mga galabo. At pasabot, dili mag-green-green imong sanina diha. Maghaplas ka sa atuan, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, hinagyabang ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang kapsula na hinimo gikan sa 25 ka mga purok at anon, mga prutas o mga herbal o ang dili katingadaan at dili katingalahan na epektibo ganipang ayo panlaban sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magabay ba rin ako ang balatian mga gala kayang-kaya po sa atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Patod ni Ana ang dili na maihap ng mga testimonya nga ato ang matungog dres kanina nagikan sa mga tao ang voluntaryo voluntarily nag-testify nagpareag sa ilang dagong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayog ilang mga sakit nga gipanghambin sa ilang kalawasan mga gata. Agaban na nag-testify, tagasog blood sugar or diabetic, agaban tagasog dugo, agaban tagasog uric acid, agaban mga ulceron, agaban mga kabuhiunon, yutiayunon, agaban mga dengue patient ganibalik sa normal ilang platelets. Sarihang miinom o magamit sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Agaban na ay pneumonia, agaban ay kidney failure, agaban kapila na kabulan, naglubog kay lagi, walay kusog ang ilang mga panglawas. Kapan may gana nakanto sa Almoranas na mga bukol-bukol sa ilang kalawasan. Huwag naghan pa nga balatian may gana, no? Nga kayang tambalan sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Oo, nagdilikat ingatan nga nung dali na kayo mahurot na katong stack sa Vegemix may gana, no? Kaya naghan ang nakasulay, ang naghan po ng niangay mga gana. Anong sa mga wala pa nakatry mga kaigan o gamit sa Vegemix, ha? Ito, sulayin ninyo mga gala, kaya wala may mawala kung inyong sulayan, di ba? Sa ingon pa nila, you'll never know unless you try. So, dili ni mo balaan kung unsa ka epektibo o unsa ka produkto kung dili ni mo sulayan paggamit mga gala. So, try lang ninyo. Isa kapila lang ka kapsula sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Kaya malay na ito, di ba? Vegemix regi hulat para maayon ang imong sakit na dugay na imong ginahambin, di ha? Of course, ito yung pag-gratis sa atong bago mga galing ng Herbiva Coffee Blend sa mga kaigan nato diha na hago sa ilang trabaho o kinahanglan o kusog na magamit sa ilang pang-adlaw-adlang buluhaton. Mas maayong sugda na itong atong adlaw sa pag-inom sa ato ang Herbiva Coffee Blend mga kaigan. Kaya ito ang Herbiva Coffee Blend mga galing, no? Ang kaping magkapawala sa kakapoy magkababagsik sa atong panglawas. Ang kaping alami o healthy mga galatong kahinimo kini sa robusta coffee, sa chia seeds, sa spirulina, sa barley grass, sa moringa, sa turmeric, sa tongkat ali, mangustin, guyabaro insulin, at stevia leaves mga galamoong kong mag-inom ka aning atong herb.

sa Aliquid Emporium, Valencia City, Bukidnon. Available rin po ito sa ating GRD Printing Services. Kinibutang sa second floor sa AMQ Building at bang lamang sa NVM Valencia. Pero ang ito ang Vegemax o Karoma Plus Herbal Oil, available rin po ito mga galahay sa ito ang mga kaibigan na outlet sa nagkalain-laing lugar, atong kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang capsule, o ang ito ang Herbivac Coffee Blend mga kaigan. Alright, so much for that once again. Welcome back sa iniwang lahat. Para as kamot ang mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Magandang hapon and welcome back sa inyong lahat dyan. Shout out po sa iyo, Ma'am Rosalina Mariano Pante Marubania. May hapon, DJ Diana, God bless from Dabong-Dabong, Mailag, Valencia City, Bukidnon. Wow, magandang hapon and happy watching po sa iyo dyan. Salamat sa imuhang pagtanaw sa ato ang programa karang kapunan through Facebook Live, Ma'am Rosalina Mariano Pante. Once again, naglandaw ka nato karang sa Facebook Live. Daghang salamat. Alright, karang magano mabalihin ta sa itong hisgutanan karang kapunan. Ang sulat nga itong ibasa kaganina. Huwag ang dakong problema ni Ter Sender mga gala, no? Marud pa niya. Ni Sir Blas de Reyes. Kaligo po mo, oy, maangin ta sinong kalaki. Ay, nago, mga gala, oy. Kaganina, lamit nag-iikatawa itong pagbasa nato. Parang ito yung problema, mga gala, no? Let's say, ano pa si Sender o sa kababae, mga gala, no? Nga nagpadala siyang sulat. Oh, she is, pila to yung edad? 29 years old and no boyfriend since birth. So, kibali, wala pa ka-try relationship siya Ma'am Sander ever since the world began. So, kung pagkatawa, wala pa siya nagkauya, mga gala, no? Munang, tungod ako no, sa kamingaw sa iyang buhay. Tungod sa kamingaw sa life. Nakauna-una siya og appeal sa mga Facebook group, sa mga samahan ng mga sawi sa pag-ibig. Grabe naman. Grabe naman sa mga gala, no? Mga samahan ng mga single ako no, sa amot sa ilang lugar siguro. Nabi sa anang grupo og dito niya ilhan ang usa ka lalaki nga itago nato sa pangalan nga Jake. Sa kini si Jake mga gala no, bigibali mo rag usa ra siguro ni sila ga probinsya or sa Bakaha. Kasikbit lang sa munisipyo kay maadod pa niya 3 hours away lang do kuno ang lugar ni Jake sa iyang gipuy-an. Unang si Jake mga gala nang hanggat og meet up. Imagine ha ang lalaki nang hanggat og meet up mga gala ha. Ay ending, si Sender ang nibiyahe padulong sa ilahang lugar sa lalaki. Ayun, ang ending daw kung igali, no? Wala daw kuno eh, wala man lang ka-effort-effort ang lalaki. Ang lalaki nang hanggat og date, pero wala man lang ng libre, mga igali. Grabe naman, ako'y naulaw sa lalaki, mga igali. Siya nag-initiate ha, nga mag-date silang doha, mag-meet up silang doha. Pero, yun na nga, wala mo lang daw kuno ng libre ba ni Utbong. Kuman sa ilang date mga gala, wala man lang daw kuno sa gihatod sa terminal pa uli sa ilaha. Grabe naman sa nga laki. Sa lugar. Huwag ang isa ba nga iyang gibalay mo rin nag-discouragean mga gala, no? Ika ni si Sander na kuno, importante sa iyaha ang hygiene sa lalaki. Huwag sa ilang mag-meet up duha, nakaingon si Sender nga, wala na kung nagwa na ligo itong duha na mga yan. Kapay muta siyang mata. Ay, basig samahan to sa mga lalaki nga walay atiban sa kuguling. Amor lang po ka. Pero parang ganun na nga, diba? So, marag pa niya, no, wala man lang kuno, murag wala lang daw kuno ng ilis, murag mag-igura ni pagmata, igura ni bangon, mga ganda. Kaya ni Addo sa ilang date duha. Lang naligo, wala man lang daw kuno o nagkusang pa daw kuno kay buhok mga gala. Ambon lang malig na bugo sa rotosyas inyong meet up sa ito. O ginang mga gala, diba? Ang lalaki pa daw kuno mga gala is chancing daw kuno kayo magunit-gunit pa sa iyahang hawak na para bang murag yung kumisaray. O nang medyo na-discourage yun, dili medyo, pero na-discourage yun ang atong letter sender mga gala. Huwag na ganyan si Sun siya. Grabe po, wala malay, wala lang mo yung sense of gentleness sa iyang ka. Iyang lawas. Wala malay, dili man sa gentleman mga gala, no? Bisan lang mo na itong mabawi siya

0: iyahang personality, sa iyahang treatment sa babae, no? Mga nagbulingit ka diha ba sa gentleman ng sakta? Pero wala man gyud mga gala. Wala man lang sagi hatod pa uli. Wala man lang kuno usagi libreg pa ni Udong. Isa pa rin nang hanggat silang date mga gala, di ba? O yun na nga, si Ma'am Sander is totally na-discourage mga gala sa mga lalaki. O gusto niya nga, kibali mo rag tapuso na ang ilang nasugdan nga komunikasyon doha. O wala na siya plano nga mag-meet up pabalik sa lalaki. Pero maulod ako noon sa mga gala, unsaon doon ko niya pag-approach sa lalaki. Unsaon niya pag-prangka sa lalaki in a way nga dili ma-offend ang lalaki. Sa pamaagi nga dili malain ang lalaki sa iya. Kaya muna man saglain mga gala, no, ignanin mo ang lagi nga di siguro na magkita ani kaya murag di magkakabulog ligo. Murag harsh rupo kayo na mga gala. Murag namatahan na si Ma'am Sander kung unsa daw ko na ipamaagi mga kaigan nga iyang maprangkahan ang lalaki in a way nga dili ma-offend or in a way nga dili malain ang lalaki sa iya. Sa pagusto mo tubag diha sa iyong pagkutana. Gusto mo advice anong letter sender karon mag-iigan? Ano kaulog na mag-text or tawag sa atong numero ang 0965-6011688. Samahan ng mga walay atiman sa ugalingon. Kajoker po, no? Grabe naman sa, di ba? Kung lalaki ka, mga gala nga, with the intention of getting to know someone nga naay posibilidad nga imong makarelasyon sa umaabot nga panahon, magpa-impress man po siguro ka, mga gala, no? Ano naman, bisag maligo man lang unta siguro ka? Di ba? Ako ba lalaki, maligo, magid na? Ako ba, magpalit pagganig bagong sanina, mga gala, di ba? Ako ba, magpalit pagbagong pahumot ka lagi, dress to impress, kumbaga. And first impression last, mga gala. Pero ingon ana ko bang lalaki mga gala, di ba? Magpamamalibre yun. Gibali mo, gibag initiate nga. Ato ta dito, di ba? Magingon anita. Magkaon ta ani. Ato ta dito nga lugar. Kaya, kasi nga, first meet up nila. So, sa typical nga lalaki, magpakitang gilas guna mga gala. Pero kining nagka-meet up ni Ma'am Sander, ang budlak unsay nakaon ani. Nakasik na bilardo siya Ma'am Sander. Wala man lang kuno nagkuan. Ay, nga ni Sir Blas, pwede mo sa ignon, Sander nga, kaligo po. Ay, wag naman sana ganyan. Ayaw po, no? Wag naman. Wag naman tayo maging maging sobrang harsh, mga kaigan. Kinimita ko si Sir Blas, no? Umot lang kami. Pero diba, pangutanon tamo sa mga lalaking nga ni Mino karon, diba, kung first meet up ninyo sa usa ka babae nga kibali, dugay na ninyong naka-chat-chat sa Facebook, and mura bag naka-connected ining vibe duha. Pero na-feel mo nga na something sa inyong duha. And the moment nga mag-first meet up na mo, siguro naman, diba, mag-prepare po kasi mong kagalingon. Magpagwapo ka, palit ka bagong sanina. No, magpahumot ka, maligo ka. Ano naman siguro. Pero katong ka, Ma'am Sander, ambot lang kung unsay, ambot lang yun. Pero kung explain mga gala, no? Pero para bang wala lang sa kanya, walang ka-effort-effort. Basin ingot ato, nagitpot siguro siya, Ma'am Sender, no? Pero, pero yun na nga, diba? Tungod atong nga panghitabo, na-discourage ang ato ang Sender, mga gala. Ay, siya naman mismo, unfair po kaayo, di ba? Nga siya nga babae, grabing pagwapa, grabing pangandam, grabing pahumot. Yeah, nagbuon na siya laking nga naligo, mga gala. Para mag-unfair po kaayo. Magkatawa man hinuon tali. Pero yun na nga, di ba? Sa ano niya pag-ingon sa lalaki nga, kanang, wala siya ni angay sa iya ha. In a way nga, dili ma-offend ang lalaki. Oy, I miss you too. Mang hapon, Engineer Brian J.M. Butcher. Kaya naglandaw ka nato ganun sa Facebook Live. Magandang hapon. At shoutout sa iyo dyan. God bless imong trabaho. Salamat sa pag-comment diha. Oh my God. Mang hapon kini mo ni Engineer. Kani si Engineer Brian, mga gala. Katong first meet up yun na mo duhan, no? Nagpalit pa rin siya bagong sanina, mga gala. Bago pag ito yung sapatos, mga gala. Na-booking na inoan. Ano ba? Diba? Magpa-impress po na punta ta. Kasi nga, first meet up mga gala eh. Diba? First meet up ninyo sa babaeng maidugay na niyong ka-chat-chat nga murad nanay something sa iniwang doha. Pag si Sender unfair sa iyang side kasi nga nagpagwapa siya, nangandam siya. Muling medyo na-discourage siya mga gala. Kasi siguro po, importante sa iyang hygiene sa usa ka lalaki. Ma'am Sender, laban lang. Ang grabe naman sad mo, ay tambagi po ninyo. ang buhok murag si Rizal o niya haplas pa og lana sa lubyo, di ba? Oy, mas ma-appreciate pa siguro na niya, no? Kung ingon anak ka pangandap ang lalaking grabing hinapay. Oh, naka-insert pa na, ha? Nagapamada pa na ang murag itilapon og baka ang buhok. At least man lang, makita nato nga nangandam ang lalaki. Na pinaghandaan ang kanilang first meet-up doha, di ba? Pero ka nang murag igura ni Bakod, human og mata, mga ganyan. Wala man lang nag-atiman sa iyang self, di ba? Naparabang naging meet-up ras iyang katropa niya sa Pilipinas. Ano mo lang na-discourage si Ma'am Sander? Nari mga texter, dari mga ganyan. Ito saning basaho ng mga tambag, ha? Sa atong mga texter, mga kaigin. From 7142, Mado Bene, good PM lady, Diana Guapa. Namina na po at me, imong sa imong programa, DJ. Nagkatawa ko sa sulat ni Sander DJ ba? Diba? Ako ang advice sa Sander, ingno niya ang lucky DJ nga makikita ra kabalik kung kabalo na sa maligo. Grabe na masad mo, my God lang. Parang seryoso nga tambang eh. Maluoy pa rin daw mo. Pero ano kung piloso po nagiti si Sander, no? Wala lang i-check kaluoy atong laki, ha? Siguro mo nagbasulti ka siguro niya mga gala, no? Pero wala po, ha? Diba? Iyabong yun na una ako kung siya ma-feel sa lalaki. May pagibutan po si Sander, mga gala. Ingno niya nga, ang laki ang makikita na kabalik kung kabalo na sa maligo. Agmang himuta. Agay, grabe naman siya. A joke lang, Sander. Imuha na lang pranggahan nga mag-focus na lang ka sa imong kaugalingon. O, diba? Ang ending na makakragi hapon. Ang muna kasagaran ko nga, typical nga excuse mga gala. Kaya example, nag-meet up mo. Dahil huwag ka niangay sa imong ka-meet up. Dahil may ingat na lang din ka nga. Sorry, ha? Parang mag-focus na lang siguro ko sa kong pag-skwela. Parang study first na lang sa siguro ko. Ang ending, wala ito niangay din sa imong ka-meet up. Pwede naman, di ba? Pwede sa kikibali mo nagdili ra makaisa offensive sa side sa lalaki kay makahuna-una siya nga siguro mag-focus lang siguro sa siya siyang kaugalingon, di ba? Pwede na po, di ba? Salamat sa imong advice. Ano pa to ni 7142, maraming salamat. Og shoutout sa iyo dyan, aminaw sila sa atong programa karong kapunan. Maraming salamat po. From Sir Martin Aquino Armado Pania, hello Sander, good afternoon. You know what, Sander, there's a beauty in waiting. There's a beauty in waiting. When something is meant for you, God aligns every detail. Not always instantly, not always the way we expect, but always with purpose and gives clarity with the time when the time is right. So sa tamang panahon. Sali kong kinagilingon nila kung kaloob ng Diyos mga ay kung kaloob ng langit mangyayari kahit di mo ipilit. So it will come to you smoothly and naturally with clarity, Ma'am Sander, kung kanayudgi ka na gina sa Ginoo nga lalaki. So there is a beauty in waiting, Marud Pani Sir Martin Lakinoan. So wait, Ma'am Sander, even when you don't understand it. Sometimes the waiting shapes you. Sometimes it makes promise sweeter. Promise sweeter. Trust God because even in waiting, God is working. Even in waiting, God is working. So paabot lang daw ko, Ma'am Sander, no? There is beauty in waiting. So paabot lang daw ko, no? Sa lalaki nga itagana sa Ginoo sa imuha. Paabot na in the most unexpected time. At sa tamang panahon, diba darating din ang tamang lalaki para sa iyo. Dili man gugak kahulatan awa, Sander, don't settle for less. Grabe naman. Pero na-board lang siguro sa siyang kinabuhi, mga gala. Kailan man bugana, no? 29 years old na siya. Wala pa ka-try o buya-buya, mga gala. Napulupigan na ng mga grade 6 na tagtulo na kuya, mga gala. Lahira ka ng generation karon mga gala. Kasi siya 29 years old, mga gala. Wala pa siya ka-try, kuya. So, siguro po nadala sa kaming o ka-board niya sa iyang life. Walang nag-try-try sa anang mga grupo-grupo. At yun na nga, mo, ang ending na hingani na hinuon. Paabot na lang, Ma'am Sander, no? Mas tindot man ang lalaki nga. Ibog yung giyag, iampo sa Ginoo. Pag darating yan, darating talaga yan, Ma'am Sander. Maabot yun na sa imuha sa tamang panahon. Parang ayaw lang pagpagkawala sa paglaom na ayaw, una-una ka tigulang na ka. Hindi nga maganda mga 50 na kapin, diba? Ikaw pagka makakapain tinoybe pa. So, mabuti kita sa tamang panahon, Ma'am Sanda. Ayaw pagpagkawala sa paglaom, diha. Do not settle for less, and I'm good. Now you're always there for me when you say forever. From Sir Blas and Judy Madud Pene, good afternoon, Sender. Baby, bali dranga na usab ang imong pananaw human sa inyong first meet up. Sa online dili kaayo ta makabuo og koneksyon tungod kay words, jokes og chats man ang ato ang makita. Pero lahi gyud ang personal nga pagkaila kay didto makita ang effort, ang hygiene, respeto sa boundaries ug kung unsa siya nga tawo in real life. Tama nga naman. Ay, lahat yung mga sa chat-chat, mga galing, no? Kaya, bahala, funny kisa sa chat, okay rin na, joke rin kisa sa chat, mga ganda. Kaya, nag-abot sa tingod na kinabuhi, kung magkita na gano'n in person, taghan kag maobserbahan na dili mo maobserbahan through online, mga kaigan. Para ni Ingo Sir Blas, di ba, nga makita nimo ang iyang effort, ang iyang hygiene, ang iyang respeto sa ibang boundaries, kung unsa siya nga tao in real life. Which is murag naligwak ganern ga. Naligwak yun ang iyahan. Kini nga mga espeto sa iyahan, Ma'am Sender, di ba? Kaya kung yung tag-effort, di ba? Wala man lang siya nag-effort-effort. Wala man lang ganin nag-effort o hatod sa imo. Bisa gana na laman lang, di ba? Paghatod sa imo sa terminal. Wala man lang siya nag-effort. Nangandam para sa iyang kagalingon. Og sa hygiene pod, kapalo na taan na. Og respeto sa boundaries. Kaya ika nga, di ba? Ikaw naman mismo nagsulti nga mangagbay siya sa imuha, magunit sa imong hawak, bisag bago pag imong nakikita doon, ha? Which is nakaingon ka nga medyo uncomfortable ka sa iya, ha? Og ihapon, personality in real life, Para kung ang nakadisappoint mo, dili lang tungod kay wala siya ng libre o wala kagihatod sa terminal, ang mas dako nga isu mao ang kakulang sa effort, preparation o pagrespeto sa imong comfort. Tama, God. Pwede ni mo sa gusto, pwede ni mo siya. Pwede ni mo sa ignon, nga gusto lang kong magpakatinood ni mo, kay respeto nako sa atong pagkaila. Ignon ni mo nga nalingaw ko sa atong pag-chat-chat, o na-appreciate nako nga ang imong kabuutan o imong humor. Pero ang atong unang pagkita, na ako yung mga butangan obserbahan. Dili ko komportable sa pipila ka physical touches, o medyo na-disappoint ko. Para sa ako, importante ang effort, hygiene, o pagrespeto sa personal boundaries. Gusto lang ko mahimong honest kaysa magpadayon ta. Wow! Nindot ni, pwede na ni Ma'am Zander actually. Kuhaan ni manigbase ni Ingoni Sir Blas dere, o diba? Kaya marag na naman dere ta na. Sometimes the first meeting does not break the connection. It reveals the reality behind it. Attraction is not only built through sweet messages and shared humor, but also through effort, respect, and how someone makes you feel in their presence. You do not owe anyone a relationship just because they were kind to you online. The right person will not only make you smile through chats, but will also make you feel valued, comfortable, and respected when you finally meet in person. Tama. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga ipadayon ang usa ka relasyon tungod lang kay dugay ka ng single o tungod lang kay maayo siya sa chat. Ang purpose sa dating is not just to find someone, but to discover whether that person is truly compatible with you. Kani good, ang compatibility, it matters a lot, mga ganda. Sometimes the first date is not the beginning of a love story. It is simply the answer to whether the story should continue. Sometimes the first date is not the beginning of a true love story. It is simply the answer to whether the story should continue. Tama nga naman. Okay, sa first meetup, kung may gala, diha mang good ni mo kibali obserbahan ang kinahanglan ni mo ang obserbahan. You know what I mean, mga gala? Maragsabtan, masiguro ninyo akong punto, diba? Sa first meetup, mang good, diha ka mag-observe sa iyaha, imong panidan, iyahang personality, iyahang treatment sa imuha, iyahang attitude. Una nga, first impression matters a lot, mga gala. The first impression last, ika nga nila. murag nasipyat gitong lalaki ang nag-partner. Okay ra ka ay na naman sa kay karapatan nga kimali mo prangka sa iya sa tinudi mong gibati kay dili mo sabut pasabot god nga kung nagmeet na mo duha kinahanglan good nga mag-uyab na dayon mo dili man ingon ana ma'am sender katong inyong first meet up kibalay mo rag ano lang to sige kun pa reserve blast dire it is simply the answer to whether the story should continue so kibalay mo rag ano lang to kung magpadayon pa ba mo duha or kung dili na ba ana lang. Ay, lobat ang itong cellphone, mga gali, no? Kadali ilang matubag pa kanina ito. Agad ito ang caller. Wait lang, caller, ha? Ay, naray, unang magdadawag ko ng kapunon, mga gali. Hello, maayang hapon.
1: Hello, maayang hapon, DJ.
0: Maayang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Si Mark Antonio Buedo.
0: Ay, si Sir Mark! Oy, magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Mark from Valencia City, Bukidnon. Unsa may kaalaga ni Lady Diana sa imuha karon?
1: Nakarelate lang ko sa punto sa itong... Itong ilang sigilanong DJ nga. Wala ko masabtan ba?
0: Ay, asa man ito ha, imong na nakarelate ka ito ha? Letter sender na ito, karong kuya?
1: Katong... na nag-chat sila tapos gusto sa lalaki mag-uyan sila. Ang sagay itong pormero ato, DJ?
0: Kung ano, ang iyaha ato, Kuya Mark, is actually, nag-chat-chat silang duha yun. Nag-meet sila online. Dayon, sa ilang mag-chat-chat duha, nagkasinabot sila, and na-feel nila nga, uy, marag magkasinabot lagi ang mga vibes duha. Nagkabalay mo, naka-feel silang connection sa isa't isa. Dayon, kining lalaki, naghanggat nga, mag-meet up na silang duha. Naghanggat ang lalaki nga, ibali mo, nag-date, siguro nila, first date or first meet-up nilang duha. Dayon, ang babae ni sugot, dahil ang babae mao'y ni biyahe padulong sa lugar sa lalaki. Og ang ending, Kuya Mark, nag-expect ang babae nga sa ilang first date duha, limang libre ang lalaki sa iyaha. Kaya lagi daw kuno, ang lalaki may nang hanggat na magkita silang duha. Ang babae nag-expect nga ibalak ihatod man lang kung usa sa terminal pag-uli pero wala nagibungat sa lalaki, kuya. Wala siya ihatod sa terminal dahil wala man lang kung libreg paniod to ang lalaki sa iya, ha? Dayon, usa to, ang makita niya nga murag wala man lang nangandam ang lalaki sa iyang kaugalingon. Kay murag nakaingon siya nga murag wala man lang naligo ang lalaki gimuta pag ganit daw kung ang presenter. Ay, gubot magbuhok. Dayon, gibali murag kanang tatsipod sa iyaha, mugunit na sa iyang hawak, magagbay na sa iyaha, murag na-discourage yun ang ato ang letter sender, Kuya Mark. Murag, yes po.
1: Sa kuwa, sa expression po sa lalaki, kung ang gusto yun sa usa ka lalaki, nga sa iyang partner, nga may pagkita yun, dili po siguro ang nga una-unaon po sa babae nga kinangalan sa pagkita nila, naay mo na, ang lalaki naagid mo naay mahatag jud sa iya.
0: All right.
1: Ayon, ang siguro ang muna-una po sa babae sa lalaki na gusto rin sila magkita nga pamitan gusto ta kailahon dito pa sa lugar nga ang kikitang kitang duha lang gid ang magistrado na ang ipakita na to ba nga ay na
0: Ay, alright. So, kibali, ilahatong gamuton duha, ilahang pag-meet up, Kuya Mark. So, kibali, murag, nag-expect lang po ng babae, siguro nga, ganing sagot sa lalaki ang tanan, pero dili di ay.
1: Dili ang insakto mo, dili nga, pagigugma mong good sa usa ka mag-uban. Dili ginaangay, dili ipadalagid sa kwarta.
0: Tama.
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kung naagid kay pagigugma sa imong isip katawo, dili sa di mo unaw-naon sa imong kasing-kasing unaw-una nga kinanglan magkita ni. Bungka kayo ang bungka ang kanang naagid sa imatag sa imong makapalitay po siya. Ha?
0: Yes, sakto po, di ba? Kay dili mong guna mag-matter po ang kwarta mga gala. Kay purag naong nabugay ka kwarta siguro, no? Kung first meet up pa lang, nag-expect na rin ka nga dapat bongga, dapat ingon-ani din diritso, ingon-ana tanan. Murag sayo po na nga thinking, Kuya Mark.
1: Siguro, DJ, ang sa pagkasabot po, para sa kwa, ang pagpasabot po siguro sa lalaki nga, kay diba, okay na sila nag-chat?
0: Mm-hmm, yes po.
1: Ayon, ang lalaki, nakadesisyon po siya nga, mapagkita iyang ilahon, dili lang kay ilahon niya tungod kay nasa kinahanglan.
0: Ay, sige bali. Katong meet up na nilang duha, getting to know each other din dato kuya. Pag ila-ila lang sa ilahan nga
1: gawin nila. Kung ato mong DJ, kung ato mong good naon na nagugmata tungod kay naatay kinahanglan sa distansya po na DJ sa usa ka relasyon. Dili po nato na matawag DJ nga mag-uyab mo.
0: Uh-huh.
1: Kung wala ninyo naila-ila ang matagusa.
0: Aha. Uh-huh. Alright. Pero Kuya Mark, kung sa may masulti ni mo atong ang lalaki daw kuno first meet up pa lang nila, pero nangagbay na sa iyahan, igunit na sa iyang hawak, and nahimong uncomfortable ang babae sa gibuhat sa lalaki.
1: Siguro, para sa ko, ako, usapang ito ka lalaki.
0: Yes.
1: Mas malipay manggit ko nga agbayo na ko siya.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kay ipagawas ko ang akong debate.
0: Why? Alright, aha. Uh-huh. Sige, bali ka ng... Aha.
1: Dahil nang sa ang bad guys na ang bad guys ng good na ko sa babae, ko ang iyang kuya kani magkita sa iya, dili niya ang nanaon nga ining nipitan siya mahatag sa lalaki ang gusto.
0: Ay, sige, bali. I-lower lang niyang expectation niya kaning Kuya Mark. Okay. Hindi po bita na lalaki, kayang ihatag ang mga gina-expect sa mga babae.
1: Pero DJ, kung ang lalaki, dili sa gahuna-una sa material na bagay, ang iyang gagahuna-un, kung magugay ba sila?
0: Mm-hmm.
1: So, sa akin mo DJ, kung ang atong una-una, diyara taga-base sa material na bagay nga, kung tagir ang sulod sa itong kasing-kasing, mas mo, dili na to, DJ, mo ingon nga, magdugay ta kay tungod kay matagliho to taman tay kwan naman tayong tawag nga expression baka kinanglan mula ka ta natay dala kay kung mapagkita mo.
0: Uh-huh.
1: Kung sa'y pangayon sa matagusa sa inyo naamoy mahatag.
0: Mm-hmm. alright aha. Oh, nagkupon ako ang punto ni Kuya Mark, mga gala yung paling opinion, diba? Napakaidugang niha Kuya Mark.
1: Ha?
0: Napakay iya dugang sa imuhang tambang, Kuya.
1: Last po lang po ni nga digit. Last na po ni nga ako advice.
0: Yes po.
1: Para sa ko sa babae po, yung anitan, kung dili lang kayo sa matuligay sa mutanaw, kung tanawon ang kasing-kasing, o aghatag, number one, DJ, ang respeto.
0: Yes.
1: Hindi man DJ na ito matawag na relasyon na kung sa first act pa lang kita mo, mag-expect yan ng usa ka babae na librihan siya ka ng tunasin po ngayon, matal niya. Ang ako lang ka ng mag-ila-ila sa sila tapos ilang una-unaon na insakto ba ni ang mga desisyon.
0: Aha, sige bali. Ang ilang first meet up doha, ganyang pag ila-ilag yun, pag susi sa matag-usa. Kung ang ayan, sige ba?
1: Ang last lang din na kumakuan ang ayaw siya bang labi na DJ sa Ginoo nga nganong nasulti na ko ni nga ang lalaki kinanglan nagi sa mo apod sa kuha. Kung naman sa siguro ang lalaki makaindindi po, pero murag dili lang siya musulti nga pag-meet up, sa first meet pa lang nato, grabe, ang imong expression sa imong kasing-kasing kwarta da yun.
0: Mm-hmm, tama po eh.
1: Ang importante na DJ nga, ila-ila sa DJ lang, ilang nililahaw niyong kagulingon nga. Mm-hmm. Basta first meet sa mga DJ, kung pag ina-asya ning...
0: Getting to know each other pa.
1: Oo, kanaman mo na DJ nga.
0: Mm-hmm.
1: Una akong advice sa babae nga ayaw, dili niya tanawin ang material na bagay sa usa ka lalaki. Kanal lang po DJ.
0: Alright, salamat kaayo Kuya Mark. Pwede ba yaga Kuya sa inyong mga friends?
1: Opo, all of friends lang of wow, especially niya sa inyo DJ nga kwapa, humble. Kanalang DJ, salamat kayo, may nga po nung nito sa inyo.
0: Alright, salamat kayo Kuya Mark Basarazzo, kaibigan.
1: Aoni, og ato ni, salamat, may nga po.
0: Alright, maraming salamat din po sa iyo, Zan. That was Kuya Mark Magala from Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kadaghatig si iyang tambag sa atuang sender karong kapunon. And actually, yahapod ang opinion Magala na we are all entitled to our own opinions. Kinagalain-lain man tayong mga perspectives yung maglandaw sa mga butang-butang. Pero kapag iyahang Magala, ang iyahan lang punto is that ang babae daw ko noon, expect po daw too much kay sa ilang first meetup daw ha. Kung ibali mo lang ang babae daw ko noon, Magala, nang dahom nga, I mean, nagdanaw daw ko noon sa financial nga bahin sa lalaki sa ilang first meetup pa lang. Which is para kang Kuya Mark, murag dili daw ko noon maayo. Kaya kung sa financial, sa material lang kang abutang magbasi, Magala, kung diha pinasikat ang inyong relasyon doon ha, dili daw ko noon na maglunta, dili magdugay mga kaigan, matod pa ni Kuya Mark. Tama dahil commentary from Sir Blas, no? Pero lalaki daw kuno, expected daw kuno na. Siguro, Kuya Blas, dili po siguro tanan lalaki ingon ana og mindset. Na ay mga lalaki, na kung galing man, manghanggat silag date sa ilahan, mga friends nga na ilan online, na ay mga lalaki nga, nag-i-initiative. Sila gid mismo, kuno una, nga sila'y mugasto, sila'y mag-prepare. Sila tanan, kailagi, lalaki sila, o sila ang nanghanggat. Pero dili siguro tanan nga lalaki, ingon ana og mindset, Sir Blas. That we have to respect that. Ilahapod na, diba? Kasi na kalailahi man tag elementary school. Kalailahi man tang o gapan lenta o mga higala, no? First date unya dili maligo, di kita mahalin, an. Ambot na lang ginilawan, ay, no? Amod lang, ako ba mag-dress to impress, no? Magpaka, kuan yun, maligong yun, pagwampog yun, ka first meet up lagi. Ako ba bud, parang wala lang, parang gumising lang. Saan ka po itong gibuhat sa lalaki nga wala niya gitago iyang binuhatan mintra sa'yo pa? Tama sa, di ba? Kaya everything happens for a reason. Kaya pag nabuhat ito sa lalaki sa iya silang first meet-up doon ha, and then, at least man lang nahibalan ni Sander nga ingot ato di ay, di ba? Iyang nakita ang mga butang, nga dapat niya makita, nga wala niya naobserbahan itong time na nag-chat-chat pa silang doon ha. Masin giignan na ito na imo nga pag-ilis kay mga unta. Ambot ninyo mga yan. Wala yung mga advice na kadali lang kayo ha? From... But from the moment I saw you deep in from 8954 Mara Bania, hello Lady Diana, mag-advise lang ko sa sender ate. Wala to eh, wala to eh, klaro nga lucky sender. Oy, dili gentleman siya nang hanggat og date, pero dili di ay mang libre kaulaw ato Lady Diana for me. For me lang Zander undangi na wala kay walay ka effort muundang ralagi na aha. Ay ba, makaingon kita nga ilahi kita mga galag mga opinion. Bago ro to nagkamata ang lucky DJ dayon wala nang himuta. Ha ha ha. Ay, bugoy-bugoy nga lucky si Ronald the DJ sa may kawayan. Nailahay po na gilalaki yung mga gala. Na may ibang babae, nguna naman siguro, is it goes the same sa mga babae siguro. Nga sa first meetup na yung mga babae, nga todo impress. Kung napagwapa, magpalit yung bago mga dress, mag-makeup, gyan. Ilaha po na mga gala. Pero naman siguro babae o ban, igura mamugos. Mag-iatubang na sa ilang ka-date, di ba? Nailahay kita mga gala, di ba? 3917 Lady Diana, di bataot pa to ang lucky DJ. Dili pa kabalo mga timan si ang kagalingon, pero kabalo na. Ay, dili pa kabalo mga timan sa kagalingon, pero kabalo na daw mukiat mga nga. Grabe naman kayo. Sender nga, sa istoryahin ni Alexander nga wala ka na kagusto sa iya ha. Okay ra na, kontra nga magdahom ang lalaki.

Salamat sa pagbasa, Lady Diana. Shout out address sa Bugaon DJ from 3917. Salamat po maghapon sa inyuhang tanan diha. From 6140, good PM Lady Diana. Magagatawag ko sa surat ni Sander ba? Walay ulaw tong lucky DJ kung mag-uyab mo. Di gito sa mag-effort, dili bang gani maligo. Ay, daghan ba og lucky sa kalibutan, Sander? Naapakuoy, oh, mulagyan. Pila-pila na yung kaugalingon diha. Okay, pagpaabot lagi mo. Pagpaabot ra mong good na, oy. Sa tamang panahon, darating din yan. Dali man na ginahanglan pugson, dili man na ginahanglon, dali-dali on. Okay, sa inyo ba nila ang word nga dali, kung imong ibali, ilad, gano'n na, mga gano'n. Gamay nga from Mark Anthony Ginansal. May pa ang imong mga friends DJ imusod librihan, pero ikaw nga nagingon sa imong uyab na librihon imo siya. Bisag sana may pa ang imong mga friends DJ imusod librihan, pero ikaw nga nagingon sa imong uyab na librihon imo sa bisag mawala jud ang tiwala sa imong uyab sa imuha. Maski ni chat, wala na jud kay makita sa iyaha. Unsa daw? Naglibog ko sa kalisod, kuya.

Ay, siguro daw guno. May para kuno kay si iyang friends makalibre pa siya, pero pag abot si iyang uyab dili na makalibre. May hapon na lang kanimo ni Sir Mark Andre Gansan na nanonood po sa atin ngayon ara through Facebook Live. Alright, time check is ready. 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po. Sa kapunan na kaigan. And standby lang kayo dyan. Kibabalik pa si Lady Diana Unia taon-taon para sa paghatag o finale katambag para kang sender karong kapunan. And while waiting, my God, Amina Budaz, inang ipa-request ka mga awit. So dyan lang po kayo, kayong mawawala. And I keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni...

OK Radio Kaibigan. Oh, 98.5.

0: mo. 98.5.
1: Ay, sa paliog pala ila o gatagasa?
2: Saka purok tris ni Pastor.
1: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
2: Purok tris, Barubo, petisyonan.
1: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
2: Judith Ligardi, Pastor.
1: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
2: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax nga napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdom ang kumanap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
1: Okay, so okay na siya ang bata. Dakuon ta ang magkapaso to siya kay tubig mang yun maininit.
2: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
1: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
2: Salamat, Pastor.
1: Igan, Judith.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Yes, Igan.
8: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
8: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
1: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang doon siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
12: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
12: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

55 minutes past the 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:55 na po sa Kapulong Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong kapunan. Welcome back sa iniwang tanan, mga kaigan. Aga. We are bound to the very last part of our program, mga gala, ang paghatag og finale ng tambag para sa tuang letter sender karong adlaw. I'd like to highlight this comment or advice coming from Sir Blas or Balarati or Sir Blas 2.0 from Pagadian City nga naghatag sa iyahang tambag sa tuang sender karong kapunan. So, Ma'am Sender, may hapon is imuhadya. Valid ragyod nga nausab ang imong pananaw human sa iniwang first meet up duha. Sa online sender, dali ra kay ta makabuo og connection tungod kay sa mga words, jokes og chats man ang atong makita. Pero lahi gyud ang personal og nga pagkaila kay didto makita ang effort, ang hygiene, respeto sa boundaries ug kung unsa siya nga tao in real life. Ang nagresapointi mo, dili lang tungod kay wala siya ng libre o wala kagihatod sa terminal pa uli. Ang mas dako nga issue mao ang kakulangan sa effort, preparation o respeto sa imuhang comfort, Ma'am Sender. Para ni mo siyang storyahon nga gusto lang ko magpakitinood nimo kaya respeto na ako sa atong pagkaila duha. Ignore ni mo Sender nga nalingaw ko sa atong pag-chat-chat ug na-appreciate na ko ang imuhang kabuutan ug imong humor. Pero sa atong unang pagkita, na ako'y mga butangan obserbahan. Dili ko komportable sa pipila ka physical touches ug medyo na-disappoint ko. Kay para sa ako, importante ang effort, hygiene ug pagrespeto sa personal boundaries. Gusto lang ko mahimong honest kaysa magpadayon ta duha. Kay sometimes Sender, the first meeting does not break the connection. It reveals the reality behind it. Attraction is not only built through sweet messages or shared humor, but also through effort, respect, and how someone makes you feel in their presence. You do not owe anyone a relationship just because they were kind to you online. The right person will not only make you smile through chats, but will make you feel valued, comfortable, and respected when you finally meet in person. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga ipadayon ang usa ka relasyon tungod lang kay dugay ka ng single o tungod kay maayo siya sa imuha sa chat. Ang purpose sa dating is not just to find someone, but to discover whether that person is truly compatible with you. Sometimes, the first date is not the beginning of a true love story.

It is simply the answer to whether or not the story should continue. Yan lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. And maraming salamat din po sa lahat ng hatag nagpadala sa inyong mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, pakiigan. And of course, at nakitambay sa ating programa Karong Kapunon sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag marapot po mga higala mag-ubod o maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinadukang persa ay 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
4: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
9: Yes, Igan.
8: Mag-desimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
9: Okay.
8: And 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma herbal oil ka igan.
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: The best songs on the radio.

Radio Kaibigan. Nadi 8.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubag mo yung kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
3: So naayo tong tudlo nga nasamad.
7: Naayo ko siya pastor dahil hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalito pa ng mizimak.
3: Okay. Asang party sa lawas siya nga nasamad?
7: Sa kamot.
3: Ah, sa kamot. Okay. So karon, siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
7: Oh, kan kada kuan na ho, dito pa yung mga gikuan po, katong ipangukit siya ginagkabot sa kuan, tamad man ang pan-kuan siya ka ng naisa sakit nga diabetic.
3: Oo.
7: Nagkuan, ikaw na tagtaga sa dito maswal, grabe nila na bumutang utambay, amang gabon ba na daw? Nagkupapalit ang Vegemax na nalipay pastodan kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw makatawag na sa hindi makatawag ng hindi si Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe ako kada at lawas ko na mati kada sa laon. Amoray tabang na nasa aho. Sakit, tampan sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuog ito ka mo sa ako kay kagano, mang kunindo mang hambo, gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Useless ang magsisimba ko. Natulik ako, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

0: Pulin tay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangkuk, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
4: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, salamat sa mga naminaw karon at sa pinagi sa Minimax. Nakabato na umubag ang kusog. May ison pinagi sa tabang usab sa ginawa sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kong doon na usayo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga ison. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Iga na. Salamat, Uga. Glory to God.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

Uya, ipasalamat kito guayo. Tangod ta kanding kan mopia ta kinabuhi ta. Labian ta alin mimbro ta Central Map ka mopia na maapon kani ulangon. Pag ampu ta tulad sa bukan ta. Mopia ka pag trabaho ta. Mopia ka pang lawa ta. May lawa pa ulin. Duong kilayon. Nakasintro tabuluhaton tamagwayo. So dito at patag sa bukan ta. Busy kita kinabuhi ta. Busy kita pagpanginabuhi ta. Hindi ka sumsumanan ta. Nakawarok magwayo at kinabuhi ta. Warag kahimuta. Usahay sa ini kag birata kantan kinabuhi. Ya una kasalo. Wajan na mapon kasama karang patukuranan ta takanta kapulong tangwayo ta sina kapunan. Ang kakita doon ta Roma Kapitulo 6 Versikulo 6 Pondiat na Sinti. Dari kaya kapulong tangwayo nasa era nato nga ang atong daang pagkatao nga makasasala gilansang na dito sa cross uba ni Kristo aron mamatay. Mao ka na nga dili nakita angay nga maulipon sa sala. Kay kun ang tao patay na, luwas na siya sa gahom sa sala. Dalay kun kapulong tangwayo ta sa nakapunan. Takala kay pa nagpamulos mga sulo, nagampukilo ang tangwayo. Nagkasabutan ta kaminsay ta sa nakapunan. Nagsayo Amay na yun ang magwayo na doon ta langit. Salamat na untol ta sa nakapunan na nagduma ka kanami. Limang ta kabisi ta kinabuhi. Limang ta kasasawan ta sa nakalimutan. Nagpasalamat kayo na ta kay ko. Nung amag kon uwa ka nalingo ta ka namin kinabuhi. Musa nagpasalamat kayo na ta kay ko magwayo. Namulihi kayo ta sa na Aldo. Labi ato kay ko na gunguron, nagpangungon to kay ko na alagat. Bulihi ang magbayo. Kay ko nagtuwa, warag kay mo ko. Kawarak ka at kinabuhi. Kawarak ka to ka din pamilya. Hindi ay kung ito pamitawa. Salamat to untong magbayo. Nasikay ka magbayo. Nasukan pa dang ay wehang tutkunta. Pamulos ni panalangin to ka namin kinabuhi. Salamat na libre na kaluwasan. Salamat na kinabuhi na matag aldaw ni bahay na ito nagsama ka namin. Warad na ino, dayana na yung simbahan na ikaw ka na si kay ko. Sa ino, mapunuhay at bulihi kay. Nagkasamtan na ikaw kay ko ng kukuran. O yung kinabuhi na isa ni Batang Aldo. Dari ka mag-ampu ko tangaran na Isus. Amen.

salamat at pagwayo mga suwan. Puunta pagkamarisilom ta, puunta makasasalo ki nigluwas ki ni tawagwayo, pinawayo ta paglansang din diyo ta ampo to cross. Sabokan rasun, may tighimuri sa ini. Kung nagkaupian, kamagubayo, nagkaundiyo ki, to impirno. Impirno na ka nagkakaubukan. Hapoy na ka nagkaubukan. Sa ini ang kuhan. Ang mga otaw na wara namin nagtapulong to magubayo. Dutun igdagpak ang kuhan. Di samtang nauyakipad mga anggam mo, mga atoboy. Mga suwad ko, paminokon ta kapulong tagwayo to sa ino kapunan. Kakipa kapulong na iwasa ta, tungkol tawakit na salo, warakit na ulipon ta mga butang, nanig tintal kahit to kanta. Amanan matalas kapulong tagwayo to sa ino kapunan mga suwad ko. Naangay tang isisipon, nakakanta mo sa salo, kanta na salo. Napapas o naawo on pinamayo, tapog palansang ni Ginoo Kristo, ang Poto Cruz. Waywaran katarawan ta, nakalaki ang sundol, wayag pangalagad, takanta na uyag na magumayo.

Kapulong tawayo. Nalay pa sumansuman tang kantan mga sulod. Masulat ko na mga manubo. Masulat ko. Paminahan ta. Kapulong tawagwayo. Oyo sa ini og luwas na matag sa mong kanta. Ugpukaw kanta, takanta na kaliparang na pagtuo. Na kaliparang na pagpangalagad, takanta na uyag na magwayo. Mga suwad ko, awan tad kabalawag ta kinaboy ta. Ayaw makapabulos kita paglangod, may pagduma.

Sumala ta Tito Kapitulo 3 Versikulo 3. Kay kaniadto wala man kita masayon sa kawaturan, may tungod sa Dios og dili kita matinumanon. Ipaisara kita og nahimong ulipon sa mga kailibgon og ang tanang matang sa kahilayan. Naghari ka na ito ang daudan ng mga tinguha o kasina. Hidungtan kita sa uban o kita usab nagdumot kanina. Tugangan ang panahon na warakin panataga at gugurang tamagwayo. Ding upaki doon ta salam. Ding upaki doon ta paiwag talawata. Wasi ka kinungdan na ka nakakamaryuki na laag kito dalanta na pohondi o param tumabawayo na karibakabayo kito maraot no dalan iyang kadalan nagsundol kisatanan. Masakit na pamanungan mga sulod ko. Papipila na mga katatawan mo, dumat na mga sulod ng mga manubo. Kapag na kay pa na tribo, wara na minag si kandan, taguran tamo. Wara na minag si kandan, kanakay kaminsahi, tamagabayo, nagbahoy na nagsabakanta. Uy, nakay kakaawangan, nakay kakasulbaran, manit tanil magpakaotaw si Ginoong Kristo para takantan na nagsabakanta. Karang tima sa inyong kapunan na dapat ang gawas ng kid sa salo. Pipitoon ta kapipila ng mga butang na nakasolod yun ng karasino. Iya sa ini ka kasina. Dumot kita dumata. Amag mandi alay kang simba. Amag mandi ang apil katali ng mga mabluhaton. Kuduan sa ini mabatasan ka nga ko kanimos. Parpig apon sa ini kapag kinabuhi na nalaag doon tamagwayo. Musaring dasig kita pulong tamagwayo at sila kahaponan mo.

suot ko. Ayo ka angkon ta ka malawat ta kalawasan na napunda doon ta magwaya. Ako tantad ka maraot. Libat kita mo upia. Uy, sikan ka ikaw pi itawaya. Magang anong panahon, wara kinatangat ta kamalakotan. Uy, kunto na tanga kita kamalakotan. Wara hinungdan. Wara rason. Nakalaki og sundol ta kanta na uyag na magwaya. Mga sulod. Malisod magpamalundungan. Napipila na mga suot na ka ng sundo itong wayo. Kaya importante na agwali ki, agnaman ki, tagunguran itong magwayo. Itong mga ataw na nakalingawan, tapong pangalagad, takantan na uyag ng guwayo. Mga suot sa kalibutan, sabukan na endayan ta kinabuhi ta. Noong panahon, nag-angkot kita sa inaingat. Kamangot na panalangin, ganun mo butang ta sa kalibutan. Igo tara sa ini na enjoy ta kinabuhi ta. Talaga orando na kaholo. Pero kakaholo, kung dawata no si Ginoo Hesus Kristo, na kaikaw na personal man luwas, huwag kakamalahotan, doon do kay Ginoo Hesus Kristo, anggam ayaw mga ato.

Mga Panginoon, tanong ko, aking kaulipan, tasalo. Kaulipan, kaya tasalo, mga suwat ko. Kaya ko si Kaniyo, doong karo ang kamatay, tasikan, na pagsundol, to karo.

Oo, suot ko. Kukunto at kinabuhi no. Nakulong ka.

0: Nokoy karoon to kanta. Si kausahay ka makapugong kanta to kantan pagsundo tamukuan. Di ko na kiyog kaawaan to paglaong mga suot ko. Nakaulin ang mamutang, nagkahimuta himuta.
1: Kama naman inohotan no kalala.
0: Kakagawasan doon to kay ko na pagpili. Pili ka, kohondo ika lang. Kapag kaulipon to salo, sikang kalak dakol no bakos, sikang kadakol no kadina no dapat ang paawo no ito mga kumayo akong paawo no sikat magwayo mga suwad ko kaya ko si kay ko kamalipayon no oto to

0: ka nagbaka awo tosika na mo bako ikot una awo ano kung batasan na kono uyon ta kamubutun ta mo kwayo
1: pamulus ka namatayon dunia
0: mga sulod ko kung ano taghimuan sa ini warag ikabayaan ta kinabuit Sumali ah! Sumali ah! Kaya ni Gonggong kay ko kunto si Kanasalo. Kakayang ko si Keiko, kung ako makalautay, takay kong pupangalagad, takantanuyag na bumayo.

sa nagpasabot, kauna na punto ta. Kamarot, no. Tanggonan, ulipon tasa. Kopi ang kana para ka ulipon tasa. Angkat ka, awok at tasikan. Uliwad ka, tatangkaan tangguhayo. Yeah!

kanta lang ng Andoy. Nodo ka gawasan tatsikan na mo sarap. Kaya importante yun, dawatan tan mga kot, sige na Kristo ta kinabuhi ta. Kaya ka ang kanta ka mga kot, unay na kinabuhi.

kopi ang kanak ang katasala. Pamulus ka naman ka. Kulipo kay ikaw. Una, ang pukat mo guwayo. Musiko, pamulus ka naman ka. Itugyan o, tumugwayo, kalangon, na doon to kay ikaw. Nakono din ikaw pi, tapo, ugpitawan. So kay ikaw mismo, kag makaawo, pinawayo to kay kong pakigin. Dumata guwayo, dumata mo pag-amay. Ikarangob, yan. Kapag ampo, importante na unto. Matasabog kanta mo nga suot ko, natakakid daw kay kapulong taong bayo. Matasabog kanta, natakakid ka na kay kaghimuon tat kinabuhi. Kanta lang, natakakid. Sabi itong dumata ng mga Kristohanan, nag-angkod na pagka-Kristohanan. Nataka ko man o. Pero kiglangan-langan, sumaniya, mahapot na panahon. Sabi mo nga, so grabe. Mga andang panahon. Makakayata, grabe ka. Panahon, mga halos sobro at kataw nga ano, magpupo ko't sa'yo ng kalimutan. Pagpitaw ko't kalimutan. Makaando mo so. Nakong sayangan ta, kinabuhi ta, tungod lang ta mga butang na nakapuulipon kanta na kalaking angkod ka, ha? Kung si kanyo, agmahikit ka uramo na panahon. Kano kagkaupyan, agmahikit ka uramo na panahon. Kahang kung si kay ka, kuntaan palang daan. Ang karinod, uy, ampu ka, tamagwayo. Kapag ampu, importante na untol na pag-istorya ka, tamagwayo, kaya ka, magwayo, buli kaya. Nagka-angkarangkod ka, mabutang, nakano ka, agopi. Musiko, tumanon mo, kahalaan mo yan. Natakaan ako ng masayon o gangkod kita, naka-uripan ka. Natakaan ako naman sa yun. No, ang karanta, kanaan haranta. Ito mo bisyo ta, ito mo butang. Nakasupak to kabutong tagway. So, kaya ko si kaikaw, mas enjoy. Mas agkaholoki, kung kitang kaantong way. Sumani ah. Doon ka makakot, nagkaholo, tamagway. Ikarangob, pamuyo ka tapasay. Kung tapag ampu, pamuyo ka tapasay. Musikog, pamulus ka, namatayon mo. Kung gusto ka, maupya ka pamilya, no? Maupya ka pag-ugpo, no? Libot ka. Ipasintro, ipa-ugpo, no? Doto kay ko, no? Panimalay, kamagwayat. Kung si Jesus, doto kay ko, panimalay. Kay ikaw kung taon, pagkahimo ka, namupiya ka pag upano, sila kayo mo. Angkot ka. Oling kiro, nagbakasyon to sa inaingod. Musiko, pamulus ka, namatay. Upianan ta, tapag upa, to sa inakalimutan. Pipilan to ikong taon, kangaawa kit sa inaingod. Namatay. Ay importante na duong kit, tatangkaan tang wayo. Ay importante na kabuyo kit, kapasailuan, takantan mga salo. Huwag natakakaw. Kamag babayo, nagtatakad ta kay ko, kakano ka agliwan, di tatangkaan din. Kantara ka ni angkod, pero kamag babayo, warin ni angkod. Tangod ta hangtod kong ta, kagay na wat mag babayo, nagpabilin, hangtod kong ta. Tangod ta gohom, tangod ta pagkamupya, tangguay at kinabuhi ta.

Habíamos una, el con granu, canig. Ikonggon keko, nakauripong keko, una, ampu katubayo. Wala yung posibli tubay, ikarango, pamuyo kat pasay. Tapagbuyo at pasay lo, doon tagwayo, dumay no tapag hinurso. Yung kong dumaki, tamalipayon, nakilangyo. Kagbohit ko holo, takinabuy ta mga son, larlain. Uya, dumabutang tat kalibutan, ig-enjoy tara. Piro ko na si kaka min. Si kanon si kaka sabukan tumung ta, mait na uya kitse na kalibutan. Sabukan rasun na uya kitse na kalibutan. Tungod tagkaupi, tagwain og pangalagad kinitakanin, og sundok kinitakanin, oyo, og kaangkontaka kinabuhi, na warag katamanan.

Ikatlo, dawata no si Ginoo Hesus Kristo na kay ko na personal manluwas i-renew no kapagsaad to kantan magawain. Balakaranok dumano nagsaway kay ko. Ano iya? Balakaranok mo dumano no layon og laiglay kay. Balakaranok mo ato. Nagisi kay ko. Sukada. Tumaniya. Kadala nagpaugpaan takanta, kadala nagpabayaan kanta. Sikang kamahot to dalan, naghingo ka panahon, nagliwad kita tano, way kakalagta, ka espiritu ta, agliwad, ta kamunay, takinawa.

kaya mo sunod. Kanan masayon kapag pangalagan. Kanan masayon kung sunduki tatangkaan tagway. Sukaan kung sika ikaw, sika magawayo. Perfecto si Kandin. Alok si Kandin nagsibahan dahil ganta kinabuhi. Iwan ka dadalan no pigit punta pag-ampo, pag-buyot pasaylo, pag-hinulsol, way pag-a dawat no, pag-libad ng wayo, way niga upakad at Kandin doon pa ikatambag ko. Apil ka tamo grupo nang makadasig kay ikaw. Bitawano ka grupo nang makadasig to kay kon pong pangalagad tawag. Pinit kay ikaw onde kan rilyon sumani at sino kalibutan mon inwa rilyon. Mon in ka mong soranta. Pero ka maakot nagsoranta. Amag nokoy pad na simbahan no. Amag nokoy pad kan kung paano kunton. Manuwo ka man ka nokoy katribuno ka kung si kay ikaw kamalakot na simbahan kanta kanigluwas tamagwa ngayon mga suod dulo kagawasan ta tasay na kalimutan dulo kagawasan ta tapag aghimot tumabutang kaparat magway magkahimutan rasay ni katotali, igbakoy ta, kinabuhi ta, doon ta magwayo. Pito ta, pizza dosi, doon o kagawasan ta.

gatos na tuig. Ano kagawasan ta Pilipinas? Kay ko kano kag sugod ta kay ko. Sa pagkawas doon ta maraot na hinimo. Kay ko mismo kag desisyon ta kinabuhi ino mo sud. Salamat kita sa ino programa sulayon og dasi kanta. Wara kinig programa ayog doot ta duman ato. No man reliyon ko kana. Kamo pug dasik tar. Klaro ka ta titaymo ta. Jesus kamalakot na dalanta. Parilyon pa kamalakot na dalanta pamito kit parilyon. Ano tong kipad ta ko maka og. Mukyo kinabuhi. Mosod tapog dawat ta ginoo Jesus Christ kay ginoo Jesus Christ. Kama na ma. Apil on kamo pug antos. Wara o tao na nangalagad na wara ni ganto. Lain-lain lang kapag sulay naging umat kinabuhi ta. Ang importante, makalahot tayo kita kantan pag sundol to kantan magwayo.

Kung nasa mga kanta akong taon na nakarinap ta sa inyong programa, doon ka matakang bumungan, mga panginaot akong huwag panlangin ito kaniyo. Sika na kasolusyon. Punto pagka uli punta, yan manigonggong ka mong salo, ampo tatuwayo. Pamuyikin ko sa ilo, pag hinusol, huwag dawatan talibod ka mong huwayo. Huwag ka-enjoyinod ka kay kong kinabuhi ta sa inyong kalibutan. Mga sulod, maapot na kinabuhit. Angkot ka. Kahit nakakahit maapot ka. Amag ko ni pito ng bata pa, pero 40 kapinad. Hindi pasabot, makahandok ka kinabuhit. Ka. Makahandok ka Aldo. Makahandok ka bulan. Makahandok ka tuig. Hindi pasabot. Kinahanglan. Kuntoon palang daan. Kagbokoy, tumakot ng panalangin. Waraloyin, yan ka magbayot. Kano kuy kailaw na kagwayo kanig bakit kahalat kinabuhi. Kano kuy kailaw na si Jesus iya kamalakot na dalan ko. Kano kuy kailaw na ka si Jesus na iyan nig bakit ka nito kinabuhi. Nahimuan ataw pangod tamagwayo. Nahimuan iksasindag nigbam nig nangungot tagungot tagwayo. Tangod ka ng tangod takading kaukalingan ko. Kano tangod kino Jesus Christ. Kaalin na itawot kinabuhi ko. Naitawot ta kanin pamilya, kanang pinabayot ta kanin pagpaningkamot. Although do pagpaningkamot ta, pero kanag kalabuhan, kadakal panalangin. Puon ta magbayo. Una ta alin, pagimata no, mopia kakikon pagimata. Mopia pagimata no, mopia kapag upo no sinagayon. Tangad ta kawayo, dumako ta kanin pamilya. Sa ikaw kung taon mga suwan, naminog ka, huwag nakarinog ka, nakakita ka sa live ta. Dasig ko si Keiko. Keiko amoy. Tamatas na bulan. Bulan ta mga amoy. Happy Father's Day ta ulit. Keiko kang una doon ta. Keiko pa ni Malay. Malaya gani ka amoy. Kay mo nagkalayakan dugman ka pamilya no. Nagpasabot kantak mga amoy. Angay pa rin kamot. Muli kanta kakanta ng pamilya. Nagkahimo. Nagmalampuson. Kahimo nakakinabuhi na maupya doon tutangkaan tamagwayo warag kahimo tamo nga suwad ko kawarak magbayad kinabuhi na nagpasamot kantalangon angay nagbagnidasigay angay nagsundol takantan magwayo susikan din do kalangon way sikan din do kapokoy to kaupyanan to kinabuhi ta sukat padangan way hangtod kun to kahayang ko si Keiko waro ni kulang kamagwayo amag do isok. Kamagwayo, layo ni Bokoy ito'y kupita. Nanginawat ang mga suot! Sa kamagwayo, panalangin tumatag sa bukanta, ang dumakanta talang ng panahon. Sa inyong programa, para takantan mong mga nubo. Ay kinagpamit ako kung ito. Sa importante, ni Bokoy sa init kanta, para takalwasan tumatag dumatan mo nubo. Salamat noong tulad pa kanino pag-ampo. Sa programa, nagpabulosang tulad. Ampo ta, kapulong tagwayo na makasod. To kanta na pupusungan, huwag kinabuhi ta sa init patag-alit. Amay na yung magwayo doon talangit, salamat sa kay ko na pulong. Muli kay na kala kay kaulipon ta sala. Uy, salamat doon magwayo, nagbuli kayong kanin kay ko. Bolonoy, nang makalibod kayo dito kay ko. Sa inyong rasa, kanyang pag-ampo ang wayo. Kaya kong panalangin, sa mga sulod na eh. Labi at ang membro at ang central map ka. Kaya kong panalangin sa mga pastor, mga leader, mga membro, talin-alin magwayo. Bulihin si Kandan. Bulihin kay, nag-ugpa kay dito kay ko. Way ugpa kay dito kay ko rutangkaan. Bulihin kay, nakakalaming kinabuhi. Layon makasundol dito kay ko. Bulihi kay kakalaming kinabuhi layo no panalangin tanuman ato bulihi kay nakakinabuhi noy olog to kay ko no tangka mamus kay ampu dagman magwayo kiangam dulpi ki ati marian na layo ni suporta ta sa ino radyo na programa kay kong panalangin do takandan kay kong bakay takahalat kinabuhi kay
Muligin si Kandan, taka na nagkinabot. Salamat untol to gayo na warat. Salamat untol, nalayong ka, nagduma Kandan. Bakay si Kandan, takasag. Kahala, tapag kinabuhi, tasay na kalimutan. So, kanak, na-switcher lang ang track. Salamat to gayo na warat, tabuluhatan, kahit tabuhan. Malohot no kadalan ho. Salamat untol, tamo OMF, is IB. Pasyon to alin-alin magwai. Bigin ni Skandan. Salamat ta kanan partnership to sintrabaho. Salamat ta kinabuhi. Nalayo ni Gohit panalangin kay ta kanami. Buligi kay daw gawayo. Nagkaimo kay na mopya na tinugyanan ta mabutang na nigbokay kay ta kanami. Iapo adog man ta mga OFW, salamat ta kinabuhi dan. Na pabulos ta nigsuporta ta nigkalain loy na buluhaton para to kay ko no kay mayaan. Muligin si Kandagwayo, bukayin si Katkosog. Punta Singapore, Kuwait, Saudi Arabia. Kuwita amag-anip pa na ingod. Yatali nasod panalanginin si Kandagwayo. Salamat na untol at kinabuhi dan. No, naimun panalangin kandan, takadan ng mga ako. Pamus kayo naman ni Ampong Gwayo to panggobyerno na kahit Pilipinas. Muligin si Kandan, tapag dumala, tasay ni na Pilipinas. Nagkahimo na panalangin tanuman nasod. Nagtuo kayo wayo mo imo pagsulay ta sa inyo Pilipinas pero nagtuo kay na 200 kaawangan ta sa inyo na ingat. Muligi kayo ng mga tamo Kristuanon nagkahimo kayo na panalangin kayo mo nagampu kay ta mga leader. Kala na ta apil kay doot kakala ang bulig kay nagkahimo nagkahanang labi to corruption kay ta Pilipinas. Salamat untuk gue itu sino kampunan. Salamat to kikon pagduma. Salamat to kikon panalangin. Salamat to untul na layong ka kahit takaring ginamo. Salamat untul to kaalam na langit nun. Nagkaimo na makatudlupad to uro mo na panahon. Salamat untul. Sige pag ampo ko tangaran ni Jesus. Amen.

Shout out po kang Sir Ernst Degelman. Ngayong hapon kanina mo, sir. Sa akong silingan, Madam Arlene Moana.

0: Director sa Central Webcam. Sa tara mga kaamigo na to niya, maayong hapon ka ninyong tanan.
1: Amanakan mo upiya, panising at manama. Salamat
0: po. Congratulations din sa akong anak kong mga lawa. Karong adlawa na. Happy anniversary naman sa akong asawa.
1: Amanakan mo upiya.
0: Salamat sa Ginoo sa 20 kapin ka to. Nakuban. Sa akong asawa. Ay kalipay luyo sa mga pag-away-away. Natural. Natural ang pamilya ang walay away. Salamat sa Diyos sa kanon na pag-intervene. Kuban ka na mo. Nindot kayo kung na kamot sa Ginoo. Kaya nga naman, ano na may kagubot? Ano na may problema? Kapan ang Diyos kanunay mo uban ka? Wabu uban sa atong pamilya.

Sumata ng man ka pantara na simbahan sumata posta takili daw PC na daw ang pukito wayo na kapana magwayo magbaka ito auto magbulig ta si Kano.

Asay do, Pastor Halang. Pastor, ampuk kita tunggu ayo. Mata mo, Pastor Don, Pastor Melan, Pastor Junti. Ampo tatungo ayo, no? Ginoo, panalangin. Kaya, baka ito, pikinahang lang ta, matagal daw. Labi ito, pag...

Shout out guys, dia selain Nasrud, dia Singapore, Kuwait, Saudi Arabia, main hapun kening terang. Tanan-tanan, selamat sa tumbuhin nga Dios. Selamat sa tanang mga pastor nga kanon ay nag-aampo. Natuwa eksunasam kung mabuka, mayong hapon ka ninyong tanan. Ang Diyos magkauban ka ninyo, magkapanlayan ka ninyo sa tanan niyong buluhaton. Diya sa Agusan Iria, diya sa Kapalong, diya sa Talaingon, mayong hapon ka ninyong tanan. Uban sa pagpangulo ni Pastor Albert Katwa sa ato mapkam, mayong hapon ka ninyong tanan. Para mga pastor diya, mimbro, o sa tanan-tanan diya. Diyos magkawad ka ninyo, mga amuma ka ninyo, mga atiman sa inyo ang tanan.

0: Ang programa ng inyong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Pricey starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Yes, Igan.
13: Magkasim mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
12: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
12: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang doon siya, hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay kubo kay siya panalangin nga yagi pang langin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
12: So aroma herbal oil ka igan.
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragit akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
12: Okay.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Everybody line up!
18: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
19: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina. Ayo.
18: Na apari ay na.
20: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo og barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sa tay signage.
19: Kanindot no.
20: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
19: Naa sa tay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD Quezon Printing Services.
18: Doon na ta diri no.
22: Accessible og affordable nga printing services.
20: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan?
23: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Nadi 8.5.

Edukasyon sa Kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ng inyong DJ Aya, matag-adlaw Lunes hangtod Sabado sa may alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Revelasyon sa

Mayang gabi, siyudad sa Valencia City. Ano sa ang inyong DJ Aya, karong gabi una, makiuban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras.

Sa ngalan sa kinatibuk-ang kawani ni atong sibihanang 98.5 Radio Kaibigan. Sa atong CEO, Pastor Dan Dangalyo, General Manager, Sir RG Dangalyo, Station Operation Manager, Sir Romy Chang. Sa atong Station Technician, Sir Joshua Vergara. Admin Officer, Charimi Pahangin. And of course, sa atong Finance Officer, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Mayong gabi sa atong 464 ka barangay 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Kumusta ato mga suking tigpaminawan? Busy na ba og prepare para sa atong panihapon karong gabi una?

Mayong gabi usap kang Honorable Mayor Amy Galario din sa siyudad sa Valencia. Ang Vice Mayor Cecil Galario Fernandez sa tibuok sangguniang bayan dinhi sa Valencia City. Sa ato mga suking tigpaminawan sa nagkalain-laing barangay, nagkalain-laing lungsod, utob sa maabot ning atong sibyahanan. Pwede ka mong magpadangat sa inyong mga mensahe, sa inyong mga requested song. Ato mga songs karong gabi una, 80s and 90s love songs. Pwede ka na inyong ipadangat sa atong hotline sa 0965-6011-688. O kaha sa atong personal number sa 0916-1656-137. Alas 12 sa kagabion, kaning oras atod ka na to sa VG Max Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. O ang ato ang Herviva Coffee Blend.

Kumusta ato mga suking tigpaminawan diha sa Maramag, Bukidnon? Diha sa Kalilangan o sa Pangantukan? Wao, Lanao del Sur? Diha sa Don Carlos, Bukidnon, Kibawi, Kutub, sa mabot niya ito ang Sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Sa ito mga avid listeners, diha sa Quezon, Bukidnon. Diri usab sa may San Fernando, mayong gabi eh. Mayong pamahon-pahon diha. Diha sa Malaybalay City. Diha sa may Kasisang. Mayong gabi diha kang Sir Melchor Valdez. After all, alas 6:14 sa kagabhion, kanya una ang unang awit bago kita mo padayon sa ato ang programa karong gabi una.

Alan sa is this in Wibe sa kagabihan. Balik kita sa atong pagpanaguban karong gabhiuna diri lamang sa atong programang Revelation sa kagabhion. Revelation sa kagahapon. It must be made. Hulog rin siya, Revelation sa kagabhion, mga sukintig paminawan. We've tried it. Kani nga oras, hatod ka na to sa VG Max Herbal Capsule. Alang sa itong mga suking tigpaminawan, ang VG Max Herbal Capsule, adunay bain chinko ka powerful ingredients. I still remember para sa ito ang lawas mga kaigsuunan, mga kaibigan. Your kiss was so unang-una ang Kamote Tops. Brand new. Every memory. Ikaduha ang bayabas, malunggay, saging, okra, saloyot, bawang, kalamansi, luya, sampalok, alugbati, ashitaba, akasya. Every journey. Nausab ang alagaw, gumamela, tanglad, labanos or radish, herba buena, oregano, kalabo, tawa-tawa, pipino or cucumber, sampagita, kamatis, snake grass ug papaya. So kana siya nga mga ingredients, gisagul-sagul na siya no para sa makahimo og 25 ka ingredients, powerful ingredients para sa atong VG Max Plus. So imagino nato no kung unsa na ka powerful nga maoy mabutang sa ato ang lawas. Ana ang mga 25 ka benepisyo. Labi na ning Kamote Tops mga kaibigan. Okay, ni naghahatag og iron sa ato ang lawas. Nausab ang vitamin A and C. Mayusab kini sa diabetes. Itong na yung mga diabetikon diha. Kabalo ba mo mga igan nga ang BG Max Plus makatabang to fight anemia, asthma, arthritis, cancer, constipation, cold and cough, dengue, diabetes, dysmenorrhea, heart problem, hypertension, insomnia, leptospirosis, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, og UTI. Love is truly right. So, grabe kayo ka powerful no ang VG Max Herbal Capsule. It lives from here to me. Kanina yung mga ingredients nga atong hunahuna nga murag wala lay bili nga makita nato diha sa palibot. Dako kay ikatabang

Aroma Herbal Oil. Labi na katong sa mga bata nga gipanghilanat. We keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued. Maayo kini siya nga haplas, no? Miracle haplas. Siyang pinagpala. Murag blessed kaayo nga oil nga gamit sa ato ang lawas. Anyway, mga igan, makano na yun natong i-practice ato ang lawas ang Vigimax Herbal Capsule. Originally, no, nga naana diri sa radio, kaibigan. Diri na itong mapalit, ilabi na diha sa Alquino Emporium. Nausap kita stocks din sa ito ang station sa radio, kaibigan, 98.5. Nausap sa kadingilan diha sa may food court. Sa Maramag diha sa may perimeter building, stall number 18.

Ato lang huna-huna ano mga kaibigan nga ang kaning ingredients sa VG Max. Kung ato ning paliton isa-isa. Maglisod patag pangita ani. Sa merkado magkapuyon patag lakaw-lakaw sa libot-libot diha sa may gulayan, sa may prutasan. Pero sa VG Max Herbal Capsule, isa lang ka butilya, naa na din ha ang 25 ka ingredients nga gisagol. So dili na kinahanglan nga isa-isahon pa nimo og pangita. Dili na ka mag-effort. Tungod kay anaa na diha sa kapsula ang 25 ka ingredients nga atong gipangita. So kana mga kaigsoonan, mga kaibigan. Originally, dirira na sa radio, kaibigan, sa 98.5 kang Pastor Dan Danggalyo, ang pastor ng bayan. Wala na ilain pa. Eh, daghan na ba kayong mga peke karon no? Nagsuri-suri diya sa palibot?

0: Alas 6:26 sa kagabhion. Mayong paglantaw-lantaw diha kang che-che. Hello, DJ Aya. Good evening. Pag-greet na ako dira Double D House. MM and yours truly, Dries Batangan. Thanks, DJ. Request ko, Bakit Nga Ba Mahal Kita by Rochelle Nava.
1: Well, here we are again.
0: Mayang gabi, usap din haday, mayang paglantaw-lantaw, mayang pagpaminaw di kang Kuya Ramil. Sa ato ang technician diha nga maabtikon kayong nag-assist.
1: Yes, it must be.
0: Ang Sir Joshua Vergara. Og shoutout usab diha no sa akong sa among amigo. Buutan kay nga pastor usab. Sir Pastor Jeff Gubalani.
1: We'd be back to set things straight.
0: Hello diha kay Manay Sul.

It's already 6:28 sa kagabi-on. Ato nang i-play ang unang requested song from Chiche diha sa Batangan.

0: Anang sa istrain tayo tres sa kagabihon. Mayang pagpabinaw, mayang paglantaw-lantaw diha sa ako ang kinakusgan.
1: I guess it must be
0: mayang gabi diha kang Sir Neil in Trampas sa Likubay. Sa tanang mga nabinaw karon sa itong programa, ang revelasyon sa kagahapon. Namingo na po si DJ Aya nga ang revelasyon sa kagabihon. Revelasyon sa kagahapon. Atong mga kaigsuunan, mga kaibigan, mga igan, nga dunay mga kasakit, kalipay, kapakyasan o kalampusan sa ilang kinabuhi, pwede ka na ninyong ipadangat diri lamang sa ato ang sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi diha sa Surigao del Sur. Ingon man diha sa Butuan City. General Santos City, mayong gabi diha. O usab diha sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Mayang gabi usab diha sa Lower Sugod, sa mga Babor family, Takastakas family, Maluto family, Galon family. Hello diha kay Ma'am Neri Maluto.

May gabi usab sa atong mga tricycle driver na naglibot-libot diri sa atong syudad. O usab sa atong mga bus drivers, sa tanang mga drivers. Hinahinay lang sa pagmaniho, sa pag-drive. Kay grabe na karon ang panahon, no? Uso ng mga accident. When love is truly right, this time it's truly right. It lives. Sa mga nagkapi-kapi diha, mayong gabi eh. Huwag ayaw mo kalimot sa paggamit sa Herviva Coffee Blend. And before po, manihapon, before sa inyong pagkaon, ino mo sa Vigimax Herbal Capsule. Para always healthy ang inyohang mga lawas. Oh, si Sir Jos, kinahanglan na maghaplas o kuan, aroma herbal oil.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
2: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dumin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan, pito na katuin kapin.
1: Salamat, Igayo.
2: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang gikuha kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya, Pastor.
1: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad, ha?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mong Biggie Mags, buntag o gabi, karon nakalakaw na?
2: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa JFA, Pastor.
1: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
3: Maayong buntag ni mo di ang kaibigan.
4: Good morning, Dan.
3: Kinsa ni og taga-asa palyo?
4: Taga-salam, Dan, Pastor. Magsisimo na lang ko pinagi sa Biggie Mac. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako'y Biggie Mac na kananyo sa among isyon sa loob na Biggie Mac. Likuan ako. Diyan ako gubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gagyo, Dan. Ingon nga na ibatin ako, Dan. Pasalamatan ako.
3: So nayabuan og ininit ang imong tutoy?
4: Oh, nalapuan si ininit ko, nagsulog ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtulong sa atong lawas.
3: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Biggie Mags para mawala ang sakit.
4: Nakungin, pasalamat sa Ginoo sa Biggie Mags. Igan, kay nakapalit ko diya dayong sa Biggie Mags. Kasi among isyon sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang baligya.
3: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
4: Taga-salay, Idan, Pulukuno, Idan. Sige, Idan.
3: Salamat kayo, Idan, ha? Salamat, Idan, kayo.
5: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Biggie Mags, Pastor?
1: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako, Idan, Pastor, si 21 na Pastor.
1: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
5: Biggie Mags, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
5: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon, Biggie Mags yung, Pastor.
1: Maoba.
5: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kwan, si Butikap.
1: Okay.
5: Anto, nubuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar na Gino.
1: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.
6: Ang ako mga testimony, maukini. Una nga gatong Biggie Mags sa akong matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong Biggie Mags. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa Biggie Mags, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo na gihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong Biggie Mags.
0: The best songs on the radio.

0: Alas 6:43 sa kagabihan. Balik kita sa itong pagpanag-uban ining atong programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be fate.
0: Kumusta ang itong mga suking tigpaminawan diha sa may Manolo Fortich, Bukidnon? Ugusab diha sa may San Carlos, Valencia.
1: But deep inside we know we'd be back to something straight.
0: Wala na ba'y ulan diha karong mga orasa? Sa may Kibatang, Don Carlos, Bukidnon, mayong gabi diha sa mga Ledesma family. Hello diha kang Ati Leti Ledesma. Diha sa Kibawi, sa may Kisorang, sa mga Montesilio family. Sa may Paitan, Quezon. Mayong gabi diha kang Ati Terincia.
1: Every memory repeats, every step I take.
0: Diha sa may Manyo Viray, Kalilangan, Bukidnon. Sa mga Gatera Morales family, mayong gabi eh. Usog kayo nga to ang 98.5 dihang Dapita. Sa South Pangantukan, usab, diha sa may Kimanait. Sa Langkataon, Malipayon, Kipadukan, Bangahan. Sulid 98.5 Radio Kaibigan.

Ngayon kalimot mga igan, ang ato ang produkto sa VG Max Herbal Capsule sa gikaingon na ni DJ Aya kaganina. Adunay 25 ka powerful ingredients para sa ato ang lawas. Ilabi na kining lemongrass or tanglad ug unsa ang benepisyo niini para sa tuang lawas. Usa kini sa ingredients nga gisagol para sa tuang VG Max Herbal Capsule. Kabalo ba mo mga igan nga ang tanglad or lemongrass antibacterial and antifungal. Na siya'y citral. Makapatay o germs, maayo pang detox. Itong mga kagaw nga naan sa itong lawas, no? Pag-usap, makapaubos sa hilanat. Katong ipang hilantan diha, maayo kaning tanglad. Isa kini sa ingredients nga nakasagol sa ito ang VG Max Herbal Capsule. Aduna siya ay diaporetic. Dinasuka ang singot para mubaba ang hilanat. Labi na kung sagulan ni mo o kanang luya. Og usab, para usab kini sa pain reliever. Adunay mga sakit-sakit nga gibati diya sa itong lawas. Maayo kaayo kining tanglad. Aduna siya'y natural painkiller. Maayo sa rayuma, sakit sa tiyan, panuhot. So atong imagino no nga kani siya nga mga benepisyo, masagol dito, naas sa ato ang isa sa mga ingredients sa ato ang VG Max Herbal Capsule. Ug ilabi na magpaubos kini sa ato ang blood pressure. Ginarelax niya, ang ato ang blood vessels. Pero ayo lang pud sobra kung nagpa BP ka. Nakay kanang ku ano, nakay gina-maintain nga tambal sa high blood pressure. Dili pud siya maayo kung sobra aning tanglan. Pero anyway, kung dito siya mabutang, nasagol siya sa VG Max. Okay kaayo siya. Labi na antioxidant. Na siya'y batok sa free radicals, anti-aging. So itong mga dili gustong mutigulang tanaw ng ilang panin, ilang mga faces, o magmukhang bata pa kuno. O syempre kitang tanan, gusto mag-idana no, nga magmukhang bata. So, maayo kaining tanglad no sa ato ang lawas. Labi na kung makatumarta sa kanang 25 ka powerful kayo nga ingredients nga naa sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo po dahil siya no, ang tanglad maayo sa ato ang digestion. Kawala siya sa kabag. Kabalo mo unsay kabag. Kanang bitong atong tiyan nga kanang buturan. Paminaw na to kanunay busog sa hangin or butod. Kumbaga, ana, ang tawag na to, butod, gibuturan. Adunay gas or kaha na LBM. So, maayo kayong tanglad. Stress and anxiety. Ang baho sa tanglad, maoy makapa-relax. Makahatag o natural nga kalma ang iyang epekto. So, mao ko na ang mga beneficyo sa ato ang lawas, no? Diha na ito makuha sa tanglad.
How much more kung naagid siya diha sa Vigimax Herbal Capsule? Na-remember na ako dati akong mama, no, kay high blood man. Gagmay pa mi ato nga mga panahon. Pag maingon din siya nga kanang kuan, kung taas ang iyang BP, magpakuha din siya og tanglad. Kay lagaon ang sabaw mo iyang imnon. So true enough, makapababa gyud siya sa blood pressure. Daghan pa kayo itong mga ingredients, ng mga binipisyo nga nakasagol diya sa ato ang Vigimax. From time to time, ato nang himay-himay yun. Kung unsa gayud ang mga binipisyo para sa ato ang lawas. So, dili na ta magduha-duha pag gamit sa ato ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Kay 100% nga maayo kini sa ato ang lawas. Labi na ang aroma herbal oil. Ang Herbiba coffee blend. Daghan kita stocks nga naabot sa tuang coffee. So, unsa pa yung gihulat niha? Bisita na mo sa tuang Sibihanan diri sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Pag-usap diha sa May Alquino Emporium. We'd be back to something's fair. Alas 6:51 sa kagabhion. Mayong gabi, mayong pagpaminaw diha sa may Sinayawan, Valencia. Ingon man diha sa may Mailag. Ato mga suking tigpaminawan diha nga dapit. Diha sa may Ginuyuran. And of course, diha sa Dulugon, Maramag, Bukidnon. Mayong gabi inyong tanan diha sa mga naminaw karon sa akong mga suking tigpaminawan. Kanunay naka-tune in sa 98.5 Radio Kaibigan. Gatang-atang gini sila sa ito ang programa, ang Revelasyon sa Kagahapon with DJ Aya.

Alas 6:51 sa kagabihan. Happy na ta magsugod sa to ang letter karong gabi una. Ang atong magtatampo usa ka babae gikan sa North Cotabato.

Giatake ako sa akong sakit sa kasing-kasing, DJ Aya. Kahalos ikamatay ko na ni atong mga panahuna. Gidali ako nila pagdala sa balay tambalanan, DJ. Dito sa SPMC or kon sa Southern Philippine Medical Center sa Davao. Grabe ang hilak ni mama niya atong panahuna. Sa pagtuong dili na nila ako makauban pa, DJ Aya. Matod pa sa doktor. Usa na lamang kabulan ang akong idugay dinhi sa kalibutan. Sana dungog nila ni Mama, DJ. Grabe ang kaguol nga ilang gibate. Apan, DJ Aya. Bisan pa man sa akong nadungog o gibate ni atong panahuna. Nagampo ako sa hilong.

Ngaon ta lugwayan pa sa labaw nga makagagahom. Ang akong kinabuhi, DJ. Tungod kay dili pa ako ready. Ug usa pa, gusto ko pang makatabang sa akong mga ginikanan. Pila ra may sugilanon, DJ Aya. Dako na akong pasalamat tungod kay milagro kaayo ang nahitabo. My prayer was answered. My prayer was granted, DJ Aya.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Na-apoy arthritis.
5: Na-arthritis.
6: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
6: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, ka-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
5: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: The best songs on the radio.

Alas 7:26 sa kagabhion. Padayon sa itong pagpanag-uban ni mga orasa sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. DJ Aya, great na ako ang akong hometown sa Antipas, North Cotabato, lalo na kang pinalangga namo na Mayor Chris Kadungon. Mayang gabi diya sa mga taga Antipas, North Cotabato.

every... Mayong gabi ini ha, kang 792. Hello DJ Aya. Nalipay kayo ko DJ nga nakadungog na pod sa imong programa. Shout out ko sa mga taga Kulambugon, Maramag, Bukidnon.

Ah, dapat pala, Miss Kate. Mag-maintain ka ni yung kuan, VG Max Herbal Capsule. Kay maayo pod kini sa adunay mga heart problem. Food supplement. Katong adunay mga anemia or anemic sa ato ang tawag. Adunay asthma, maglisod ug ginhawa. Very good kayo sa itong lawas ning VG Max Plus Herbal Capsule. Ilabi na ka itong mga nahirapan magbawas. Dunay mga constipation. Kasagara, mahitabo ni siya sa itong mga katong mga sa itong mga senior citizen. I remember nga na-remember na ako sa una na ako'y pasyente dito sa Gawas, sa Nasud, sa Malaysia somewhere. Nag-duty si DJ Aya sa Osaka Hospital. Kasagara ang ani yung mga edad, like 65-70 pataas. Anaana sila ani yung mga stage kaning constipation. Kaning insomnia, dili makatulog. Kaya nga ito, abitong life, cycle, mangguni ito ang life. Like kung sa baby pata, kanang bago patanggi anak, after a week, mag-change ang atong mood sa pagtulog. Iana po pag-abot na ta kung 70-80s. Maabot na ta iana nga mga edad, mag-change na po ang mood sa atong pagtulog. Balik pagka-baby. Diba nga, napansin ninyo pag kanang mga tigulang na, mga senior na gyud, ang ilahang mga batasan, mura na po o mga babies. So, mubalik, kitang tanan, ing anak, kay cycle ang ato ang kinabuhi. Ato ang life. Ang ato ang, unsay tawag ani, kaning, ang ato ang maguna, sa ato ang magunang lifestyle po. Anong nagsakit taong ingon ini, wala tay pag-amping sa itong mga lawas. So kinahanglan, adunay vitamins, adunay mga food supplements, adunay mga panangga sa itong lawas. Maayo kaayo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Labi na kaning mga hypertension, mga ginay uso sa ito sa itong mga kaigsuunan. Kaning pneumonia, rheumatism, UTI, kasagara, labi na ka itong mga buntis. Mga buntis, mga kasagara, atakihon aning UTI. Katong mga gusto kayo manginom og soft drinks. So magbawas-bawas taan na no, ng mga lifestyle. Kada kaon soft drinks. So more on water na ta. Ay matutuan nila water is life. So ang tubig mo gyud maghatag og kinabuhi sa atong kinabuhi. Kay ang katong atong ipangkaon, atong ipanginom, ang tubig maoy mag washing ato. Well, here we are. Siya ang mohinlo, siya ang mo cleanse. So mausab ka na sa VG Max Plus Herbal Capsule. Kato bitong naay mga Parkinson's disease. Kabalo mo ning Parkinson's disease nga kanang murag mag-shaking ang iyang mga iyang kamot. Dili na niya makontrol ang iyang kaugalingon. Napod ko experience ana before sa kuang pasyente gihapon nga kanang dili na wala nay kuan, dili na niya makontrol ang iyang maskin kutsara ang iyang hawiran. Dili na niya makontrol sa iyang kaugalingon. Wala sila kabaluan na actually. So maayo kayo ang VG Max. Before ta mubati og ingon ni ana atong protektahan ang ato ang lawas.
Pinaagi ni ining VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Alas 7:34 na sa kagabion. Once again, daghan kayong salamat kang Kate diha sa North Cotabato, atong letter sender karong gabi una. I still remember ug sa katong mga naglantaw-lantaw diha na ako ay 3 million viewers. Dari sa ako ang FB. Your kiss was so brand new. Naghang salamat sa inyo ang pagsubaybay sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Revelasyon sa Kagabion. Adlong Lunes hangtod Sabado kita maguban-uban sa may alas 6 hangtod alas 8 sa Kagabion. Of course, diri lamang sa ato ang nagunang istasyon sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Every

0: 7:48 sa kagabihuan.
1: Well, here we are again.
0: Hapit na ito ang oras.
1: I guess it must be fate.
0: Para kang Kate, no? Karong gabi una. Sayahang sulat tampo.
1: We've tried it on our own, but deep inside,
0: blessed kayo ka.
1: We'd be back to something
0: special. Walay lain nga maingon o maistorya si DJ Aya kanimo. Blessed kayo ka sa imuang kinabuhi. Tungod kay gitagaan pa ka o second life. Imagine nga hapit na or sa imuang pagtuo, sa imuang pamilya nga dili na ka maka-recover pa.
1: Your kiss was so brand new.
0: And yet, here you are.
1: Every memory repeats, every step I...
0: Nangayo og second chance sa atong labaw nga makagagahong.
1: Take retreats, every journey...
0: Gani, matod pa sa Salmo 118:17. Nga dili aksidente nga nabuhi ka. Gibuhi ka para isugilon sa tanan ang gibuhat sa Ginoo para kanimo. Oh, grabe kayo, no? Grabe kayo ang storya sa imong kinabuhi. Gani diha sa Isaiah 38:18 paingon sa 20 nga si Ezekias hapit na namatay sa sakit pero gitagaan pa siya og 15 ka tuig nga kinabuhi. Ana ka maayo ang ato ang labaw nga makagagahom. Isalig nimo kaniya. Isalig nimo nga to kaniya ang tanan nimong ginabuhat. Isalig nimo nga to kaniya ang tibok nimong kinabuhi. Sa walay pagduha-duha. Walay imposible. Adunay purpose ang tanan kung anong gitagaan ka og ikaduha nga kinabuhi. Kate. So ayaw ka nagsayangi.

himuang kutub sa imong mahimo. Nga mabalik mungadto kaniya. Ang iyang gihatag nga libre nga kinabuhi sa ikaduhang higayon. Kay siya ragid ang nasayod sa iyang mga plano sa tag-sa-tag sa kanato. Siyara gihapon og siyara pod ang adunay right. Siya mo desisyon. Kanusa. Asa. Kuhaon niyang balik ang iyang gihatag nga kinabuhi. Daghang kay salamat Kate sa imong sulat tampo karong gabi una. Na nakahatag og pagtulunan o kapanaminan sa uban. Sa ato mga sukintig paminawan. Kung unsa gyud ka powerful ang prayer. Thank you so much. Og mayang gabi once again diha sa North Cotabato. Sa ato ang letter sender na aniya na sa probinsya sa Bukidnon karong mga panahuna. Daghang salamat. Ngayon man sa ato mga suking tigpaminawan sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, sa ilang mga komento, ano na natong ibutang sa tuhon na huna o kasing-kasing. Ang pagkamatinud-anon. Ang atong pagtuo. Ngadto sa labaw nga makagagaw. Daghang kayong salamat. After all, wala na mga ego. Best songs on the radio. Ako'y kaibig. Wala na may igong oras si DJ Aya karon gabi una. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. I guess it must be daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lamang sa ato ang sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Sa ngalan sa kinatibuk-ang kawani ni atong sibihanan, sa ato ang CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa ato ang General Manager, Sir RG Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Robbie Chang. Station Technician, Sir Joshua Sison. Admin Officer, Ma'am Charimi Pahangin. And of course, atong Finance Officer, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Pinagi sa Vigimax Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend. Kini si DJ Aya. Pasalamaton sa inyong makanunayong pagpaminaw. God bless everyone. To God be the glory. Okay.

0: Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Lu, nganong kataki ang kaman?
9: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muati.

0: man og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Quien sa dipaliw taga asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: tenang bila sempat dia mampu siapa tu nak mau lagi tu dah terbila saya pernah berdebuk lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ganang isa ka butilya. Muto iyang ipainom. Ang tod niya, ganang naabot o mga pila nakapilya iyang nakalit. Karoon kay, wala niya, Jodlis, baktog na ang yang
1: maama. Salamat sa Diyos. Sumaga. Lakaw-lakaw. Saan ni Paliog?
2: Rolda, nabakita niya pa sir sa Ultibawi.
1: Yes.
2: Salamat kung dako sa Ginoo kay sige mo, ingkarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
1: Oo. Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit eh. Huwag mo sa sir. Huwag mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Nagpalit ko kay Inday. Huwag niya kayo niya. Huwag sila maramag. Wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito kailan nagbaro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka man napulo kapag kapsul ba sir na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata ba sir?
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Huwag mo pa sir. Mukrus din niya sa kuntunga sa mata ba. Dito sa agdang. Wala na ba yun. Sa tuko sa una. Mauto ni palit ko BG Max sir. Wala aramag napulo ka kapsul na ayaw ka. Di kaluyan ka Ginoo.
1: Salamat.
2: Wala na bubalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni katulagi ka sa BG Max.
2: Salamat kay Pastor. Palit ako gusto wala kay akong pamilya rin. Akong ipainom doon sila sa kong bata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
1: Ayo. Sakit ang tiil.
2: Magibati. Kanangungul sa iyang kiting. Huwag iyang magala. Ang sarang iyang lukulukulan.
1: Mo ba? Salamat kay Sigino. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
2: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Kidili mo sa doktor. Ano? Ditaluhian kay Sigino. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Din nakatidin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil din. Naarang na daw ako. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: money ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palioga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iyan, mayon na. Biladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mangod to, Pastor. Sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya og kuan. Bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: Bagong Taon!
1: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
2: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
1: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
2: Salamat kayo. So, okay na siya yung
1: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
2: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
1: Praise
2: kayo.
1: Praise the Pastor sa BG Max.
2: Yes. Yes. Salamat
1: Thank
2: kayo.
1: You,
2: okay, Egan.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel, kamusta man Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Tutoy, ang matulimo na gubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: Bicinoy,
1: di pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa, Ando. Wala ka po akong anak. Oh,
0: dalaga. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa
0: akong
1: tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, Pastor. Kung antap, ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong titas ko ito, kabati mong lalag sa titas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel, taga-barang.

0: Yes, akin siya ni Palayog o Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin patuban ni Pastor?
0: Ganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang siya ato masulte.
1: Pastor, ito ba pang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang siya sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di kabato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so nato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong yaplasan.
1: Akong yaplasan, Pastor,
0: tapos, yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Igansel, unsay kayuhan imo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuriya po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Wala ko kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

Ako, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, yun yung ito na nangina ng Bibi Makpastor. Katulad yung sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok lagi nga, na siya mapakan na, wamanggid magdugay, nakapakmanggid siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya lang tida mo, kaya kaya nalang rabi di mak, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di mak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang yung tanding o wala yung maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamalas.

0: Saan ni Palihog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: sa Dipalihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dolo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, ang matulim mo nagubag o gatulo, gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa
1: san, 19 pa
0: akong
1: edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto. Dalaga ka, Anto, nga naminyo, ka, o nakaanak, o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa
0: akong
1: tulo, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap, ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong titas ko ito. Kibati mong lalang sa titas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-barang.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog?
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Diretso, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buot, hindi mo na sa Bigima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, ato sa akong Bigima, nagpahit ko siya ng Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Ah, karoon, sabay ko siya, o Pastor, wahagin lang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor. Salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, anto ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, oh, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, dalhan kayo dugo ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nagkaloy sa kisaron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang yung tato kayo dalhan na dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayun, alam akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayo dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Unsa ni palihog?
1: Igan na ni Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doctor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
1: Oh, gitna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo. Yes, akin sa ni palihog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
2: Good morning, Pastor. Sa Bikima, Pastor. Sa kung pwede akong ikot, pangkating karula. Ako sa lang kung Bikima, pwede ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
2: Pero, pwede ko siya ako, Pastor. Wala, gilang katukar sa mong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ha?
2: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwari, Pastor. Kakabuok.
0: Aduha na kabuok?
2: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ha?
2: Naayos, Pastor.
0: Sa kinsa ni palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ato nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Bigimax kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
3: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki okay, mlamo sa sa kani.
0: Oo.
3: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod si CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala ako gusto sa muli pastor nga salamat ko sa Ginoo sa nagipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang gud sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat sa Dios. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Iganding ni Pastor Dan.
1: Yes, iganding. O si Ato iganding.
0: Asong mama igandang, yung Twitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Twitter niya. Pero may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa ka buk.
1: Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: si Palayon?
1: Turun Mengbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nga akong gibati, tungod na itong ginam na ko, usalan yun ka, buka sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati, o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Buri Baliog.
2: Igan na yun, Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Bijimax Doctor kay ubag kaya kong ipon bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ang ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.
3: Testimony ko sa katong akong apo ba nga, gisagitan ng tiyan, Pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
3: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o Bijimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastor, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
3: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
3: Taga katumbalon sila, Pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
3: Oo.
0: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
3: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang motora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
3: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
0: Oo.
3: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
0: Oo.
3: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigimak. And gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat ko kita itong mga Bijimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized na siya. Gani, maupo niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, kung ito ang senior citizen ng mundo nga, Began Bidong Gabrielio.
0: Ang sayang sakit.
1: Nakakross siya sa isa ka, isa di ka bato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin karula. Apla sa lang kung Bikima, pwede ko sila ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko sila, Pastor, wahagi lang sa Pastor kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, o si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa ka buk.
1: Isotilya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Oh,

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi dyan ang saripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Dinakasin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil din. Naarang-arang na ba ko? Wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni Paliog?
1: Hindi sa saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Egan.

0: Iganzel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang among ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Wala oh. Kuno, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumis na linsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangatana ko sa akong Andrew Unsa, gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Bigimas o ganang aroma, gita kuhan niya, gita haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po ng Grisela kay birthday po niya, nang sinsaan niya sa Pagkatan, o taloy sa Ginoo, maayo na gigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: ti Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon, ako ipuan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang naana, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglukrabi sa order na alapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: O siya? Baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vegemax,
0: okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na pastor.
0: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala karon, ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa akin sa nipalayo kung taga-asa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya. Pastor, nakurot niya.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk sa Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buto si Manuel pa sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot pang ikating karula. Atlas na lang kung OBG Max, nagpwede ko si Igan Vigian.
0: Oo.
1: Pero nung sabay ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Igan-Inda.
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na to store? Yung Igan-Inda.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya nga lang, kung kayang paminaw, marang tauhay kung kayo.
1: Ining ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan-Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Di na kasi din siya magkalit o Digimax. Tulang kabukas na dahil din. Naarang-arang na daw ako. Wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Digimax. Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Salamat din kayo na una ganyan nga nag-share sa itong live kay bigang Criselda Daog Aromo. Salamat din kayo igang Criselda din kay bigang Gian Kasipong Gabiola Dirigo. Salamat din kayo. Amo sa baigan G. Lord Rosalinda o Bingoog Isipin Merida Dayagbi Lapao. May buntag na kanimu igan. Salamat sa pag-share sa itong live karon. Rot Rosario Alcade Nancy Laoynon Sansanan Clarin Pasorami Lansaw Danyula Kang Maria Maria Sel Ronaldin Napatok Mihas Leonardo Asidilio Bantuto Banigan Victor De. May buntag. Thank you for sharing sa itong live. Marchie Yang Yang Rim Kaibigan Chris Mapula Kaibigan Mercy Tagnuay Aog Musabdiak ang kaibigang Miralyn Ampuntas Aog Kang Joy Linuwaga Lumakang. Thank you for sharing. Nova Bustamante Aog Kang Jinky Bravo Igan Isidro Kabasag Aog Mausap Julita Tabo na Tumupas Nanay Bibi Ama ba ni Julita Edwin Norma Briones Lingkuna o Gajing Daddy Tukan Aog kang kaibigang Maximo Marquis Cap Pastor may buntag diya kanimo Ato ni nga May paglaw nga dala Kauban sa kaibigan ng usa sa atong mga leaders Gani ato ninggi ilang atong presidente sa kaibigan diya sa Hingog City Salamat din kayo kaibigang kapitan na Maximo Varkis o kang Vilma Casas Thank you for sharing Elma Tuminaw Idagan o Kim Ramos of Cotabato City Mami Cor, thank you for sharing sa itong live karon. Og sa tanan nga tag-og comment din ni sa itong Facebook live, dagang-dagang salamat kayong tanan mga kaibigan ko.

Yes, samang kila matago ma city may buntag yun alin na kataho ma kampano. Oh, gamausap sa itong mga partner stations tayo. Salamat kayo sa pag-signify nga na-cook up ng programa Pinagpala Musika diya sa inyong istasyonan. Nalipay kayo kung sa iyo pa kayo naka-hook up ng uban ka na ito. O nag-signify nga ang programang Pinagpala Musika. Ang mga awitin makalangit, abisang tuod nga wapat na magsugod din eh, pero ang mga awitin makalangit, padungog na diya sa ilang istasyonan. Kaya sa iyo pagkayo sila nagka-sign on o nag-hook up na sa itong APSA. O gamay buntag diya kanyang tanan, mga kaibigan ng mga partner station nato nga nakasignify na ka na ito ni mga orasa. Ako lagi tanding kung kinsa na ko na mga kaibigan, nagula din sa itong group chat karon ang Metro FM at Trinto. Salamat din kayo. Agmusab ang Kings Radio na Tuan Surga del Sur, ang GS FM 100.7 dia sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O kaptabot ka na to ang Chiel FM, Kabanglasan, mga kaibigan, o ang Radyo Kamayo, Liangga, Surga del Sur, Metro FM at Trinto o Metro FM Rosario. Salamat din kay kaibigan Rosel. O di usab sa Barangay Radio Abis League City, makibigan. Oy, walay signal ang mga internet ha. Basit pwede rin sa cellphone kung naidita. Pansak niya cellphone. Palagi madungog ta, makibigan, kay pwede rin ba kayong dagana kapaminaw niya sa Barangay Radio. Kay ang atong mga tigpaminawan niya sa lingig, diya langit kapaminaw kaninyo. Padulungan to sa party sa Inabanga. Ang mga listeners igsoon nga pinagdagahan na usap niya. O gahanay mga dapit sa Katil, maabot ang signal sa maong istasyonan sa Barangay Radio. Anyway, medyo subo kay wada signal ilang internet. Salamat sa uban ng at least gamit ang cellphone para langit nga makahook up ta na, kung na-ay dita. O di usap sa Iloilan FM Pangantukan, salamat kayo, nakahook up na ka na to. O gabisan pa diha sa ay, wala yung wifi, wala po yung internet diya sa kwan karon. Pwede na cellphone na.

po na ay dita. Ma'am Cheng, may buntag na kanin mo kay Bion Cheng. Sa Bus Radio, Bus FM diha sa Lano del Sur. D1 FM, Mariatag Surga del Sur. Nagka-hook up na ka na ito, magkaibigan, o ang Shenzhen Radio Butuan City. Power Radio, diha sa Vinoy Bamisamis Oriental. Aog mo sa magkaibigan, ang Heart FM, ang radio ko kalilangan bukid noon. Aog diha usab sa Barangay Radio Bislig City. Ah, okay, is connected now. Salamat igayo. At least na nang kuri ang internet diha sa Barangay Radio Bislig City, magkaibigan. Ice FM, Waola na del Sur. By the way, appeal ang taga San Antonio, diha kapaminaw igsoon sa Infinita. Ano, o sa Barangay Radio. Sa Bislig City. Kaya madugi hapon na dito. Kaya ato gibuhitor igsoon sa pagbiyahin na ito. Padulong ato sa tandag na minaw ta, mga kaibigan. Sa Barangay Radio. Abot ito sa San Agustin o kapaminaw. Diha kapaminaw ang ato mga listeners. DXMC, ICFM, Waola na del Sur, o ang Bliss FM, DXRN, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. O gamanugong sa matong programa diha sa Real Betrayo ng Oog City, Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. O giusap sa Radyo Bandira, Kidapaw, Radyo Bandira, General Santo City. Text mo na ako, taga Jinsan. May taga Labangal nga nag-text na ito, nga medyo apektado din po sila sa lindol, no, at itong linog nga may-agi. Aog di usab sa kagwait na ito nga partner station ang 102.1 may bunta 0.9. Salamat di kayo kagwait. Aog ang Radyo Bandira Kidapawan City, Flash FM San Francisco Agusan del Sur, DXRM Dias Nagbina Surga del Sur, aog ang Metro FM Prosperidad. Aog kapatapod ka na ito ang DXG Eclaver. Nanatiks na ako kahapon nga murag upat na kaadaw daw siya wakadungog sa atong partner station diya sa Claver. Ako i-follow up karong kung iya bang madungog kaya basi ang problema ang iyang monitor. Salamat din kayo, DXG Claver. Ako di usab sa Tribal FM, San Miguel Surga del Sur, Infinite Radio, Tandag City. May bunta kanyang tanan diha. Naigapanawag ka na itong taga-tandag nga atong listener in town, naghandom gito palit sa itong produkto. Oga. Duha to sila gatawag, iksoon ka na ito, puros atong mga nanay. Nalimot ako sa pangalan. So salamat kayo, Infinita Radio, Oga. Diya usab sa GTFM Lambuna, Iloilo, Ming Aga. Daw duha ka adlaw nga wala ni sila magka-kwanda ay magka-on air tungod kay nag-kwani sila. Murag nag-team building baka o nag-relax ni sila. Murag may outing nila. Ang taga GTFM Lambuna, Iloilo. Salamat kayo. Parinting Randy, kaibigan, salamat kayo. O gaang wala pa makasignify ang Radyo Bandira Talibon. Malipay ko kung makasignify mo kung ugaling na kaukap na. Aog mo sab diya, kamusta man ang Big Light Radio diya sa Kibawe. Kinabuhi ko. At oras magkibigan, 14 minutos makalipas ang alas 4. Lamang Aog, din iusab sa Bukidnon, matungo kita pinagi sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Aog, salamat igayo sa tanan nga gapanginaw ka nato sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Nga mabuting suon sa taga madapit din sa Bukidnon. Good morning to Kaibigan Jean Salas diha sa Malang. Kaibigan Ate Lorna Ibkas o Kalilangan. Binipinuhan nga taga Kapitan Juan, maimbunta ka nimo. At magkaibigan diya sa Kapitan Juan, maimbuntag. O kang Gina June, o Balinga Sag, Misamis Oriental, thank you for listening. O disab kang Loting Tiff, di at Cebuano Grupo, Waola na del Sur, o Nicanor Sudaria, San Franz, o Alice Andoyo, di at sa mga Guy Bislig City. Iksoon, magampo sa ta. Ilo
Hello, hello Pastor Dan. Good morning din po sa iyo, nag-hook up sa imong live. Salamat magkapamilya na pud mi. Okay, salamat kayo Minyaw Manuela. And Vicky Abalis usabay buta kanimo kaibigan. Still loud and clear Pastor Dan ang Radyo Bandira kita pawon. Salamat kaibigan Gina Salas Oblang. Magampo ta mga kaibigan ko.

Emin daigon ko ikaw, pagkataom sa awit at mga kaibigan magigsuonan. Atong oras igsuon, 25 minutos makalipas sa alas 4, kamusta mo talang di ako ninaot nga sa gihapon? Huwag ni balik og tulog mga kaibigan. Ato mga sunata magod igsuon karubuntag, medyo mga medo nga kanta, usay lami kay ibalik og tulog. Pero ato po ning itoy igsuon, kaya di po ta gusto makadisturbo sa ubang mga silingan, nga anaigi pangbati sa lawas. Kay kung ato i-play din ni igsuon ka itong mga kantang medyo banha, medyo sakit sa dalunggan, basta kadlawon. So muna itong na-play mga milo nga songs, aning unang bahin sa itong programa mga kaibigan. Uban manggod karon nakatrumpa, uban manggod akusugang ilang mga component ya, silang mga balay. Kay ilaging tingwa pangandoy nga makaabot sa ilang mga silingan na madungog ang programang pinagpalang musika. Mga atong ina-play nga music isuon dili kay sakit sa dalunggan para bisag akusog. Adi kay siya makadisturbo nga to sa uban, kaibigan ko. Pero hangyo ko, ayaw pagbalik ng tulog. Uban po nag-inom-inom na og coffee, makisunan. By the way, Ikson, niabot na ang kinarton ng coffee na to. O gato ginang formal nga ilan, Ikson, sunod sa pila ka mga adlaw. Kining atong bag o nga coffee. Nga may mo ginatong Paris matag-adlawon, samtang maminaw kita sa programang pinagpala musika. Para di na magkabalik og tulog. O Diyos, dalaygon ka. O Diyos, glory to God, dalay ko ng Ginoo, makaigsuon ang magkaibigan. Salamat din kayo sa tananag, paminaw sa atong Facebook Live. O bye-bye na gyud. Di magid na ito mabasa ang tanang mga comment. May punta din ang kaibigang Marilo Pardayaganon o kang ano ni Pinardadap o Alexis Juvi Tanlayon. O may punta kayong tanan diya sa o kang kaibigang Maria Luz Tinyo Tanlayon. Watching from Likuan, Sumilaw. O, naday ka di akarona. Lili Kagas usab. May buntag ka ni mo kaibigang Lili Kagas o kang kaibigang Rosalina Mariano Pante. O, Rosinda Pangilan. Katahom sa minsay sa awit o salamat sa mga pag-ampo matod pa ni Igan Rosinda. Jocelyna Serino Sobriano and Iti Labagsuling. Thank you for listening diya sa Gendero City. And Jackie Lulumbug. Lipay ko nung dagang paminaw ka nato diya sa Cagendero City. Despite nga ubay-bay pod ang mga estasyonan nga naadya sa mismo Tagbayan o niya, kining ato nga mga listeners, taga-Tagbayan mismo sa Cagayan. Pasilin Nelsie, may buntag, kamusta man? Og kang Alma Magira, ang kabigan Tito, Resura. Ana Tina Ibanez. Good morning diha kanimo kaibigan Tina. Good morning. Pastor Dan, salamat sa laing adlaw nga gihatag sa Dios kanimo. O kanamo, salamat sa imong ministry. Niloksa akong ibasa, wala ko matiwas ba. Di na ko makita na. Nisa, hinganan usab, may buntag ka ni mo igan diya sa Barangay Lapok. O sa kabarangay suon nga pitinagana sa membros kaibigan, kapinoon sa kalibo. Sa usa ka barangay, ang atong membros kaibigan diya. Murag at tibuo ka, surigaw dila sur na nga kaibigan. Usa lang ka barangay din eh, mga kaibigan ko. Rica Mendoza, may buntag diya ka ni mo. Diya sa maayong buntag, pasuda na Mindanao Mikaroon sa 98.5, Rosie Mendez ni sa Alaniba. Di sa Alaniba, kasubugin ako itong nipanaw akong isaaran ang pamilya ng akong adoan, apil na si Iganami, kaso lang. Di gimusugod ako anak ng mulaka ko kay Father's Day. Gikan ko sa namatyan dito sa Kadingilan. Nadali ko gauli kay paabot din yung nakuga. Laos na po dayon dito sa Alanib, kaso papit ako balay. Nagluto ako mga anak. So lisod kayo nga kumbiyaan nga Father's Day man. Ayop inyong masabta ito mga kaibigan diya sa Alanib, labigid sa Hingtungdan o gato mga functionaries nga to dito. Salamat kayo.
akan iyo sa nga pigayon o ga serbisyo bisag wa ko. Igan Inday, Erlina, Libuon Garcia may buntag, oba ni Kabigang Re. Francisco Yanong of Tagum City, salamat kayo Tatay Francisco. At ang iyang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan.

Long robes may muda de kanimo og alis anduyo. Maayong buntag pasudan lahi lagi imong live karon kay sa radio 98.5 puro music raman. Mao ba? Asa taga 98.5 din sa Bukidnon, Radio Kaibigan. Mosta diha Rarecitor or Dios, kamusta man ang atong 98.5? Asa ka nga 98.5 nino? Muragwa man tayo lang frequency nga kaparehas. Music rako no. Tagay ko ga feedback niya. Dios, kamusta man ang atong signal sa 98.5 Radio Kaibigan. Ikson oras na sa atong nagatingog man, Pastor. Basig lahi mong frequency nga nadayal, kaibigang Alice. Basig lahi, ah. Okay man. Ah, bislig. Adi man ta 98.5. Aganiya to, kay iwa sila internet, pero naman ko na internet karon. Taga-bislig na ini. Dito niya sa Barangay Radio, mga kaibigan. Pero dumagdi man 98.5 ng ilang frequency karon. Oras na sa atong pagbasas balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O tungod ni ini, ako mong gihangyo. Pagban ka na ko sa tag kita magkabadayon sa pagtuon. Diha sa libro sa buhat o binuhatan or Book of Acts, kaibigan. Ato dalawon karon ang o atay padayon sa pagtuon kining Kapitulo 9. And hopefully ato di matapos karon ang Kapitulo 9. Kahapon atong gitan-aw ang pagwali ni may sugong pagwali ni Saulo dito sa Jerusalem. Og ubay-ubay sa mga pagtulunan ng atong nakatunan. O gusas itong mga hagiting suon nga. Dapat patong sa kanato mahimong sama ni Saulo nga may sugon sa pagwali sa minsay sa kaluwasan. Ang pagwali mitungod sa atong Ginoo. Wasa lang minsay kundi mitungod sa Ginoo. Ato naman kita igsuon diya sa Kapitulo 28. Versikulo 28, Kapitulo 9. Nabusa ingon diya sukad ni Adto kauban ni, nila si Saulo. Og bisan asa sa Jerusalem, walay kadlok si Saulo sa pagwali, may tungod sa Ginoo. So minsay, may tungod sa Ginoo. Kung may tungod sa Ginoo, mauni ang minsay sa kaluwasan, mga kaibigan. Og ang tod nga, giatod kini siya sa mga tumutuo, ngadto sa Syria, og pauli ngadto sa iyang dapit sa Tarso. Og nipadayon pagtubo ang iglesia, ang mga magtutuo, og ani matubay midaghan pagayod sila. Luyo sa mga hulga o mga pagpaglutos, masabot nun na nidaghan. Tungod sa sakang taong maingon nato gilang paggamit sa Diyos nga way kahadlok sa pagwali sa misis kaluwasan. Ikaduwa, ang kinabuhi ni Barnabas. Nga toa dito nga anda mo asis, anda mo tabang. O nga ato mahagit nga unta usab mahimo kayang sama ni Barnabas. Nga magdala kini panalangin nga tusoban. So be Barnabas, igsoon kay mga tao karon nga nagahilak, da mga tao karon nga puno sa mga soliran, da mga tao karon nga murag halos na wala na paglaom, da mga tao karon gibugatan, be Barnabas nga to kanila. Karon igsoon at ipaday ng pagtuon, augikan sa mga pagwali ni Saulo, atong tanaw na pud karon ang mga padayon sa pag pamuwat sa Dios pinaagi ni Pedro o sa ubang mga sumusunod mga tinun-an niya ni Hesus Kristo. So si Pedro dito sa Lida o sa Hupa. Kapitulo 32 ngadto no, kapitulo 9 bersikulo 32 ngadto sa 43
may ato pagbasaon karon aning pipila ka minutos igsoon. Dagang dapit nga giadto ni Pedro aron sa pagpamisita sa mga katawhan sa Dios. Miato usab siya sa mga magtotoo sa lida. Dito nakita ni Pedro ang tao nga ginganlag iniyasa. Paralitiko siya o wala gayod makabangon sa iyang higdaanan sulod sa 8 katuig. Mingon si Pedro kaniya, Inias, giayo ka na ni Isu Kristo. Busa, bangon na o gipusa ang imong higdaanan. Diya-diya mibangon si Inias, nakita sa tanang mga lumulupyo sa lida o sa siyaron nga maayo na si Inias o mito usab sila sa Ginoo. O dito sa upa may magtotoo nga babae nga giganlag Tabita. Sa pinulungang Grigo, ang iyang ngalan Dorcas nga ang buot ipasabot mananap nga usa. Kini babae daggan ang maayong mga binuhatan ilabi na gayod sa mga kabos. Niining higayon na nasakit siya og namatay. Gilimpyuan nila ang iyang patayang lawas o gihaya nila sa kwarto sa taas. Ang upa dili kaayo-layo sa lida, busa pagkadungog sa mga sumusunod ni Jesus nga si Pedro at adito sa lida, gisugo niya ang duha ka tawo nga hangyoon siya nga muadto sa upa. Pagabot sa mga gisugo dito kang Pedro de Diha, nangandam si Pedro og miuban kanila. Pagabot nila sa upa, gidala nila siya dito sa kwarto sa taas nga gihayaan sa patay. May mga balo dito nga nanghilak. Gipakita nila kang Pedro ang mga biste nga gipanahi ni Dorcas sa buhi pa siya. Onya gipagawas silang tanan ni Pedro sa kwarto, miluhod siya og nagampo. Pagkauman, miatubang siya sa patayang lawas og miingon, Tabita, bangon na. Mibuka ang mga mata ni Tabita og sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Gikuptan siya ni Pedro sa kamot og gitabangan nga makatindog. Pagkauman, gitawag niya ang mga balo og ang ubang mga magtutuo dito sa gawas. O gipakita niya kanila si Tabita nga buhi na. Kining itabuan na balitaan sa tibuok nga hupa. O daggan ang mituo kang Ginoong Hesus. Napabilin si Pedro sa pila kaadlaw dito sa hupa sa balay ni Simon nga tiga bulad o panit sa mga mananap. Mao kini ang balaang pulong sa Dios igsoon at ang gibasa kapitulo 9 gikan sa bersikulo 32 ngadto sa bisikulo 43. Ato ni pamarandungan sulod lamang sa pila ka minutos magsuonan. Sa brabe may labay mga buntag igsuon. Ang ato mga patronaan dito alos may tungod sa kang Saulo magsuonan. O karon atong balikan si Pedro dinhi sa kapitulo 9. Si Pedro usa sa mga tinunan ni Jesus nga gigamit pag-ayo sa Ginoo. Kung imong tanaw yung kinabuhi kaniya doon ay siya mga ups and downs. Apan salamat tungod ang Diyos kanoy magatakot kay gayunan sa diya kita mo commit nga to kaniya mga kaibigan ko. Now ato makita din ni si Pedro may adto dito sa lida. O sa kadapit kadol sa hupa, musa nabot-bot siya dito sa usa ka lugar nga gitawag nga hupa. Namatod pa bisur 32 daghang dapit ang giadto ni Pedro. Aron pagpamisita sa mga katawhan sa Dios. Mga kaibigan magsuonan atong tanaon kini mao ang atong gibasa karon nga pagtulunan. O atong tanaon kay in general igsuon nga pagtanaw. When God moves, it always give life, mga kaibigan. Or, ato makita din ang gahom sa Diyos na nagapamuhat sa kinabuhi sa mga tumutuo. Ang mga gahom igsoon nga mabati kaniya ito, magyapong gahom nga nakaroon. Kay si Jesus nga ilang gisimba, gilagaran kaniya ito, magyapong ng Jesus nga atong gisimba o giwali din sa radyo sa programang Pitagpala Musika.
So sa diya ang mga tumutuo nagpadayon sa pagka matinumanon ngadto sa Dios. Ato sa pagkita igsuon ang lalaing mga buhat sa Dios sa kinabuhi sa mga tumutuo. Now ato makita din igsuon ang pagkamudaanon sa mga alagad sa Dios. Namatud pa daga mga dapit dito sa Lida. Nga getuan ni Pedro. Oga matud pa din daghang dapit ang getuan ni Pedro aron pagbisita sa mga katawan sa Dios og miadto sab siya sa mga magtotoo sa Lida. Nagawa sa Lida daghang lugar ang iyang getuan aron bisitahan. Usa sa mga ministers igsuon sa usa ka simbahan kinigitawag na itong visitation ministry. Ang pabisita sa mga tumutuo. Ang tuyos pabisita mo ang pag-ampo o pagligon sa mga magtutuo. Labi na kadto medyo aksyon na o kaluya makaibigan. Butang nga murag sa ako isip usag ka pastor. Medyo maingon ako nga sa pagkatako sa atong ministry. Muraga, wata enough nga time igsuon sa pagbuhat sa maong ministry. Isip pastor din sa MCC, nga asa ko nagpastor magkaibigan. Sa mga rason, ang simbahan nakuha kita og laing mga pastors. Aron, kunon sa may akong kakulangon, maoy muhulip o maoy mabuhat ni ini. Daghan na nangandoy nga unta kita mismo magkabisita. Kaso lang, the kind of ministry nga nakanato mo ang pagbisita sa mga namatyan. Mao nga halos ang akong kinabuhi na ragyod sa mga namatyan sa pagkaroon magkaibigan. Kaya ang namatyan manggod, mga tao na kinalan sa mga pag-ampo o mga pagdasig. Kaya di lalim pag adunay mo panaw, mawala sa ato nga panimalay. Sa maong rason, halos matag-adlaw galakaw kita para maadto mga namatyan, mga kaibigan, mga kaigsuonan. Kaya kasagaran manggod, makurom ang pamilya, ang mga anak na adiha. Anang gabi eh, so kasagaran, gabi kita makabisita. So medyo lisod igsoon, kung gabi eh, labi na kumagulan-ulan. Pero katingwa kayo kita igsoon usab nga unta, makabisita kita sa mga tumutuo usab. Labi git sa mga taong gipial nga ni sa Ginoo kanako, through sa ministry sa simbahan nga asa ko nagpastor. Pero lagi, di magina tumabuhat ang tanaw, nalipay lang pugko. Nga doon natay mga kaigsuonan, mga pipila ka mga church leaders, mga simbalay leaders, among itawag mga simbalay leaders, nga mo'y gabuhat on my behalf, mga kaibigan. O salamat kanila. Nga bisan tuod, wala na ko sugua, ga-initiate sila sa pagbisita sa mga masakiton o di ba ka sa mga nagluya uwa kasimbang mga magtotoo. Osbon ko, usa sa mga ministries sa simbahan, mao ang gitawag nato nga visitation ministry. Mao ning ginabuhat ni Pedro ang pagbisita sa mga katauhan sa Dios. Ayop mao sab kini ginabuhat sa mga alagad sa Dios, sa mga kasibahan, although di man gyud komo kay siya may alagad, di na pud apil ang mga membro. But in general igsoon kita mga alagad sa Dios sa simbahan should spend time para sa mga pagbisita. Subo lang kung ang alagad sa Dios walang gihimo kung dili. Uban mag-basketball, na uban magdulag cheese. Ako yung bawaan igsoon nga, pastor. Pasaylo ako, amigo. Mga amigo at mga pastors. Pero I hope this is kuhan ka ng pagpukaw na itong tanan. We are running out of time. Pero subo lang na iban nga magdulag cheese. Adi man daw tanigsoon. Pero kung tibok adlaw na lang o tibok simana ang atong trabaho, basketball ba kaunsa? O napakyas na pagbuhat sa ubang ministry simbahan. Pag-adtog mga kabalayanan, pagbisita sa mga bisag di membro pero imong kaila kay imong tingwa nga madala sila padulo sa Dios. Kung napakyas bantaan na ako pag-ampo, di pa ulo yung tanan. Mamakugi kita sa bulaton sa Dios tungod kay labi na karon, we are running out of time, mga kaibigan. Labi na ba karon di na ka mabaklay kay halos ng tanang mga alagad sa karon na motor? Pero sa itapulang pag ita mo, musuroy.
di pa kita mag-adto sa balay sa atong mga kaigsuunan nga nakinalan bisitaan labi kay nagsakit. Although mga membro di po tamo sarig sa pastor, we should initiate sa pagbisita. Pero akong punto lang, dapat ang ministry should be balanced igsuon, no, ang ministry. Nga tanang ministry sa church, kung di pagit ang pastor personal magkabuhat, at least na-organize pag-ayo o mabuhat kini maong visitation ministry. Osbo ako na kung handom igsuon makabisita sa tanan, di lamang sa mga membro si manapan apil sa mga kaibigan. O kapatid, kamot kita igsuon bisita ng itong mga functionaries, mga ganing na mga meetings nga itong inabuhat. Kaimportante usap ang pagdasig sa uban. So, mo kini ng trabaho, o yami adto sa dito sa LIDA. O dito nakita ni Pedro ang tao nga gandag Inias, o sa kapalitiko. Siya, o wala gayud makabangon sulod sa walo ka tuig. Lasun si kanon ang kini makigda. So, kung ato na naglubog kini siya, bidridin kini siya. 8 years. Naglubog. Kaya o magkabangon. Sa so, nakita siya ni Pedro, maingon si Pedro nga to kanya, Inias, giayo ka na sa, ni Kristo. Now, igsoon ko atong tanawon kini ang Ginoo, adunay igong katakos sa paghimo og milagro. Kung siya nag-ayog masakiton kani ato ako nagtuhang tud karon ato ka nang masinati, magkaibigan, magigsoonan. Na-imagine, 8 years na lubog. Nakinundom ko igsoon na usa sa mga pamilya sa itong listeners, mga kaibigan. Nga matod pa, pastora, kung ba na 8 years. Di makalakaw. Ang yang ginabuhat, yala na sa duyan. At least kung nakasaduyan, mag-uyog-uyog ang duyan. 8 years. And after 8 years, glory to God, ang maong bana niya nakalakaw. O nakabalik og suroy-suroy, magkaibigan, magigsuonan. Niabot sa laing mga lungsod. Niabot sa laing syudad. Pero lagi, ang atong giingon, ang kaayuhan sa atong balatian di na permanente. Pero at least after 8 years, gitugutan pa siya kaulakaw mura ko di masayo pag 2 years bago siya nipanaw. Nadiniwa ko masayad kung pila katuig ang gihatag sa kaniya nga siya mapabiling buhi. Pero ang ako lang pinakapunto, ang iyang sitwasyon nga murag imposible. Imagine 8 years. Imposible nga magkabakod o magkakaulakaw. Pero sa pulong lamang giingon, Inias, giayo ka na ni Jesu Kristo. Busa, bango na o gipusa ang imong higdaanan. Grabing otoridad nga nakang Pedro nga gikan sa Dios. Bangon, gikan sa imong higdaanan. O diya, may bangon si Inias. Naigsoon, napakita kini ang usa kahimtang murawat na ipaglaom. Sultian ta ka. Adunay paglaom alang kanatong tanan. Nganuman tong ang imposible sa tao, posible nga to sa Dios. Na posible igsoon di man spiritual o physical nga sakit, pero bisag physical nga sakit, ayaw ka wala paglaom. God has his own appointed time. Pero kung dili magigka maayo, importante igsoon na kain saktong relasyon nga to sa Dios. Protimani ang Dios gamanan gayod. So kung dili man physical igsoon nga nasakit ka, kini manggod siya paralitiko. So kung paralitiko igsoon, halos patay ang imong lawas, ana. Nayuban nga katunga lang ang paralyzed nga bayan sa lawas, pero di kaya po magkabakod. Halos di magkaliok. Kini siguro posible tibok lawas niya paralyzed. Mga etyas kaysa nahigda sa higdaanan. Now, di man siya literal karon nga naminaw ka nga physically paralyzed ka. Pero tangan ka na ito, paralyzed is sa espirituanon, sa emosyon, o sa atong relasyon at sa Ginoo. Sultenta ka karong buntag isun ang Ginoo, anay igo kagawm sa pagbago sa atong kinabuhi. Kanang mamaayo atong relasyon nga ito sa Ginoo. Ang atong espirituhanon nga murag wa nagkaing saktong liyok.
kumbaga patay kita tubangan sa Dios. Ma-revive ka na, mabuhi ka na siya pinagin ni Kristo Jesus. Usay, matud pa ako nabasan sa Facebook. Usay, daot ang espiritu nga naa sa tao. Para ka na ko isoon physically, maayo ka, pero espirituanon, daot ka. Kaya na ay daot nga espiritu sa kinabuhi sa tao. Kung daot ang espiritu sa kinabuhi sa tao, ang kinabuhi usab di magkadimao. Osbon ko, possibly physically, okay ka ay ka. But spiritually, nagdaot ka. Tungod, adoy daot nga espiritu sa tao. Og matud pa, kung daot ang imong espiritu, then ang imong kinabuhi di magkadimao. Mausay ito masabtan ang dagat sa kinabuhi. Pregsoon, mabuhi ta spiritually. Kung physically mamaayo ta, way rason nga di ta mabuhi spiritually. Sa tao, imposible. Sa Dios, posible ang tanan, mga kaibigan. Nakita sa tanang mga lumulupyo sa rida o sa Sharon nga maayo na si Nias o mito o sab sila sa Ginoo. Wow, iksoon, paminapagayo. In every miracle, nga buhaton sa Dios sa kinabuhi sa tao, dili alang sa kamayaan sa tao, apan to draw people to Him or to Christ, mga kaibigan. Sa matag maayong butang o sa matag milagro nga buhaton sa Dios sa kinabuhi sa tao, ang tuyo na dili aron mahimong popular ang tao, apan aron ang tao mapaduol o matuo nga to kang Kristo. Maman ituyo sa mga milagro kaniadto. Now, to reinforce sa maong kapaturan, apa? O dito sa upa may magtutuo nga babae nga ginganlag Tabita. Si Tabita igsoon sa pinulungang Grigo ang iyang ngalan Dorcas. Consulti ilado siya sa pangalan nga Grigo, sa Grigo nga Dorcas. Usa siya ka maayong babae. Usa ka mananahi. Ang iyang binuhatan maayo kaayo, labi na gyud sa pagtabang niya sa mga kabos. So kung akong tanaon, kini si Dorcas o si Tabita, usa ka matinabangong babae, labi na gyud sa mga kabos. So alang ka na ko ang iyong ministry magsuunan is help o ang pagtabang. Nasakit kini siya. And to make the long story short, namatay kini siya, gumikan siya sakit. Nadungog sa mga tumutuo nga si Pedro atua sa pikas lungsod busa ilang gipasuguan nga patuon si Pedro. Lasulti sila nagtuo nga si Pedro na gahom gikan sa Dios sa pag-ayo sa masakiton o pagbuhi sa patay. Now, naglaom sila igsoon ang Diyos pagkata pagkagayon na igsoon. Kung imong tanaw na, imposible kain ni siya. Pero ato magkita igsoon din na ito kinikayo emphasize pag-ayo, nagampo si Pedro. Kay miadto man siya dito sa upa o niadto sa dito sa kwarto nga asa. Ang patayang lawas gihaya. Pataya. Og matod ba diha? Miluhod si Pedro og nagampo og pagkauman miatubang sa patayang lawas og miingon, Tabita, bangon na. Kung ang masakiton ganiya paratiko mibangon, kay gipaayo. Karon igsuon, grabe, patay, bangon. Og tugot man, tuod man gitugutan sa Dios mubangon sa kapatay, lasulti na buhi si Tabita o si Dorcas. Tungod sa kang Pedro ang gamit sa Ginoo. Namatod ba kining hitabua na balitaan sa tibuok nga hupa og daghan ang mituo kang Hesus Kristo. Naigsoon, timan nga kung ikong ganiya. Sa matag milagro nga gihubuhat sa Dios, ang tuyo sa Ginoo to draw people to Him. Ang tuyo sa Ginoo sa matag milagro aron ang mga tao muduol nga to sa Ginoo. Now, ganiya sa pag-ayo sa usa ka partiko, miingon diya, og tungod ni ini, at ito nakita igsoon ganiya, ang pag-ayo dito kang Inias. So, sa diyang nakita,
sa mga tao nga naayo si Enias, mituo sila sa Ginoo, nasa versikulo 35. Verse 35, naayo si Enias, karon si Tabita nabuhi, unsa gisulti sa pulong sa Dios. Sa diyang nabuhi si Tabita, in verse 42, dagan ang mituo kang Hesus. Resulta igsoon, gitugot sa Ginoo kaniadto ang mga milagro may tabo sa kinabuhi sa tao nga bisan ang patay mabuhi. Aron lang ang mga tao mapaduol o mutuo nga to kaniya. Mutuo o mapaduol nga to kaniya. Naunsa may spiritual implication na igsoon? Sa matag butang imong maangkon gikan sa Dios, mga kaibulungang butang. Pagtagbo si kinanglan, kayuan gikan sa blati, anuban pa mga kaibulungang butang igsoon? Timani. Alang ka na sa kamayaan sa Dios, magigsuonan og dili, alang sa atong popularidad. Usahay na atay mailhan nga kanang kanang makaayog mga sakiton. Diyan ako i-mention kung naasa, pero ato makita igsuon. Dagan ang mudalag masakiton dito. Ang maong ang tao na imo nang popular. Ilado na. Now, di man daw tanig suon kung may mo kang ilado. Tungod sa imong mga buhat. Ang pinakapunto lang dapat unta din ni kung naamay mas labing mahimong popular o matuboy o may maya, unta ang pangalan ni Jesucristo. Siya lang dapat ang mahimong popular sa tanan. Kaya wa magin mahimo ang tao kung wala ang Diyos, instrumento lamang kita. Busa sama unta din ni ako pagampo. Kung naaman tayo buhaton para sa kamayaan sa Diyos, wailain atong pangandoy og motibo is to bring people closer to God, makibay magsuunan. Kung gawali makita din ni sa radyo, matagbuntag, alos matagbuntag, dili aron mas mailan ko. Apa na ron ang mga tao mas makila kang Kristo. Mabita kong giingon giyod ka, kanunay nga, balag makalimta niyo ko, ay lang kalimti si Jesus. O ang mapagtulunan nga iyong madungog din sa programa Pitagpala Musika. Sa ako pa ako, di ko angayan sa among pagkakami. Sa ako magkubanan, di kami mangayan. Apa niya may tungkol sa grasya sa Diyos, busa wala imi pasidunggan o wati dapat pasalamatan kung dili si Kristo Jesus lamang magigsuunan. Siya ang sentro o ang rason nganong adunay programang Pitagpala Musika. Dili kami ang makatag inyong kinabuhi. Si Jesus, bakit bigan ko magigsuunan ko? Busa si Jesus lamang o siya lamang. Ako nang inaotig suon sa manag ministry nga tong gibuhat. Ako pagampo ng mga tao. Mapaduol sa Dios, makaila sa Dios, mutuo sa Dios ug maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa, padayon sa pagpagamit para sa baton sa Dios. Kay ang Dios lagi buhaton. Alang sa kamayaan ug alang sa kaluwasan sa uban. Iso ikaw nga naminaw karon. Duha ka buta akong ibilin. Posible usa ka nga nagdaot. Posible usa ka nga murag nawad-an ang paglaom. Posible ikaw ang anay balatian. O posible spiritually nagdaot ka. Mao nga di na makitimaw ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi. Kung unsa mang suliran o kabugat ng kasing-kasing. Nga murag nawad-an ka ng paglaom kay murag wanay katubagan ang tanan. Iksontimani, walay imposible sa Dios. Ang Dios anda mamuhat. O kay bulong butang si mong kinabuhi. Importante lamang ang pagtuo ngadto kaniya. Ang pagtugyan sa tanan ngadto kaniya. Kay diya kaniya adunay kasulbaran. Ikaduwa, sa matag butang atong naangkon o sa matag kay bulong butang atong nakita. O nabuhat tungod sa tabang sa Diyos kanika nato. Ako pagampo, we should be careful to bring back all the glory and praises to God, mga kaibigan. O sa atong pagpamuhat sa blotong sa Diyos, ako pagampo, watalaing motibo, kundili to bring people closer to God, mga kaibigan, magigsuunan. Dili ang pamadako sa itong simbahan. Although di daw tang kumadako imong simbahan. Pero akong tuyo ang atong pinakamotibo, ang mga tao
mapaduol sa kadiyos, mutuo sa Ginoo, ug maangkon ang kaluwasan, ug mabag-o ang dagan sa kinabuhi. Dalay ko ng Diyos yung balaang pulong at tundungog. Ako yung naotigsoon. Palayin at kiting pamalandungan. Sa atong kasing-kasing, umay mong kabahin sa itong kinabuhi. Sa Jesus lang, o guwan ay lain pa.

0: na sa ni ain na ang pulong ni Lord nga angay paminawan sa mga tipaminawan taga sa day kaigan taga Maharlika ni Pastor. Di wata madungog di ha. Igan Bimbo Tastilio may buntag. Amen sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Salamat sa lagad sa Ginoo Pasudan. Huyop nga tagaan pagkaugtaas nga kinabuhi. Good morning to God be the glory. Igan Bimbo. Igan Bimbo. Bimbo ang ato presidente sa kaibigan diya sa pangantukan. Federation nato may buntag. Uban ni Igan Tis diya assistis may buntag. At ang iyong programa ni Igan Bimbo diya sa Euroline FM. Paminawa niyo mga igan sa taga pangantukan. Tanan nga maabot sa maonga signal sa Euroline FM, no, may bunta kayong tanan diya. O salamat-salamat kayo kayong tanan igsoon, no, gapaminaw sa Euroline FM. Makawa pa taka deliver diya o produkto. Nga VG Max Aroma maning kamuta maka-deliver ta diya. Pasudan palayon ta sa pag-ampo sa mga naapektuhan sa linog sa Sarangani o sa Jinsan. Jim Hermoso ni Tagalabangal. Yes, igan Jim, may bunta diya kanimo. Salamat sa pag-text. Kabigang at ito diya sa Luruga, amen pasudan sa pulong sa Diyos nga among nadunggan, karumbuntaga, glory to God. Nana Jerusalem, ay buntag ka nimo. Lagi nun, naputol-putol lang ato nga 98.5 karon. Ay taga may problema, igsoon technical diya sa 98.5 Radio Kabigan ng Tagbayan sa Valencia. Hopefully, ma-fix na karong adlaw. Morning pasudan, thanks God, nadunggan. Kanasada iya programa salamat sa pulong nga gishir ning kabuntagon kanay nagyud ko naminaw matag kadlawon Alice Lagura gamot tago Surigao del Sur. Salamat kay bigang Alice, salamat kay naminaw siya sa Infinite Radio. May buta diag igan amilin sa ganahay sa kibanggay. Ayong buntag pasudan pukawon gid ko sa Ginoo aron maminaw sa imong mga pulong Lita Lumanaw ni from San Miguel Surigao del Sur. Salamat igan Lita. Sa atong mga listeners diya banda sa Talakugon, gi-announce magid nako kahapon na biyahe ko. Pasaylo ako makadayon sa akong biyahe makisumakibigan. Kay wa koy makauban. Naa pero usara. Nya sa akong lakawing una na at least tulumi. No. Pero sa ragyod ang pwede mag-uban ka na ko kapon. So wag ikaw makadayon mga kaibigan. Kaya ato natin talakugon para po dang bisitahan ato mga listeners di haog duyog usab sa kasubanan sa pamilya Baterbunya. Nayanawag na ito karon ato ning ato bagong kadyota. Hello, kaibigan, o sa may ato? Ga programa ko din eh, o sa atong tuyo. Paluyog 5872. Ay, sa tawag akong white tuyo. Ako rin kabihin ako, importante po sa akong itubag. Kaibigan Ruby Sinto, may buntag ni Maigan Ruby. Salamat ka, you know, for being a blessing, Gioda. Pakanindot sa imong gisaysay nga mga pulong sa Ginoo karon tinuod gyud kong imposible para sa tao pero sa Ginoo posible ang tanan. Mao nga ako naglaom nga iyarang ihatag kanako ang akong gipangayo didto kaniya. Unang una iya akong giayos akong balatian o giya na lang pagbuot. Maoy matuman para sa akong kinabuhi. Salamat pasudan sa imong pagbasa o ginaot nga ubanan ka sa Ginoo kanunay amping pirmi pasudan. Salamat igan Ruby Sinto. Kasugod na po ni siya ga-vlog garon. Igan Ruby, may bunta ka nimo. O salamat kayo sa imong suporta usap sa programa Pitagpala Musika. Raquel Gomez usap, may buntag. Thank you for listening. And Vlogger Nels Edita Salazar, may bunta ka nimo igan. Pero ako Radio Polos Christian Songs. Aso, abin na kung okay na ilang internet dito. Apa di ay? So, dito matungog diya karon sa Barangay Radio sa Bislig City. Pasudan, salamat sa balaang pulong nga among nadungog. Magkapadugang sa kadasig ka na mo. Paampo ko nga mawala na ning akong binhod. Kayo ako nga duha katiil. Di ko makatulog, Pastor from Lantang, Valencia, Bohol. Basig taas ka, Yorick, iga na. Rice asaway, may butag ni mo igan. Oh, gamaw sab diya kang kaibigan. Bit, Anselmo, igan bit. Oh, may bunta diya kanimo. Og kang igan inday bora. Okay man ang signal ganiya. Okay ato signal. Pero karoon nagka-problema, tagamay. Always may naminaw. Matod pa ni Alaga Dudong. Og kaibigan Maritis. Siga diya sa Hingoog City. Salamat. Banji, kabanilya usap ay muntag kanimo igan. Thank you for listening. Wala may nagwali. Saan eh? Maayong buntag pa sudan. Sige rag kanta ang tagum. Wala may naminaw. Mau ba? Wapos la internet ito. Kasayang bagayod no.
1: Ako mo sayaw. Daigun ko ikaw sa wala'y pagkaulaw.
0: Good morning, Pastor. Naasa ka karun. Uy, naara ko. Huwag ina'y makukap na to ang 94.5 Big FM. Huwag ina'y, no? Sayang kayo. Siguro wala'y internet o sa pagkakulian nila diyan.

Salamat din kayo. Kaibigan Nelson Adulo o Banigan Bibingbiha sa Bayugan City. Salamat din kayo sa iyong pagpaloy sa program Pinagpala Musika. Kaibigan Tina Bautista of Davao City. Igantina, salamat din kayo. Tina Bautista Ayuban. Good morning, Pastor Dan. Nakapaminaw na pud ko. Kadtong ni Aging Adlaw. Wa ako makapaminaw. Technical problem siguro sa... Salamat sa pulong sa Dios. Ako di ay si Victoria Kabasi sa Bumbon, Clarin, Bohol. Salamat, Pastor. Paampo ko sa akong anak nga nalayo nako. Nalayo nako, Pastor. Yes, Igan. May buntag ka din mo diya, Victoria Kabasi sa Bumbon, Clarin, Bohol. Salamat din kayo. May buntag ka niyong tanan diha. Nga programa ko, kaibigan. So, naay problema diha kung wa't madungog diha sa 94.5. Basit na madungog, kaprograma ko din eh. So diya, walang diya kayo, na problema siguro sila. It's either way internet o di ba ka-brand out. O kung ga-music lang, din wa na sila internet nga mag-hook up ka na ito karun. So ayaw lang tawag paliyo ka, unya lang sa human sa itong programa, human sa lasay mo tawag. Hallelujah. Okay na, ang 98.5. Salamat, salamat kay Diyos. Salamat kayo sa may ang litsumanok, ang sibong litsumanok diya sa Wao. Salamat, salamat din kayo. Nice Life Brand sa Banisilan. Napod sa Salogan, Quezon. O diapod sa Kalilangan. Dua ilang litsunan diya. Napod sila yung mga frozen goods. Salamat usan na paloy sa itong programa. Ang Sibog Litsumanok, alami ang litsumanok. Ipanagyan ni kaibigan Didi nga Siboga. O katong tagawa, usap nga naga. Tabang ka na to. Salamat, Iga na. Huwag man ito magpaila-ila. Paliugtik sa pangalan, no? Kung okay ragit nga. Ito mamention ang pangalan din ni sa Wao. I mean din sa radyo. Ang tagawaong nag-GCash na ito og 5,000. Salamat kay Igan, salamat kayo. O salamat sa tanan ng tapalanginan. Igsoon ko, ikaw, usas sa tapalanginan, ubot ka mo tabang. Welcome kayong tabang para sa ministry na ito. Ah, welcome kayo. Balagi nagmay lang, welcome kayo mo. Inkaso lang ha, inkaso lang. O diya sa Maasim, may buntag. Emily Viris Rais, di sa Maasim. Salamat sa inyong kadunay pagpadayon sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Igsoon, manamilit ako dahil kong oras. Sa ngalad, bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Dalay ko ng Ginoo. At ang iyong atong Mindanao, Visayas, Headlines, mga kaibigan, magigsuunan. Wow.

0: Kinsa nga lang ni mo, kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita. Unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo. Ang akong anak, nato sa hubagan to siya. Din sa ilalom sa iyang suang, doon ay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to, isa ka simana niya, gibate, kay gikan siya, butuan. Tapos pag-abot niya din sa balay, Pastor, wala mo ko laing tambal. Katong aroma ra yun, Pastor. Aroma ra, may akong hihaplas sa iyang hubag. Kay dili gani maukab yung baba. Paghaplas na ako dito, mga 30 minutos lang, Pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalob sa iyang suwang at ako pa sa Julin. So, lagi ko lang gitambal, Pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoo nito kay isa na to kasimana niyang gibate nga dili maukab yung baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, Pastor, okay na, Pastor.
0: Okay, salamat kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakto kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo ako tuhod. Kagirayong ma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Mayong buntag, Pastor.
0: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
5: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
0: Ah, okay. So, kamusta man?
5: Pil na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Paingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
0: Oo.
5: Nga, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit ka ayo?
0: Oo.
5: Nga, mostly apahan ako. Kuan, pagkagabi, anak. Maayog nila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nangulmul ba?
0: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
5: Namay, Vigimax, nasapalit na akong kuhaan mo, tungwaan na akong nakapalit niya imo akay, nakuuna akong palit. Wala mo kay Bawag, maani ka, stago.
0: Ah, wife, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulmul sa imong tiil?
5: Oo, nindot na kaya, pagtulog na ako.
0: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamati ang Ginoo na yun.
5: Kuhaan, parang ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmo siya agabi, ba?
0: Oo.
5: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulso.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ubano ba nabunta hangtod alas 6 atong sayron kining pipila ka mga balita atod kanato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Adlaw nga Miyerkules karon og pitsa 24 ning bulan Sunyo 2016. Welcome sa atong
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Atong kanato sa produkto nga Vegemax nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Daghan na kay mga testimonies ani. Diato may hapigsoon mga personal nga atong hinabi nga mag-testify nga wa ato ma-record og ma-play dinhi sa kahanginan. Di ako may hapigsoon. Nadagan po ang katawag kanato dini para lagi ipabot ang testimony sa kayuan nila na angkon. O salamat sa Diyos yung padayon sa paggamit sa itong mga produkto, Aroma o Vegemax. Makisunan mga kaibigan. 38 minutos makalipas ang alas 5. O karong mga kaibigan sa ulan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Nadakpan nga siyam ka mga LTO enforcers atol sa entrapment operation sa Buena Vista, Agusan del Norte, magatubang og criminal og civil cases.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang kanhi binilanggo sikop sa Bohol nga namaligya og yadiling druga kantidad og sobra 800,000 pesos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lali sa inuman, misangpot sa pagpanigbas sa Lantapan, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang DepEd Region 9 nagpagawas og regional memorandum alang sa mandatory inspection sa mga gamit sa mga estudyante.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: DSWD full blast na sa pag-release og cash assistance sa General Santos City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Bana sa usag ka doktora gipusil patay sulod sa panimalay sa may mararag marihatag Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nung mga kaibigan, 1.9 milyon nga balor sang illegal nga druga na kumpiskar sa mag-live-in partner sa Sara Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mo ko ng ulan tudling sa atong balita tudkad nato sa produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 kung matanon, tanong masang palibot, pero ilisod ba na natong lutoon ka ng 25 nga dungan? Pero naimo ka ng posible sa usa kapsula o kinimaw ang Vigimax, mga kaibigan. Oil ang sulod ani og dili powder. Kung adunan kay pangutan na mitungod sa atong produkto, mga kaibigan, na paliyog, text lang ka nato ay lang tawag ha? Kung mga pangutan na text lang. Pero kung ikaw na ayo og buot mapabot og testimony, pwede ka mutawag o mutik sa atong numero 09-27-71-12-112. Usbon ko, 09-27-71-12-112. Pastor Dan, wala pa'y aroma diri sa maasim, imilini. Yes, wapag kita, diha, wapag kita. Kaya totoo ako sa Jinsan, noong nauna ako ang mulaos niya, pero may nag-text na ako, nga naingon ko anak ko Jinsan. Mga wala na lang po ko mulaos dito sa maasim. Pero anyway, I hope magkabutang na ang taga-radio ng masa diha sa itong produkto. Wate butika diha! Wate butika! Ang atong Vigimax mapalit diha mismo sa istasyonan sa Radyo Banderas. ang studio niya. Atul at anawning suna kung asa kung abatay butika niya. Pero wapatay aroma niya sa maasim sarangani magisuunan. Kasbun ko, wapagintay mga butika except din ni Igsoon may aroma diha sa kalina sa kalinan na diha sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Muna itong butika. Aug diha po sa Firmer Pharmacy sa Makilala. Aug dito sa Rosario sa RTR Pharmacy. Aug diha sa Trento sa Gin Pharmacy. Kana lang. Opat ka pharmacy. Ikalima ang dito sa Masuelas Pharmacy sa Malang. Maura gina Igsoon. Lima ka pharmacy ang ato. Diya, mapalit itong mga pinagpalang produkto mag-Igsoon ang mga kaibigan ko. O katong gusto mag-dealer, text mo, kahit pwede ito ipa-GNT o ipa-GRS katong gusto mag-dealer, di kinanda kong kapital mga kaibigan mag-Igsoonan. Dili kinanglan. O niya, kung palit kag Vigimax, basta palit kag tulo kag Rapa Igsoon, discounted price, libre pa gina nga itong shipping, huwag ka naibayaran sa GRS, kami naibayad, basta at least tulo kag Rapa imong paliton. Basta kas, no? Basta kas. Diyan di ay sa ginsa, napalit diya kang mamuweng. Kahapon, mga ipatadaan to. Kaya mga note-down siya, ipatadaan siya kahapon. O, Vigimax, usan na siya ka public school teacher. Pribut mo siya mo tabang sa itong ministry mo. Gabalik niya po siya. Kanayang pabalik soon, tabang sa katawan, kinamugamit ka doon, tabang po sa itong radio program. Pag dinin mo sa Bukinon Igsoon, ato lang mo sa itong mga kaibigan center kung buot mo tabang sa itong radio program, ato mo sa itong mga kaibigan centers o sa mga itong mga partner stations. Diya lang ha. Andi na po tayo mga pipila ka butika. Kanang ako rin pong i-announce nga butika Igsoon din sa Bukinon, kaya tayo mga butika sama diya sa butika Kalilang, sa Kalilangan. Og na po tayo diya sa kabutika diya sa Pangantukan, na po diya sa Yusef Pharmacy o Bascos Pharmacy sa Don Carlos. Og diya sa Amora Pharmacy sa Sakop sa Carmen og napo diya sa Damulog og diapo sa Kabahog Store. Usbon ko Kabahog Store diya mo palitig suon Kabahog Store. Kay ato nang mga kaibigan tagiya ng Kabahog Store, ato na membro sa kaibigan, available ang atong Vigimax o aroma usab diha. 44 minutos makalipas alas 5 karon sa detalye sa ato mga balita.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa itong partner station dito mga kaibigan sa Butuan City, ang Sunshine Radio. Nadakpan siyam ka mga LTO enforcers atol sa entrapment operation sa Buena Vista, Agustan del Norte. Magatubang og criminal og civil cases. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Dundun de Los Santos, nanukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Magkatubang umakasong kriminal o administratibo ang siyam ka mga enforcers sa Land Transportation Office kon LTO Caraga nga nadakpan sa gilusan nga entrapment operation kaniadtong mga niaging adlaw sa ilang gipwestohan sa Purok 5, Barangay Alobihid, lungsod sa Buena Vista, Agustan del Norte. Sigur ni Alan Noblesa, team leader sa naglusad sa Joint Entrapment Operation, gimando matod pa ni LTO Chief Marcos Lacanilao ang pag-entrap sa maong mga personahe human nakadawat og sumbong gikan sa mga motorista ning rehiyon sa Caraga kalabot sa pagpangilkil, matod pa sa maong mga lokal personnel sa mga mangagi nga mga sakyanang di karga. Ila kining napamatud-an sa usa ka semanang gihimong imbestigasyon og beripikasyon og diyang nakumpirma ang ilang pagpangilkil pinagi sa gigamit nga marked money, dinhi na gilusad ang operasyon uban sa mga sakop sa Buena Vista Municipal Police Station o sa mga personahe sa LTO Central Office. Ila pa usab nga imbestigahan kung dunay kasayuran kalabot sa maong modus ang Regional Director sa LTO Caraga. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dondon de Los Santos. Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa maong follow-up report. Kay medyo tataon na kinitabuig soon. At least na development nga pasakaan sila aga kaso. Oh, nakatubang sila oga. kaso magsuunan kitong nadakpan. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan at Tutag Bohol. Kaning binilanggo sikop sa Bohol nga namaligya og ginadiling druga kantidad og sobra 800,000 pesos. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni Kaibiyang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Mukabat sa usa ka milyon ka pesos nga kantidad sa gidudahang shabu ang nasakmit sa kapolisan gikan sa usa ka kanhing binilanggo nga nakagawas pinaagi sa plea bargain agreement human masikop sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit kun PDEU sa kagabion sa Hunyo 22, 2026. Ang suspect giila nga si Steven Besas, 28 anyos, solitao construction worker ug lumad nga nagpuyo sa Barangay Bato, Gindulman, Bohol. Sigon sa taho, ang operasyon gipangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal sa Barangay Buol, Tagbilaran City human makadawat og impormasyon nga ang suspect nagbaligya og illegal nga droga samtang sakay sa iyahang motorsiklo. Atol sa operasyon, usa ka pulis nga pusher buyer ang mipalit og usa ka pakete sa gidudahang shabu gikan sa suspect nga kantidad og 12,000 pesos. Human sa transaksyon, gilayon siyang gidakop sa mga operatiba sa pag-inspeksyon na recover ang laing uno kapakete sa gidudahang shabu ug ang tanang nakumpiska nga droga adunay gibanabanang gibug-aton nga 125.6 grams ug adunay gibanabana nga kantidad nga 854,080 pesos sumala sa standard drug price. Giandam na sa mga otoridad ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspect. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
2: Mindanao, Visayas Headline.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma mapalit diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Naputay-puti ka dito sa Clarine ng Bohol. O paminala mo diha sa Hot FM kay ilan po gina-announce kung asa pang ilang laing dealers diha. O katong gusto mag-dealer, text mo ka na ko. Labi na tayo plano nga moatog Bohol sa di madugay mga kaibigan makigsuunan. O katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag karon mismo. Ipabot ang istorya sa kayo. Ano muna ang kunay na text na ako, pastor, mo tawag ko. Kung mo testimony ka, kaibigan, pwede ka mo tawag karon na mismo. Samtang napatay oras, ipabot ang istorya sa kayo. Ano muna ang kunay. O man kami gamit sa itong produkto, it's either Vegemax o Aroma. Ayaw kaulaw, ayaw kadlok, tawag din ipabot ang istorya sa kayuan ni Muna Angkon. Gamit itong mga produkto, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Kahapon na ato'y taga sa Tutumas nga naghandong mo palit sa itong Vegemax. So gikan sa Tutumas ni Ato Gitsia o Kapalong dito sa Big FM. Ang produkto ng Vegemax og Aroma, exclusive, usbon ka exclusive, mapalit lamang diha sa istasyonan sa Big FM sa Kapalong. No. Wa talaga mapalit ng aroma digsoon. Ang atong Vegemax Aroma, exclusive, mapalit digsoon diha sa Big FM Kapalong. Natay cooler karon, may buntag ni mo diha kaibigan. Ikan palayog, palayog si mong radyo, palayog. Palayog gamay sa radyo kay ang akong tingog mo balik mag dungog sa radyo.
5: May buntag.
1: Ah, yes, Igan. Unsa may ato, Igan? Moraga, dul-dul gid ka sa radyo, Igan na, palayog-palayog gamay. Ah, palayog gamay. Ah, sige, ako kay owner karon. Ah, paliog pala ila and din taga asa.
5: Sana buhi pato. Hello pato.
1: Yes, hello igang, paliog pala ila.
5: Si ako din si Terry sa Malcolm po pato sa Panabo.
1: Igan kada madugya po nako ang radyo ba? Paminaw lang ka sa cellphone, ayan lang sa radyo paminaw sa cellphone lang. Palayo gamay. O madugya po nako sa cellphone lang kita minaw.
5: Ay, sa sa dali ha.
1: Asigan paliog pa na ila og taga-asa. Ah, di kita makasalabot igan pasilo ako. Ah, magtestimony siguro ni siya.

0: Nasong linya karon si kaibigang Teresita o Bapanabo. Kaibigan, may buntag diya kanimo.
1: May buntag si Pastor.
0: Ah, yes.
1: Natawag ko okay, na kadimog mo si Mamo makaagi ka o Panabo niya o manday na ka na gayon, Pastor. Mapalit na pag-impact ko.
0: Ah, okay. Ikaw tong nitagbo sa amo diya sa una, pwede... Tawagan ta kaunya uman sa programa, tawagan ta kaunya abi man ako magtestimony. Tawagan ta kaunya sa programa kay atong oras medyo apiki kayo gid ah. Pasaylo ako igan. Tawagan ta kaunya. Kini atong listeners no, yung nakog basta pangutana, i-text lang, ayaw lang itawag kung itawag unya lang pagkahuman. Kaya atong oras igsoon, nubo ra itong oras. Nalaing balita mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas headlines.
0: Gikan dito sa Bohol at tutaga balita o atong sarang balita panghitabo din sa Bukidnon.
2: Mindanao, Visayas headlines.
0: Lali sa inuman, misangpot sa pagpanigbas sa lantapan Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigan Charimi Pahanggin, nanukat sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charime, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas headlines.
3: Panagpingkil ato sa sesyon sa pag-inom ang nakitang hinungdanis sa pagtigbas sa usa ka 35 anyos nga lalaki sa Prokdos, Barangay Baclayon, Lantapan, Bukidnon, gabi sa Lunes, Hunyo 22, 2026. Ang biktima gilalang sa alias nga Entong, samtang ang suspect mao si alias Raul, 43 anyos ug lumulupyo sa sinisangpit nga lugar. Sa isang nga pagigsusi sa kapulisan, nag-inom ang duha sulod sa balay sa suspect uban sa usa ka paryente sa biktima, dihang miinit ang ilang diskusyon tungod sa wa pagkasinabdanay. Matod pa sa report, sa kalit nga kasuko sa suspect may kuha kinog sundang gikan sa kusina o gitigbas ang biktima samtang naghulga ang iya kining patyon. Tungod sa insidente, nag-aangkor ang samad ang biktima sa tuong abaga o sa tuong abahin sa ulo doon sa dalunggan. O gitaldayin kinisa ng balanan aron mahatagan ng medikal kapag atiman. Sa laing bahin, wala na malikay pa ang suspect o voluntaryo kining mitahan sa mga pulis na maresponde sa insidente. Sa pagkakaroon, ana-ana kinisa kusodiya sa Lantapan Municipal Police Station o nagatubang sa aming mga kaso bato kaniya. Balitang Hrugrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami kasi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charmay Pahanggin sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax na palit din sa Dagbayan sa Valencia sa Alcueno Emporium. Advokado mismo sa GRD Printing Services tapad mismo sa Kaibigan Office nato o di ba ka sa Radyo Kaibigan. Pag naa mo sa Quezon, dito mo palit sa GRD Printing Services sa Quezon. Diya sa Dikit Building, doon lang sa kanang na I-7-11 diya. Diya sa sentro sa Quezon, atbang, halos atbang sa Maraat Hospital. Kanang atbang sa Maraat Hospital na diya na baligyang bugasan, diya pud mismo likod anang bugasan na diya ang Dikit Building. Diya na butang ang GRD Printing Services. Og diya palit ang produkto ng Vegemax o Aroma. Busaan na mo diya mga kabigan, diya mo palit. Kay halos ang presyo diya sa Vegemax para sa po din sa Valencia, sa atong tindahan. Laing balita mga kaibigan. Ato taga Sambuanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas headlines.
0: DepEd Region 9 magpagawas og regional memorandum alang sa mandatory inspection sa mga gamit sa mga estudyante. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas headlines.
4: Ipatuma na sa Department of Education, Region 9, ang mandatory inspection sa mga gamit sa mga estudyante sa tanang pampubliko o pribadong tulungaan aron mapalikon ang seguridad o balikayan ang pagsulod sa armas o guban pa mangidali ng mga butang sulod sa tulungaan. Kini ang gipahibalo ni DepEd Regional Director Ronelo Firmo atol sa press conference kagahapong adlawa. Matod pa niya, magpagawa sila og regional memorandum nga magmano sa regular inspection sa mga bago guban pa mga personal nga gamit sa mga estudyante, gimanduan o sa mga tulungaan sa pagbaligo sa seguridad. pag-agi sa pagbutang metal detectors o pagkuha sa dugang pa mga security guards. Gipaligon sa DepEd ang ilang mga programa sa mental health o kampanya batok sa bullying. Aron masiguro ang luwas ug malinaw nga palibot sa pagkat-on ang maong lakang gisundan sa nitong insidente sa pagpamusal sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nga naghatag og dagkong kabalaka sa sektor sa edukasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yimet, para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Salamat kay Bang Francis Ralph Yimet sa mong report. Laing balita mga kaibigan. Bana sa usag ka doktora gipusil patay sulod sa panimalay sa may mararag marihatag Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Anukas tagbina, kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
2: Mindanao Visayas Headlines.
5: Patay ang usa ka bana sa usa ka doktora human kini gipusil sa duha ka wala mailhing lalaki nga misulod sa ilang panimalay dito sa barangay Mararag lungsod sa Mariatag, Surigao del Sur. Base sa initial nga investigation matod pagisulod sa mga suspitsado ang balay sa biktima aron mangawat apan matikdan sa biktima ang pagsulod sa mga kawatan inungdan nga iya kini gigukod dala ang usa ka sundang apan walay kalibutan ang biktima nga armado dayang mga suspitsado ug sakalit gipusil sa usa sa mga kawatan ang biktima nga mao hinungdan sa nanali nining kamatayon. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang laom ng investigasyon sa kapulisan aron mailhat ug madakpan ang mga suspetado nga daling miikyas human sa krimen. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez na nukad diya sa Tagbina, Surigao del Sur, DXRM. Katapusang balita mga kaibigan. DSWD full blast na sa pagpang-release o cash assistance sa General Santos City. Good news makisunan. Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Neonim Rafi Sura Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City, kaibigang Neonim, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gisugda na sa DSWD ang pagpanghatag og cash assistance ilawom sa programang Emergency Cash Transfer ngadto sa labing naapektuhan sa linog sa Region 11 o Region 12. Siguro DSWD Secretary Rix Gachalian, duha ka semana human migo ang linog sa Mindanao, naka-focus sila sa distribution sa family and packs. Gani subay sa ilang datos, mukabat na sa 561,000 pesos ka mga family food packs ang ilang na-distribute sa mga apektadong pamilya sa duha ka mga rehiyon. Human sa family food packs, nag-full blast na usab sila sa distribution og cash assistance nga gisugdan kagahapon adlawa Martes, Hunyo 23 ning kasamtangang tuig. Dungan nga gisugdan ang distribution sa cash assistance sa Jose Abad Santos og Balot Island sa Davao Occidental, Malapatan og Land sa Sarangani Province og sa General Santos City. Sigur ni Secretary Gachalian nga sa pagkakaron, mukabat na sa 139,906 ka mga pamilya ang ilang na-process kansa ang ilang mga balay ang nakaangkon og partially damaged o totally damaged samtang mukabat usab sa 799.6 milyones ka pesos ang pundo nga gigahin alang niini. Kini nga balita hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Neonim Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Neonim Rafisora Kainoy over 98.5 Radio Kaibigan Valencia City sa maong report. Mga igan, kapsan taguras, padoy salamat igayo. Madungog kita, igsoon, nakaukapanay ka na to, madungog kita sa 94.5. Diha sa Big FM, Davao Region. Salamat kayo kaibigang Ripal sa mga feedback. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, og mausab sa itong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
2: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
1: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
0: Okay.
1: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa Dropos Kaibigan, pito na katuin sa pin.
0: Salamat igayo.
1: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong igsoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko, kaya umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarot siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas Pastor, sulod sa loo kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Max Pastor. Takahurot lang naka-inom siya o ibalik. Usa kasi mana Pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo, okay, ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya Pastor.
0: Uy, pilay ang edad igan? Pilay ang edad?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63. So sa duwa kasi mana gipainom ni mo og Biggie Max buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
1: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magay sa GFA Pastor.
0: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan ha.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naa pa di ay na?
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya ne!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok
10: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani, pero ay siya. Sa kamahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, ug blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mo 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alasays by di uno sa buntag. Magagaigan mga kigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan. Baga tulibagbag mga Marites o mga driver nga mga badlungon o mga miyembro ng PDA. Yan. Hangak. Magandang umaga po.
7: Good morning.
6: Welcome na usab sa ato ang programang Baruganan sa Kaibigan adlaw Miyerkules. Pizza 22 ning bulan sa Hunyo.
7: Good morning!
6: Pila na lamang kadlaw, mahumanag yun ang Hunyo. Hulyo na sad. We are already in the middle part of the year. After that, Pasko na sad. Atong paabuton, ana pa di ay. Paabuton pa na to ang barangay and SK election. Campaign period, October, I think it's 22. Okay, 10 days raman na. Ang election is November 2. That is All Saints Day and All Souls Day. Kalag-kalag yun. Ambot nga nung i-timing sa nila nga kalag-kalag ang election. Dapat ipalabay na lang kung saan kalag-kalag. Kay, excuse me. Ang mga tao, mga dumagin na og sementeryo. Ang mga tao, magdali-dali og atong sementeryo, magdagkot, layas, kay mubutar pa. Ay, may nalang na hinoon kay Bog na kadaw at balit o kandila, buwak. Ay, nako po, naunsa. Idiging atong nasod, wala na yun. I don't know what happened. Kay gumikan na gining atong natas pamulitika gina sa atong nasod, wala yun. Ah, ako magprang kahay na lantas kahanginan ha. Kanibitawang, dili yun kabutar o walay kwarta. O niya, di pong kakadagan, o guwapong kay kwarta. O niya, pagkahuman sa eleksyon, ang midaog, mangwarta na pa. Kaya aron, mabawi niya iyang gasto. That's the biggest problem. Muna, nga walay undang ang korupsyon sa ito pangagamhanan. O niya, sige mong reklamo sa ito ang mga opisyalis nga. Dilitanan, ha? Kung lagparo. Dilitanan. Dilitanan ng kawatan. Dilitan ng kawatan na nagan, na apoy kawatan na nagan lang, aron makakawat sa rindas pangagamanan. O, di ba? Hallelujah. Kamong mga naas barangay, hapit naman yun. Hapit na yun. July, August, September, October, piling, kampanya, 10 days. Ang ubaro, nangandam na. Yan, naghanap yun. Nagatong una, ang barangay kapitan na point-to-point, Roman.
8: Agay!
6: Ay, ikaw na sa imong kapitan karon. Kay maikay ka. Ang tawagan atong una, Tiniente del Barrio. Karon, na-promote naman karon. Itong una, lieutenant pa na. Tiniente, sa in English na lieutenant.
8: Agay!
6: O, Tiniente del Barrio, na-promote na. So, dili na karon, Tiniente, kapitan.
9: Smells like Urban Max is back.
10: Good morning!

Pasensya na mo ha nga medyo slow down yung ko sa ako ang programa, slow down ko gamay kay medyo hangak unya normal. Kay doon naman tayo gibatik yun sa itong kasing-kasing, medyo slow down lang ko. Di kay ko mo exert og effort. Padayon tadoy! Naputol?

0: Alah, betul. Dili, danang, pura mo mapalong.
1: Ani ah, ang sa kataw, mga magpapili, kalong umaabot, barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan.
0: Paminaw mo, paminaw mo, kay kampanya na, kampanya na.
1: Vice kapitan, Nonoy Castro.
2: Magang salamat, Tikpaila.
1: O, oh, inanaw na mga politiko.
2: Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
3: Tugaso! Inyong padagon, karong maabot eleksyon.
0: Paminaw mo, matambaw tante, paminaw, maabot tante.
3: Sa mga katawahan diri, nga kanang dagat, ako nang ispaltuhon.
1: Nabuang na. Wan ay barko mo dagan?
3: Tracking ta. At to tagmina daw, tracking ta. Sama ko ay. O gagong isad kaninyo, taligsik pa lang, ayuda dayon.
1: Mahurot ang kondos, barangay.
3: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa ah. O gagong isad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
1: What a puro barangay na bankrupt!
3: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
1: Sige, imo ng plataforma.
3: O gagong isad kaninyo, gamayng ubo, lubong diretso.
1: Ay, mahuyos, barangay, puro patay!
3: Kanya, magsugot ka, magpandemic na sa ta.
1: Pandemic.
3: Mindset ba? Kinahanglan advance imong mindset.
1: Sige, may ni politiko.
3: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
1: Basketball.
3: Basketball league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan akong bula.
1: Aday! Maghuot!
3: Tagsa sa silag ring. O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
1: Yay, importante na ni.
3: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyong adalan, asa ko na tarungon. Smells like Urban Max is back.
0: Ay, nako, yun ana gina. So, kamo mga butante, manag inigya campaign, pag inig kampanya, panahos to kampanya, paminaw mo. Pero ang problema, magpaminaw lagi mo, pero, paminaw na, inigulig ko lang ta kay, importante nga ang naatadiha kay ilista mo ta. Ang paghuman og lista niya na may kay madawat muna dili man ang pagpaminaw tuyo ang madawat man paghuman og lingkod-lingkod dito kay rally dawat ha mga muang lista niya na oh asa man kun dito puro leader puro leader oh niya gihatag puro leader butang tag granting 200 ay gatos ro ay wala ni kapnan na kapnan gay inang baboy kapunon mo na Ago na lang yung ikatawa, Ginoo ko, Lord. Hallelujah. Pasensya na mo, ha, kay mo paminaw ninyo sa kaginan. Mura ko glaum kay gininhawa, kay mura ko gajaging, hangak, actually hangak, ha. Kay kinilaging atong gininhawa, doon ay problema ning ato ang barado, ning atong kasing-kasing, o sa kuan pa, sa anid, akiliyang sa, si kaning hugasanan pa, bubuanan, o kuan. Pang plus aron mawa na mga bara-bara kay sa kadugayan daghanang nagkuan daghanang nga sangit-sangit. Hallelujah. Hay, usa ta bagampo. Paminaw ta sa nato ning usa ni muna. Hala sige ani dai na tong mindot ko. Dumpya gid daw. Kala, biro.
4: Ang sabi ng Diyos, kung hindi ka masasaktan, paano mo malalaman na manggagamot ako? Kung hindi ka malungkot, paano mo malalaman na kaibigan mo ako? Kung hindi ka nawalan, paano mo malalaman na handa akong magpuno sa lahat? Sa tingin mo, kung ang iyong buhay ay ginawa kong perpekto, kilalanin mo pa ba ako, anak?
0: Sakto.
4: Minsan, kailangang mabasag ang puso mo para makita mong ako lang ang tunay na buo. Minsan, kailangan mong mawalan para maunawaan mong ako ang lahat sa'yo. At minsan, kailangan mo ring masaktan para maramdaman mong sa akin may kagalingan. Hindi dahil gusto kong magdusa ka, kundi dahil gusto kong lumalim ang tiwala mo sa akin. Ang sabi ng Diyos, kung hindi ka
0: Diba nindot kayo? Nindot kayo ang maong mensahe. Karinyong danahan, usa kita magampo! Luzon, Visayas, and Mindanao. Gibiyagin daw, Mindanao.
5: Assalamualaikum, mga Ibsoon!

0: Bastilan at daghang utanan ako. May kalabtanan atong lugos nga nahitabo diya sa may Batangan, no? May inawaan. Kagahapon nga dawa, doon na may konferensya nga gibuhat sa buwatan sa Mayor's Office ning ato ang siyudad sa Valencia with ato ang consultant sa city, si Honorable former Mayor June Galario o kauban ng kapulisan, nag-close door to sila gahapon, walang ipasulod. Ang ilagi discuss gahapon, isa na ininikinimpisan order sa atong siyudad sa Valencia o ikaduha katong lugos nga nitabo diyan sa inawaan, no? Pamantoy nadakpan. But then again, ang kuhan magigad to is nag-inom, makailar to sila, nag-inom, kahuman nga hubog, bida atong babae, dito sa kuhan, dito nahilabtan. But then again, so mula gina, sa ato mga ginikanan, kanang inyong mga anak, matayan, gininyo, sa kuhan pa dapat, murag kuhan ba klase, na roll call. Ay, asar ba to? No. Ano, usa ka babae ang nangayo og tabang sa mga otoridad, pasado alas 6 sa buntag human nga siya giangkon nga gilugo siya sa usa ka kauban nga lalaki sa Katuban Diasporok 5 barangay Batangan ning siyudad Valencia. Sumala pa sa biktima kaila ra gilagi niya ang maong suspek. Wala pagipagawa sa mga otoridad ang dugang detalye sakto aron mapanalipdan ang identity sa mga nailambigit sa mga insidente. Bisan ako, doon na ganil gusong di gina ako na ikon istorya o giyag-giyag na mo na pangalan na pilido, di nagyot bawal na. Because hindi yan, hindi, under the law, under the broadcasting ethics, bawal gina siya. Sunod kita broadcasting ethics and standard. Padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron matino, excuse me, aron matino ang maong panghitabo og sa mong insidente og aron masuta ang posibleng normal magina posibleng kaso masuta ba mga posibleng kaso nga kaso na gani na sipyat aron masuta ang posibleng kaso oh gabulisan og na rape ang kaso di rape sa pamandiya bitch pagbright sa datong balita to aron masuta kung say motibo di nahubog. Ang motibo di ni tindog si Tarzan. Pag tindog ni Tarzan, di ni aksyon o kabalaga ang junior. Di pag aksyon kabalaga ang junior, gusto ilubong. Kasi ilubong, dito sa langob ngayon mong ipuyan, imo kami panabangan. O, di ba? Rabatan on, mag-inom. Di magina kalikayan ngayon. Di ba? Humagla-la, muli-li, magina. Humagli-li, amaw na na. Oh. Amaw na, ana na. Eh, nakainom man, so medyo, it's very hot. No, pag human sa it's very hot, it's very long. Oh. Amaw, gina may tabo. O kagustuhan sa babae, walay rape. Pero the moment nga ang babae, muriklamo, lugos gina. Kaya di man niya gusto. Kaya di man na muriklamo o gusto niya. Kaya mo ingon pa na, balik og maha. O ana na. Usbon pa na to niya. Ana. Pero pag humani mo kong batig, tulod kagisikisi ng babae, wala na nakagusto. Wala na ganahin anak mong nao nga morag siguro. Kasi wapay krimen, wapay krimen, suspect na imong panagway. Daw biog, nakakuan ka pa, nakakuan pa kagding ang bato. Wala na niya. Wala na kibaw, kaeksaminon pa na. That is beyond adoguan. Sura na imaginasyon. Kasi naka-inom, gawa sa naka-inom, naka-ding ang bato. Kaya imnong una, blupad na ko.
1: Tana!
0: Muna niya. So, daghan kayong guan, yung mga unsay rason. Be ang rason, ni kong ginsan, ni tukar yung dagyang insyon. Ay, nga naman ko naman po na. Ni tukar ang uwag. Ano naman na? Uwag, yun ang iro, wibot. Sa pagkanan taong huwag may nang iro nga ang ikaon, bukog sa kanan taong kaog unod. O diba? Natural ginam, huwag. Pero wala ginam ginon, ibutang sa lugar ang pagpanguwag. O diba? Ay, nag-iro kay kada na mo agi, simut-simuton. Di mo na iro, tao mo na. Pastilan ginoo ko. Hay, dalira tumadakpan kay kailaman sa biktima, sayon na to dakpon. Karong bilagad, lao ba si Wilson, nadakpa na to. Kaninyo danan, ato na mangayong naandan, ang atong programa ang baruganan, dili o dili may mo, nga dili na to sugdan sa pag-ampo. Na ba? 30 anyos ngayon nahan, gidakop, human, giingong, may patay sa usakabulan niyang, dito ni sa Digos, nga gilambos. Gilambos, basta ilan ginoo ko karoon na taon-taon, ato na, di aran na kaya ato ng istoryahan karoon taon-taon. Kabugdanan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagdanaw sa Facebook Live, hala, duko kitang tanan, uban kamukan ako, duyog kamukan ako. Alang, pasinsya na yun mo ha kay programa po, pero gailog akong gininawa. Hangak yun, madunggan ka ninyong hangak yun. Pero mo lagi na ginaingon nga, I love my job, I love being a broadcast journalist. DJ, matubag yun kung di lagi ko DJ in town. I am a broadcast journalist. So, kaninyong danahan, pasinja na ha. Medyo hangak yun. But still, I am a good soldier. Uban kamukan ako, duyog kamukan ako. Halang sa atong bulawan o pagam.

0: Sa ngalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamo sa matag adlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akidid namo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong. Kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mo pauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Haban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa magadlangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang dautan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, og para kalo noy kangara no Mario, og kuy diada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kayto sa ini no kalibutan. Ibunoolaw, bugay ko'y tukuonon, no'y nuggo ilango, no'y puigo ako'y ka mga utaw, no makasasalo, susungo, og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyog ko no'y, og ko alab to agad, no ko'y dumaroot, no batasan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmustakim, siatallasin anamtahalahim, gairil makdubilahim, waladdalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa ato ang Wednesday edition sa atong programang Baruganan kay Biga. Sa ato makaigsuna mga Muslim, mopia ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato makaigsuna mga matigzalog, maya na masulom, mga manubo, madayaw, no kasuuman. Maga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin. Maga Bicolano, maray na aga. Mga Pangasinenses, masantosya kabuasan, itike amin. Maga Pampagan, maya babag, ikayungan. Mga kauturan ko dara ka makilunguhan ay abaw maigid ka agasang inyo at tanan blahaw. Mga bulanan majimbintag doy. Mga waray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madayaw na buntag. Sorry ka nun marajaw na buntag marajaw karajaw. Mga butuan nun madayaw ngayon. Mga klanon mayad nga agahon. Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsaba. Mga taga Ipugaw maphed an algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabagano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan na piplapus, mga tiruray apihupi, wenong mga tagbanwa madigar silam kadigo. Yung kaninyong danan akong usbon, magandang umaga po! Morning. Asin na mo ha, gamit yung hangak yun. Ay, it's okay lang. Kaya ba? Dunay sa 30 anyos nga ina, nag-viral na po niya. Kani, grabe gini nga. Ako nang isgutan na po ni lain, but unahon ko ni. 30 anyos nga inahan, gidakop human giingong mipatay in town sa usa ka bulan niyang anak dito ni Netabo sa Digos, Davao del Sur. Nagtingkagol karon sa detention facility sa Digo City Police Station ang usag ga 30 anyos nga inahan human mipatay in town sa iyang usak ka bulan pa lamang in town nga anak nga lalaki sa alas 11:45 sa buntag kagahapon sulod sa ilang panimalay sa Purok Adelfa Barangay 3 de Mayo. Duol ni ilan ni Kapitan Bukol ni 3 de Mayo man itong barangay ni Kapitan Bukol. Barangay 3 de Mayo, Digos. Naila ang sospek nga si alias Lin. Kanhi guest GRO o guest relation officer o adunay kalib-in partner. Sumala pa ni Police Master Sergeant Hernan Blantukas ang investigador sa maong kaso. Matod pa sa usa ka silingan usab ang nakadungog sila og kusog nga paghilak sa bata og giadto nila ang balay panimalay sa suspek aron tan-aon unsay namang nahitabo nga nganong perting hilak as bata, perting kusog as hilak as bata. Moto siyempre mga silingan gina we have to be more concerned, no? Dito niya nasaksihan, matod pa tong nakasaksi nga gituok intaw pastilan basig na ni problema sa panguna-una. Gitok in taon sa hinahan ang bata samtang gisapunga ng ilong og ang baba ni ini. Pastilan. What's up tayo kung one ni Mandold? Wag ko pa na daw, masuso pag di down. Gisulayan pa sa silingan nga pugnan ang sospek apan wala kini magmalampuson. Maong nangayo siya og tabang sa ubang mga kasilinganan. Sa ilang pagbalik sa sulod sa Panimalay, nakita na lang nila nga gibunal-bunal pa sa sospek. Ah, pasintabi po ha. Sa mga naminaw, pasintabi po. Ipadaplin niyo ng mga bata mga inahan ng mga naminaw. Kini manggod ang gigangingigan ako. Muna ako ni gisgutan. Ang gigangingigan ginako ni siya. Kay gawas at tuunan niyang ibuhat, nga iyang gituok ang bata o niyang gisapungan ang baabog ang ilong, sa tinuod lang, gibunal niya sa kilid sa katrik atong kanto na doon ay hait. Dito niya gibunal ang ulos bata. Pagkauman wa pagidya na kontento, gibunal niya sa kana bitang bintana naman ay brandilya mo rag kanyang kahoy bitaw nga kuan para na mulag frame ba sa bintana. Naay mga lansang dito nga nakalansang. Nanggawas ang lansang ba? Wala pa na pasok ug maayo. Mga tuluto upat. Dito po niya gibunal ni lubong in town pasintabi po ha sa ulo sa bata. Gani, excuse me ha sa mga naminaw, this is a little bit gone ha. Sa tinuod lang, doon ay portion sa ulo sa bata, ganing skull sa bata, kalabira sa bata. Naas ka tali na bilin. Ay, Ginoo ko Lord, what, naunsa naman itaw ni atong kalibutan. Matod pa ni Blantukas na palgan nga adunay grabing samad sa ulo ang bata og nabuak ang skull. Bagol-bagol lagi. Nabuak ang bagol-bagol, gikaangon usab nga ang suspek nilabay ni milabay pa sa milabay sa lawa sa bata ngadto sa basurahan human sa maong insidente. Wala na gini sensaktong paguna-una. Dinon niya, yang gibunal-bunal. Kauban doon na pay nabilin nga parte sa kining kalabiras bata, kining sa ulo. Yang gikuan, ilabos basura. Moral lang in town siyang naglabog o gani ang bukog sa kini ang guan. Murag tawag lamaw, pastilan gino ko. Yang gilabog gatos basurahan, nisulay o sibat ang sospek apan napugnan kini sa mga kasilinganan hangtod nga miabot ang kapulisan og dayong dakop sa maong suspek. Dugang pa sa investigador, base sa ilahang nakuhang informasyon, gikan nga to sa mga silingan, siyempre investigador, mangimutan na magina, giingong gigamit sa illegal, gagagam, daan palagi diyog ko, from the very start, gagamit og illegal nga droga ang maong suspek. Apan padayon pakini nga ginasuta sa mga otoridad sa initial nga investigasyon na siren usab nga naglalis ang suspek ug ang iyang live-in partner sa buntag pa niya ng adlawa. Giingong gusto sa suspek nga magpapalit og beer buntag pa apan misupak ang iyang live-in partner. Wala paliti og beer og palitan siya og ipalitan siya og Yakult, gipili pa sa iyang kalibin nga palitag Yakult og biskuit. Gumikan ini, giingong nasuko ang suspek. Mibiya ang live-in partner aron mangita og manghihilot. Apan sa iyang pagbalik, siguro basing nisakang kabuhi, niya nagsiyabo pa. Apan sa iyang pagbalik, mao na to iyang naabdan nga patay na in taon ng ilang anak og tutas basura. Sa pagkakaron, nagpabiling hilom ang suspek og wa pa maghatag og pamahayag ngadto sa kapulisan. Gikatakdang pasakaan siya og kasong infanticide. It's not parricide, ha? Sayop ang kwan. Sayop ang giniang caption sa maong balita. It's not parricide. Parricide if you kill your wife or husband. That is parricide. Bata man ang imong gipatay, infanticide. Yun yung kaso. I just would like to correct, no? In any magod, nganong ako ning giskutan? The problem right now, dili sa siyudad sa Balinsa, dili ay, bypass, excuse me, padayon ang bypass operation sa Kadsot. City, gini ang kuan, City Anti-Drug Special Unit Team, Katsot. Giporma gana sa buhatan sa mayor, inubanan sa atong kining consultant sa Office of the City Mayor, Mayor Jun Gala, former Mayor Jun Galario. Padayon nga, walay simana nga walay bypass operation may kalabtanan sa Cebu. Sa matagkaroon og unya, gisan sa akong pagsugod sa akong programa, gaiskot yung unya ng Cebu, mga darna. Kanang darna? Manambot na ako ipasabot. Ding ang bato. Ang tawag mo siguro nila na bato. Good morning sa mga gagamit og Cebu. Kaninyong tanan? Kung gusto ninyo, kag inyong gagmaon, ngit-ngit pas alkitran, ngit-ngit pas kalag kakinig ka itom sa uling, wala,

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Ako ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay ngulo sa pasur, kung ano mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan ni Uli, sila nagbaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka po kapsul pasur, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pasur, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag ko, nipalit ko BG Max, pasur, wala aramag napulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.

0: Salamat.
1: Wala bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka tulay gi ka sa Vigimax.
1: Salamat kay Basol. Palit ka ng utro wala kay akong pamilya rin. Akong kita inom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ron, ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Sakit ang dibate. Kanangungulo sa iyang kiting. Huwag iyang magara. Kanangang iyang lukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pila mga almost 2 years. Akong migraine. Pero wala ba? Wala. Mubalik kung minom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, di talagi ang kasi ginawa ba sa one time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 7:00, ya gamo pa dayong naminaw sa tong programang Baroganan. Apa mo diha? Napa mo? Kalit mag ka-brown out, kalit og padong. Kaya padayon nakabalik. Padayon ta sa ato ang gisgutan kaganina, ayha nato ilabog ang atong mga balita. Ako gining gisgutan, it is because kuan magud kayo. Gani ang ligyon maayo. Imagino ninyo, 1-month-old nga bata, iyang gituok, gisapungan ang ba-ba og ang ilong. Pasintabi po ha, sa mga naminaw, mga ginikanan, gabay ng magulang ang kailangan sa mga bata. Pagkahuman og tuok, siguro pa tayo nito bata, kay mo mang gituok, niya gisapungan ang baba o ang ilong, aron di ka ginawa. Gibunal in taon sa ulo. Gibunal ang ulo dito sa katre. Pagkahuman, gibunal ba dito sa bintana? Pagkahuman, gilabog sa basurahan. Ang wala naging sa akong tanong, wala naging ito sa insaktong panghuna-una. Kaya kung normal ka nga tao, di ginanin mo mabuhat. Eh. Sumunod, iring, or kung bisa na ganig iring, di ganinanin mo mabuhat. Kung talaga, ang ngayon mong kagalingong anak, ako tanaw ito, taon-taon na siguro ito siya gagamit og shabu. Dugay-dugay naging ito siyang gagamit og shabu, ang tanaw, or nauga ng utok. Siguro, ang husband, wala po siguro siya ka, imposible kung akibaw yung bana. Ang iyahang live-in partner, di ba ito niya sa live-in partner mo ito niya? Charog wa sa kibaw, ang iyang live-in partner, gagamit na dili maayo, shabu na. Sa garam kina, mo gina-epekto shabu. Mao gina-epekto shabu. Sa mga gagamit ng shabu, ang katapusan ninyong epekto na pag-ugas inyong utok, buwang yun mo. Tinood mo na. Pag-ugas sa inyong utok, you are beyond, nagawa na siya. Beyond, o sa kuwan pa, beyond repair. Di, nagyong kamatambalan. Lisod na. Eh, wala naman. Uga naman yung utok. So, you are considered a living dead. Wala na dyan ka diha. Tapos na ang buhay mo. Tapos na ang maliligayang araw mo sa Tagalog pa. Hay, nako po. Atong ilabog agatong buntagong mga balita. Hangak.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
14: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Sa kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
14: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay. Everybody
15: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
16: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no? Accessible o affordable na printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige manggod niyo, paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang ganang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
13: Okay.
19: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
13: Dili sa katulog maayo, kanya do?
19: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
13: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
19: Sakit niya daw, Pastor. Dali siya
13: okay. Katulog. Unsa dahil trabaho sa imong bana?
19: Andalo.
13: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
19: O, Pastor.
13: Nakadungo sa programa, imong gipalitan o Vigimax.
19: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuo, ako siya ipainom. mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya, di pa inom,
13: yes.
19: Di pa dalaan siya sa iyahang paglakaw tong last day.
13: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
19: Oo, oh, nagpalit siya ka battle.
13: Nakaiskot pa kayo po nga, taas pag sugar kini imong bana?
19: Oo, oh, taas kayo sa sugar, pastor.
13: Oh, so kamusta na si Karon?
19: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
13: Murag na apo to imong gibate ka ni Addo?
19: Oo, oh, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa bitin mag-tapsul, na ulian niya po siya. Na po ni silingan rin, pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, 15 na ang bitin mag-tapsul, kaya ang akong tiil nga nagpupong, ug sa ko ang bana na ulian man.
13: Salamat sa Dios, og ang giinom Vigimax Plus.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, eh, kadaghan mang yayani. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan yung anniversary, uy.
6: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Kagada mo log ni Pastor Dan, na matestimono ay ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gikini sa kong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko, sana ko kasi mana naglubog. Nya naman ani naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Okay. Nya wa ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamaliti ni ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nagkuan ko sa iya nang utang ko sa iya ha, mga napulo ka buok. Ako ginang giduwa-duwa Pastor, buntag uto hapon, sus naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo gini ni BG Max, gikuan ginisugi panalanginan ginis sa Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat ani BG Max.
10: May aga igan Pastor Richard, bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid inisya sa paso, kay ang akon banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigi ko lang butang. na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya ne!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapagi mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Mo! 98.5